0: 9:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid San Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
4: DTX 500,
8: masaligat,
4: epektibo.
8: DTX 500,
4: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500,
4: masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500,
4: ang DTX 500,
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
4: nga sa masami
8: amo naman
4: ang ginahal nas sang mga nagkalayday nga allergy.
8: DTX 500,
4: masaliga. DTX 500,
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
4: mamasaga butika.
8: Glaucoma,
4: Eye Care Gold Capsule,
8: Bacterial Conjunctivitis
4: o Pink Eye,
8: Eye Care Gold Capsule,
4: Eye Allergy,
8: Eye Care Gold Capsule,
4: Cataracts,
8: Eye Care Gold Capsule.
4: Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A,
8: Vitamin E,
4: Vitamin C,
8: Zinc,
4: kag Dilberry Extract.
8: Eye Care Gold Capsule
4: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
8: Maginom sang Eye Care Gold.
4: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Adlaw-adlaw,
4: Eye Care Gold Capsule.
8: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
4: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
11: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Yung lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline?
5: May na-discover na akong timplado na at may

0: Sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Gortez!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigil
9: kasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinlong na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ng antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlong atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epic,
10: timo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan
9: ang
10: gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaliga,
9: epic, tibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3. Mabagat
9: sa mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.

K5 News FM. Rangkampyon, estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Galingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
3: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na! Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Store Biotics! Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Store Biotics! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali na mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, gida ko sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asalrigan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawantay. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K-5 Kalingawantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: Ko si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman,
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masal Ligat
6: Epektibo
7: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
10: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. One capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
9: Mabaka mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakitang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Ah.
1: Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapani.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
13: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, bye. Galinga One Time.
0: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
8: Mga butka.
7: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Mag-TDX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: TDX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang
11: DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
11: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigro bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: E3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Physio.
11: Ang Physio
12: nga may D3.
11: D3 Bio
12: with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3
11: nga may Physio.
12: Ang Physio
11: nga may D3.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? May langaw ba niyo?
3: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gidang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kuso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpa

0: manan pasang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay syempre, imagine ba? Kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 bio.
1: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kanang
3: sa
0: atay,
3: atay, no?
0: Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
4: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 5 News FM Championing the Lives of the Filipino The official overall number 1 station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
1: Oras sa Pilipinas, alas 11:05 na sa aga.
2: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo. Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.
1: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabanan sa itong sining programa! Kada Domingo ng adlaw, alas 11, tob-tob, alas 12. Ang itong sining programa ang pirmi nga ginabantayan. Nagikan sa inyo mga kapulisan dari sa Iloilo Police Provincial Office. Wala sa liwan kuni ang Ilonggo Cops on Air. Sala sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Ang Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ngayon ka po naman ninyo sa Subungaga, isa naman ka oras natin nga pag-ilistorya hanay. Nanungod sa mga nagabaga, talalo pang doon nga balita, impormasyon, proyekto, kag-insyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Cops. Ako naman ang inyo anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Ah, blessed morning good sa mga KK5 naton. So first of all mga kabinan, we would like to thank no, sa aton sining Chief Executive Officer sang DYKU 88.7 K5 News FM. At sa tagiyaman sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. Thank you so much, Gidok. Sa sining kaguyunan nga makawaragwa kita diri no, sa mga impormasyon no, tuhoy sa aton sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Subong man no, ginatamayaw tagid sang isagid kami dahil nga ka aton sining area manager no, kaka K5 Ray Espiha Umala. Subong man sa aton sining station manager kaka K5 Warren French kasi tanan nga katapo sang K5 News FM Philippines. And subong man sa aton diri subong nag-assist gid sa aton sining world class technician kaka K5 John Ray La Pastura. So still mga kaka K5 naka-tune in kamo no sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo oh my puso. So sa subong aga mga kabinan, madamo kita sa pag-istoryahan mga KK5. No, kay Pizza 21 na kita karon sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Ilan lang ka bulan mga kabinan, Hunyo, Hulyo, Agosto, 2 months to go, bare months na naman. So kadasig din sang inadlaw, so dapat enjoy life to the fullest. Despite sa mga trials and challenges in life, no, life must go on. No, you must rest but don't quit. No, dapat kung ano na mga handa mo sa kabuhi, gamay-gamay lang ang distraction dira. So dapat malawig ang imo sining pasensya. Kamusta bla kamo dira abyan? Good morning gid sa mga mamumugon aton dira sa kabukiran. Kag sa mga mangingisda man naton sa kadagata. So abyan sa mga KK5 naton dira. Mga ibang dira ti alas 11 don nagapanyaga git. Eh, why kita da? So sa subong aga mga kabyanan, nang tamayo ta gid ang aton sini 43 ka mga police station, duha naton ka mga mobile forces. Kag ang tanan-tanan nga pamuluyo sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Na blessed Sunday morning gid ra sa inyo moms and sirs. Kag sa tanan-tanan nga naga sa ulog sang ilang kaadlawan sa subong nga adlaw. happy, happy, happy birthday again. Sa mga KK5 na ton, bata malamat ang buhok maniwang balok ag mga binayaan. No, isagid ka happy, happy, happy birthday gid sa imo. Pwede kita makapadangat sa aton sininga mga birthday greetings. No, sa halin sa inyo darang mga families, friends, loved ones ninyo. Kaya ito nina nga pag tamyawon from time to time. So even ganit sa mga wedding anniversaries nyo dira, pwede kayo mo dira kapatamiyaw, makapapa-shoutout nyo dira mga KK5. So thank you so much, Gid. Balikan nato ni Nakaroan. So sa liwat, happy happy birthday, Gid, sa imo, Abian. Okay, mga kabianan, sa mga KK5 na ton, para sa ton sining diskusyon no, sa Subo nga aga. Of course, aton nga pag-istoryahan, aton sining NSED o kon national or nationwide no simultaneous earthquake drill no giniwat man sa tanlikdan nga June 18, 2026 at the same time aton sining pagdayaw 2026. Ano mga topic ko naton nga pag-istoryahan kasubong man successful drug bypass operation sa Balasan MPS. Although masakusako subong man si si Sir Alabado, but then okay lang. Mugin na kong happy count madamo sa mga obligasyon. At subong man, no, successful drug bypass operation man sa Haniway Municipal Police Station. Sa naliligad man nga dlaw. So aton makaroon nga labuton sa linya ang aton dira nga officer in charge. Nakablikat Police Captain Randy L. Lambungan. Okay mga kabinan, sa tanilikdan ng June 18 no sa hapon no ang aton sining Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna no, sa aton sining provincial director no Police Colonel Bayani Manuel Rasalan kasi naguna diri ang pagdayaw then after sina ang aton sining earthquake drill. No, nakita na dira sa aton sining background. Ang aton sining pagdayaw awards no 2026 recognizing exemplary performance dedication and commitment of police personnel or kagayun ng mga units naton makabayanan and stations. So naging guest naton makabayanan si Dr. Raul Banyas ang aton sining provincial administrator sa Iloilo province. And of course no ang invocation maging pangunahan man ni Reverend Father Ricardo Iñigo Jr. Subo man nag-welcome remarks ang aton sining Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren. Wala mga kabinan, kagaang natagaan sang awards aton sining Police Commission Officers, Police Non-Commission Officers, may ara man kita nga INUP, subong man aton sining Municipal Police Stations, kag City Police Stations mga KK5. So, ari na, no? Para sa ihibalo sa aton dira nga mga kauturan. Sila-sila sa mga tropa man aton dira nga gapamati. Ari na, kag of course, ang aton sining best in administration. Amo si Police Senior Master Sergeant Romel M. Palomero no? Sang Badyangan MPS. No? Congratulations, kid. Ang aton naman sining best in intelligence no Police Master Sergeant Christopher B. Gafate masang Estancia MPS. Congratulations gid. Ang best in operation naman naton si Police Executive Master Sergeant Robert Deriada masang Pasi CPS. And ang atong sining best police community relation, no, PNCO, we have Police Staff Sergeant Jenimar Andong sang Pasay CPS. Sa rin to, congratulations kid. Ang best in investigation naman naton, Police Master Sergeant Roderick Larida, no, sang Pasay CPS sa Gyapon. Ang best WCPD, no, PNCO na ton, Police Master Sergeant Raquel Caiton. Congratulations gid ma'am, no, sa putotan MPS. And ang best Provincial Mobile Force Company goes to 2nd IPMFC. Kay Sarah Bellio, sir, congratulations gid, no, sa mga tropa naton ra. Ang highest CCE, no, kung na crime clearance efficiency, type A, no, component city, we have Uton MPS. And type B naman naton ang Pototan MPS kag type C, no, ang Balasan MPS mga kabiyana. And sa highest crime solution efficiency naman naton on CSE, para man ang aton sininga Uton MPS sa Gyapon, followed by Pototan MPS, aga subuman ang San Miguel MPS. Then sa most peaceful municipality or city, siyempre una dira ang aton sininga component city ang siyudad sang Pasig. Rapagid, no? Nasunda naman sa Lambuna Municipal Police Station aga Balasan Municipal Police Station. And of course, sa units naman with arrested high-value individual sa aton sininga kampanya kontra illegal nga droga. Nagapanguna diri ang aton sininga Provincial Drug Enforcement Unit. Congratulations, kid! Subuman ang istansya Balasan, no, Sara, Pabia, Abatuan, San Miguel, San Enrique, Dumangas, Batad, Lemery, San Joaquin, Santa Barbara, Pasi, Saraga, Carles, Lambunao, Putotan, Dingle, Uton, Badyangan, Haniway, Ahoy, Maasen, San Rafael, Tigbawan, Liganes, New Lucena, Kalinog, Mina, Barutak Nuevo, San Junicio, and Banati Municipal Police Station. Congratulations, kid. Aga subuman, no, mga K5, dugang pagid ang unit awardees naman naton with highest accomplishment on arrested wanted person. So, wanted naman kita. So, regional level, no, ang mga nakaladakpan ng wanted person, we have Kalinog and Balasan. Congratulations, kid. And sa ito naman sininga provincial level, ang Kalinog sa Gyapon, kag Dumangas, Pasi, Haniway, and Pabia. Kag subong man, no, ang highest accomplishment when it comes naman sa ito sininga illegal gambling operations. No, accomplishment. Pinapangunahan sa Pasi City Police Station. Congratulations, kid. And sa illegal fishing naman naton, ang 2nd IPMFC. Pag sa armas naman kontra or loose firearm naton eh. We have Mina MPS. Pag aton sining istansya MPS. Ang best unit naman naton mga kabayanan, type A o yung Pasay CPS, sinusundaman sa Pabia MPS kag Balasan MPS. And may harap magkikita nga mga special awards. Best in Administration, we have the Iloilo Provincial Police Strategic Management Unit. Congratulations, kid. No? Of course, headed by Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro. No? Di Dolo Borio. Congratulations, kid, ma'am. Sa PPSMU family dira. Ang best in operations sa aton sininga Provincial Community Affairs and Development Unit. Headed by ma'am Police Lieutenant Colonel Michelle Marie Sardoma. Congratulations, Gid. And my hero PCO. Bayani or hero police commission officer naton. Wala sang liwan kundi si police major Maria Lisa Binufuente. Congratulations, Gid, ma'am. Atong sining chief parmo. And my hero PNCO naman, no? Police non-commission officer. Congratulations, Gid, no? Police executive master sergeant Cyrus S. Librando, sir. And subong man, may hero NUP. Swara subong nagalantaw siya. No, na uniform personnel na to, na NUP Francisco C. Cordero Jr. So, manong iko, congratulations, Gid. Kasatanan ng mga awardees, no, both PCO and PNCOs unit kag stations naton mga kabinan nga nakabaton sang award, no, during the Pagdayaw 2026, no, spearheaded by Iloilo Police Provincial Office, headed by Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Kita nakita naton isa sa mga dinapit naton nga bisita si Dr. Raul Banya, sa atong sining provincial administrator, which is nga gi-emphasize, Gid, nung lawbreaker care will not be tolerated. Siyempre, no, kung may mga sala dira mga kabinan, hindi gi dapat nga itolerar. Pag subong man, law shall be applied fairly. Dapat para sa tanan, regardless of status, which is tama, Gid, ka insakto. So thank you so much, Gid, mga kaabyanan. So after sa nano, sa aton sining pagdayaw, giniwat man aton ang aton sining second quarter ng simulation na earthquake drill, mga kabyanan. Upod na ito ng aton sining Santa Barbara, no, MDRRMC. Congratulations, Gid, no, sa pag-iwat na ito ng ang aton sining mga personnel, no, sa Iloilo Police Provincial Office, ang ma-remind naman, no, ma-enhance pag-it ang ihibalo na ito, mga kabyanan, when matabo ni ang mga earthquake, especially ngayon gin-emphasize man sa aton sining DPDA o kon Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabarin, na ang linog, no, wala do pareho na kuno sa kawatan sa kagabihon, wala tanan na galisensya nga ay to prepare kada uyugon ta karon. Why niya niya mga kaki 5 ang linog, unexpected, and hindi man aton dayon, no, nga mambalsi mo nga malinog kuno karon, ah, bali magnitude 8 o magnitude 5. O, unexpected, mga kabayan. So dapat through this nationwide simultaneous earthquake drill, mga kabayan, we need to participate, no, para ini sa aton yung kayuhan. Hindi ni para sinyo sining mga kapulisan lang, kundi para gid sa aton sining mga or para gid sa aton sining entire community. Ganit, di ba, no? Preparation sa mga disasters, maintaining peace and order, no, hindi lang ni obligasyon sa inyo sining mga kapulisan, kundi obligasyon naton initanan. So, muna, nagpasalamat, Gid, ang aton sining provincial director, no? Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sa unwavering support, Gid, no, sa aton sining mga pumuluyo, sa tanan-tanan naton sining mga activities, programs, no, sa aton sining mga kapulisan. So, saluwat, congratulations, Gid, sa mga trupa naton nga nakaangkon sang award. Okay, mga kabayanan, next naton nga topic. Okay, 11:24 pa lang, ah. Mga 11:30 naton tawagan si Sir Lambungan, Sir Janre. Relax ka lang da, Sir Janre. Okay, wala subong si Sir no? Si Sir Lawrence, mga kabayanan. May important matters. Okay, mga kabinan, sa subong naman nga gan, kung pagin nato na do kahapon lang ni ang successful drug by bust operation, mga kabinan, maging pangunahan ni Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado, natin sining officer in charge ng Balasan Municipal Police Station. No, ining successful drug by bus operation nga giniwat alas 6:45 sang Kasisidmon no Hunyo 20 kahapon nga adlaw tig 2026 sa may barangay Panian, Balasan, Iloilo. So, ang target sa operasyon amo ang high value individual nga si alias Makmak. No, 32 anyos sa single. Isa ka korintisyan o elektrisyan, mga kabinan. Tumandok man sa nasambit ng barangay. And na-recover sa isa sininga posisyon ang more or less 91 grams ang suspected shabu. Pag may standard drug price nga 618,800 pesos. Sobra to nga sa milyon, mga kabinan. Ah, kita nyo manda sa aton sininga background. So, sa subong ara si Makmak sa kustodiya sang Balasan MPS para sa iya sining nagakaigo nga disposisyon. So, siyempre, kung nagagamit ka kag nagatulod ikaw relation sang Section 5 kag Section 11 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So muna, mga kabinan, sa mga kuturan natin, rabi maghalong-halong man kita. Especially subong, amunay ginisubong ka talamak, mga kabinan. Huwag natin nga angid sa inyo sinin nga Iloilo Police Provincial Office. Noong maubos niya katiklo ni. Mga kuturan natin, iba, huwag kita gisip sa nga bus ng vlog sa mga kabataan natin na. Oh, sa mga pumuluyo man naton da, hindi sa mga naghandong pagidra, sa mga kabataan naton nga ba, do medyo curious. Ano yan sa burya sini? Don't dare.
3: Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Oo, oh, kabiyan, hindi na kita mag-dare. Hapos may magsulod dira, pero kabudlay na magwa. Kaman be, no, i-sustain mong bisyo mo. Gapangayo, ya, imoning kaugalingon, gusto mo gid nga magamit. Kasi drug dependent ka na mo. Wala ka na karungkwaan ba? Pati mga appliances nyo kag mga power tools yun na. Pati mga supa nyo. Ubus na lang ka bligya. Tungod lang ni sa imo sining abisyo. Huwag ka nagikwaan. Ti, makreate ka naman another crime. Mangultap ka naman. Sa ultimum, nagbligya ice cream or lapon mo. Tungod lang sa abisyo mo. Wow, ti, bakit mayadgid? Eh, guba nang imo sini nga ikayong lawas, guba pa imo boss damlag. Ano na lang ni mga kabyanan, sa mga K5 na tunda. Please, no, educate na naton sini nga mga kabataan. Kung si Gatot si Rizal pa, diba? Muna ang always ginaton nga ginapalinton sa inyo. No, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dapat educate naton sila. Hindi naton pag i-tolerate ini. Hindi kita magpawala-wala. Da, hindi lang kita mag-intra. Abudlay na karoon madalahig kita. Dara. Da, hindi na pagulata nga membro pa sa pamilya mo. O imo dara nga loved ones or relatives ni mo. No, ang mabiktima before ikaw maghulag. Mas mayo nga asap. No, as soon as possible. We need your cooperation, no? Aton sininga entire community, please bear with us. Aton sininga kampanya kontra illegal nga droga. Subong man sa tanan-tanan naton sininga mga anti-criminality campaign. So muna gani, no? Nagapasalamat man ang aton sininga provincial director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sa inyo sininga kooperasyon nga bao nadakpa na ini si alias sa Makmak. Congratulations gid sa aton sininga Balasan Municipal Police Station headed by Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado. Okay, at this juncture, wala buton na natin sa linya, mga kabinan, ang atong sining officer in charge sang Haniway, no, Municipal Police Station. Public at Police Captain Randy L. Lambungan. Mayroon magkita nga street level individual nga nadakpan sa Banwakang Haniway. sang nagliligad man nga inadlaw mga kabinan. Thank you so much, Kitek. Yung ara na sa linya. Atong sining guwapuhon, Brusco. No, tama kay kapisan mga kabinan nga hepe sang Haniway Municipal Police Station. No, although newly installed si sir, pero very responsible mga kabinan. So, let's welcome, no? Sir, good morning, kid, no? Police Captain Randy Elambungan. Welcome, kid, sir, no? Sa atong sininga programa Ilonggo Capson Air, diri sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga, kabalikat, Vinsa, sir.
4: Mayong aga, magaling sa inyo, tananda, no? Kag sa paluwas ang sininga station.
1: Yes, sir. So, sir, thank you so much, kid, no? Sa imo sininga chimpo nga ginatagid sa atong sa subong aga. Although masako-sako. Sir, by the way, no, kamusta gali sir no ang aton dira nga panahon sa banwakang haniway sir?
4: Ang aton panahon di medyo kisa nagagom-gom man di ang di mo pakta ng magpagkuan sa ulan, nagadulom ka golpe lang kasanag.
1: Yes sir. Okay sir no, so sa subong aga base naman sir no sa impormasyon naman aton nga nabaton, isa naman ka successful drug bypass operation no ang ginpatigayon sang Haniwa MPS of course sir, no, sa imodra nga pagpanguna. So, sir no, for the information sang aton sini sir nga mga live viewers, mga listeners naton kag utom malabutan sang aton sini nga programa sa subong aga sir, paano bala naton ginlunsar ining successful drug bypass operation sang sa nobla ini kag sino bala ang alias nga nadakpan naton sir, kabalikat Police Captain Randy Lambungan sir.
4: Ang aton nga subject kali no last na-apprehend sa June 19.
1: Yes,
4: 6:30 AM. Ang tawo nga ni daw mga 3 weeks na naton nga na surveillance tapos tatatlo naton din pabaklan din palaboratory, well in fact na palaboratory naton ang iyang nabakal, ang aton nabakal sa iya.
1: Yes sir.
4: Unless last June 19, ginkasana nato ng aton operation sa amon nga tawo. Yes, with regards sa tawagon lang naton siya sa kay alias Otek, kabalikat Vince.
1: Yes, sir. Okay. So, ining aton sinisir nga suspitsado. Sir, by the way, sir, pamilyado ini, sir?
4: Ang pamilyado ni siya, well in fact ang bata ay naga-training na ni siya masakay tapos siya na lang nibili ng asawa niya sa abroad sa Hong Kong. And then okay, naangot na to ni siya sa last week man niya nadakpan to nga si Adilantar.
1: Yes sir.
4: Amo matong yeah, then amo ni nga tawo pormero puro konsumo lang sa uli damo na niga pasakop siya ti nahulog na sa user kay tinapulian niya ng mga nakuha yung drugs sa mga supplier ya.
1: Okay sir, so wow, so nalingaw sa guro ni kay dasig kwarta di so sir no yes sir. So by the way sir no, based sa aton sinisir nga investigation kag monitoring kay alias Otek sir no, may idea na bala kita sir kung di ining iya sinisir nga source.
4: Ang source niya for me, Romo ni si Giovanni, and then pag hindi lang hindi amo lang li isa na ka-source, pero may isa pagin siya ka-source daw dira lang dampi sa kabatuan.
1: Yes, sir.
4: And then sa malapit malang na banwa man eh, may araman kay galangot-angot malang nisla mo.
1: Yes, sir. Oh, connected lang sila.
4: Oo.
1: Oo. So sir, ang ilan naman sir nga area of operation? So within third district lang ni Sir Lambungan, sir.
4: Ang iya operation dira lang gid sa banwa.
1: Okay.
4: Laban mga grupo, in fact sang gabi sini eh, kinapabaklan pa nato nimo mga alas 10 sa gabi pasudlan pa nato sang aton tawo, hindi na confirmar nato nga pagkaaga pinasudlan pa ginato namo nang kinasa nato. Well, in fact nabudlay yan kami pagsulod ini kay madlag ko ang iya ido nga mga dirasa. Ako gani gamay lang sang makagat sang ido kay kadlag ko sang Belgian kay sang Ambon.
1: Ah, okay, pero along the way malang ni sarang iya nga puluyan.
4: Oh, kilid karsada.
1: Oh, sa mga
4: daw hindi now hapos lang sa aton magtransaksyon.
1: Oh, pero ano sir no, medyo mga pila yan sir ka kilometro no alindira sa may banwa sa proper sang Haniway going to Barangay Bungol sir, mga pila yan ka kilometro sir?
4: Mga konsiguro mga 2.5 kilometers.
1: Ah, okay, so mga layo-layo man. So when it comes naman sir sa background no ni alias Otek sir, may mga previous pag-inisip ba sir nga case related sa illegal drugs or iban pagin nga kaso o record sa barangay ni Sir Randy sir?
4: For me, Rogan reklamo ni siya sang uto dyan sa kay Kapitan. So, kung pa Manila, And then ginparehab niya sa mga auto dito sa Manila, naka-abroad niya siya.
1: Yes sir.
4: O primarily OFW niya siya, mo ginrehab niya siya sa Manila antes mag OFW.
1: Mm.
4: Pag pauli ya day, bumalik siya sa gamit-gamit.
1: Yes sir.
4: Sorry, pangsakop-sakop na kag siguro panay pangginan siya naman.
1: Yes sir. So butiling ko ni listener no kay gagamit kag nagaduso sa no do section 5 gag 11 gini sir no ang iya tubangon.
4: Oo, ginakasuhan na nato, na-file na nato sa prosecutor's office kagapon ng kasong 511.
1: Yes sir. So when it comes naman sir siya subong status din niya sa subong hamtang sir si alias Utek.
4: Detain siya sa Haniway Municipal Police Station detention cell.
1: Okay sir. So lastly sir no, thank you so much good for that information nga para gid sa aton sining mga tagpalamati sa subong aga. So sir, lastly pangayon ta gid sir ang imo naman sir nga mensahe para sa mga live viewers naton, listeners, kaguto malabutan sa aton sining programa dari sa K5 News FM sa programa naton Ilonggo Caption Air. Mensahe mo gid sir especially sa mga pumuluyo dira sang banwasang Haniway regarding ni sir no sa aton sinipadayon nga ginapabasko nga kampanya kontra illegal nga droga. Kablikat Police Captain Randy Lambungan sir.
4: Nagapasalamat gid ako sa pumuluyo sang Haniway no nga naghatag sa aton impormasyon labi ni gid sini nga mga recently nga paghalin pagpungko ko. Damo naghatag impormasyon nga may nagaduso, amo nang napabalidate naton and then amo nang naprehend ang latest ni Pumuloy amo nang nagkuan.
1: Yes, sir.
4: Timbre nga hindi na ginmagkuanta nila kay gagawa sulod na gid ang mga propyahan nila.
1: Yes, sir.
4: Eh amo nang nagkuan na gid ang Pumuloy kag ang mga local official. Kag nagapasalamat mako sa aton LGU headed by si aton mayor nga si Paulino Parian nga wala gid yon ta supportar sa aton kapin pa sa kampanya sang droga.
1: Yes sir. So with that sir no, thank you so much gid sir. By the way, before we end sa subong aga sir, basi may rapi ka nga pag shout out or tamyawon sa subong aga sir.
4: Shout out ko lang kali ang ato akon mga tinawo diri sa kwan okay kag wala sa ila hindi mako maka-apprehend sang mga illegal nga buruhaton diri sa Haniway sa Pulau Bugtao masila bulik sa aton.
1: Yes sir, that's right gid no. So with that sir, thank you so much gid no for that message kag pagpanamyaw sa aton dira nga mga kauturan. Sir, congratulations gid once again no. Blessed Sunday morning gid sir.
4: Salamat gid.
1: Yes sir. Aton nabatian mga kabayanan ang aton sini mapisan. Very active gid nga hepe sang Haniway MPS. Pabalik at Police Captain Randy Lambungan. So na pasakaan na sang kaso no kahapon nga adlaw. No ining si alias Otek. No, tay kita mo to bati ang panay sayon gani ni Sir Lambungan promiro tulo tilaw lang. Basta nga baw do nalingaw. Ate na nagtag doon. Bukat mayad gid nga patimaan di mga kabayanan. Okay nang landgid naton magbinuligay. So dapos man ni eh, dasig ang kwarta. Okay, dasig kaman maguba ning utok mo. So na mga kabayanan, dapat gid sa subong no be vigilant aton sini nga palibot. Basi kibot kada duwala ka lang kabalo ti imo may trabaho ka man. Ti way ka kabalo gali dira sa piyak balay mo lang no. Dingding lang pagitan nyo o kuda lang pagitan nyo. Ay takbalog lito may ginaluto na da or may nagapatsesyon na da. So please no maging mabinan tayon kita. Pero sa mga parokyano man da. Mga balaan naman na kung sinong tumandok kita sa aton panimalay or sa aton da nga mismo nga mga kabaranggayan. Dapat no i-enhance pagi naton and well equip ang aton da nga mga kabaranggayan. Kung pwede mo lang kita da ka-install ka mga closed circuit television o kung CCTV para nga ma-identify na kung sino pag inadang gapanagtag, nagalibot-libot na sa barangay nyo, yung nga ginaplapta ng illegal nga droga. So, once again, congratulations kids sa aton sining Haniway Municipal Police Station, headed by Kabalikat Police Captain Randy L. Lambungan. Thank you so much, kids, sir. Sa mga kapulisan na aton dira sa Banwakang Haniway, congratulations, kids. Okay mga kabayanan, kadto kita sa aton sini nga mga greetings sa subong nga aga. No, by the way, happy Father's Day gid sa tanan naton nga mga kauturan. no? Fa earth or pat. Ano ba yun ang mga term da? Nanay, tatay. Oh, happy happy Father's Day gid sa mga isganan. Responsable, mapinalanggaon ng mga tatay. Lakip na dira ang mga nagpakatatay. For being a responsible individual sa inyo dira nga tagsa ka pamilya. Or sa ibang ginakonsider nga pamilya. So, happy Father's Day. So, mayo lang nga pagsaulog sa subong adlaw. And subuman kay naging nga nag comment mga kabinan si nung iko Francisco Kasumpang Cordero Jr. Happy happy Father's Day. God bless PNP. Salamat gid nung iko. Oh, blessed Sunday morning gid. Happy Father's Day man sa imo. Hi Janelle Gabayoyo Gabayron. Good morning. Happy Father's Day to all fathers. God bless. Likewise gid Janelle Gabayoyo Gabayron. Thank you so much gid. Christopher Joy, si Christopher Sugarlin Joy Dignadis. Good morning, happy Father's Day, sir. Yes, ma'am, no? Happy Father's Day man dira kay Buddy Tope. Dira sa may Pasay City. So, blessed Sunday morning. Hey, paring Diego, good morning, sir. Likewise man, sir. No, good morning, gid kay Tata Provido, July Provido. No, good morning, sir. Watching from Haro, Iloilo. No, happy Father's Day. God bless. Salamat, gid. Napuli naman si Ma'am Tata. Ligad sa Manila, ni. So, subungara naman siya sa Haro. Nagsimba, gini si Ma'am. So, thank you so much, gid, Ma'am Tata. Blessed Sunday morning. Kay Master Dra, Andre Harjulin. Thank you so much, sir. Happy Father's Day man sa imo. Kay dos por dos. Gabi nga, lan plang do, bratiha dun. Thank you so much, gid. Kay Ma'am Geraldine, nag-monitor gid sa Subungaga. Thank you so much. Happy Father's Day. Salamat, gid, ma'am. Happy Father's Day, dra, kay Sir Kim. Kay Conin Nargata, nice. Ma'am, salamat, gid. Happy Father's Day, man. Kay Ma'am Risa June Maganto, belated. Happy birthday, gid, ma'am. Good morning, sir. Happy Father's Day sa imo and to all fathers. Wow. Thank you so much, gin, Ma'am Risa. Hi, Ma'am Nessa. Sisi, good morning. Salamat, gin, sa pag-monitor. Of course, the entire Provincial Community Affairs Development Unit family. Matandara nga Picadu. And the Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma. Thank you so much, gin, Ma'am Ness. Okay, buddy, Erwin. Buddy, no? Advance Happy Father's Day man sa imo. Thank you so much, kid, buddy, for monitoring sa Subungaga. So, min sa si Ma'am Ness. Happy Father's Day to all tatay, papa, and daddy in the whole world, especially to all Ilonggo Caps. Wow, salamat, kid, Ma'am Ness. Bro, bigin shortcut, kid, ni buddy, Erwin ba? Happy Father's Day. Salamat, kid, buddy. And Chris Cloud Blusa, ma, salamat gid sa pag-monitor sa Subunga. Shoutout gid ra kay Utol ko Julius, kay Toto Paul Vincent Blusa. Kay Third, kay Nonoy Kalis, kay Nang Nalin. Oh, good morning gid ra sa inyo. Lagabong gid ra sa Barangay Igang Putotan na Iloilo. Kay Ma'am Nala, ma'am, salamat gid. Good morning. Oh, blessed Sunday morning gid, ma'am. Happy Father's Day. Wow, salamat gid, ma. Happy Father's Day gid kay Noy Albert. Good day, sir. Happy Father's Day sa tanan nga viewers. Thank you so much. And naka-highlights kita, mga kabiyanan. Kay Ma'am Marcos Eman, thank you so much gid, ma'am. So watching dra no from Tampukaw, Lambunao. So keep safe gid, Ma'am Eman. Ma'am Marcos Eman, Happy Father's Day gid. Thank you so much gid, ma'am. A blessed Sunday morning. Dari pagigili sa piyak. Okay, tapusan ta ni Abe. Oh, before kita mag-end, no, aton sining yung mga comment kay Budlay ni Magsulungkod. Hindi, dason, wala na. No, nag-say hi, no, Rosemary N. Agramon. Thank you so much, gid, ma'am. Ay, ma'am, nadilin siya utong. Thank you so much, gid. Highlights kita, mga kabinan. Ay, Laura Sumagasay, mayong udto, sir. Likewise, gid, ma'am Laura. Blessed Sunday. Happy Father's Day. Thank you so much, gid, ma'am Laura Sumagaysay. Kay Katalogo, ma-press sila. Happy birthday sa may mga birthday. No kaga subong si mo sir, no, Happy Father's Day, pa shout out sir, watching from Sipalay City. Salamat gid. Wala na nog kita diro sa Negros mga kabinan. Salamat gid, no, katalugo ma Presela. Blessed Sunday morning gid sa imo, ma'am. And kay katalugo, okay, liwat no, yung udto sa imo sir. Likewise, ma'am, salamat gid. And kay Clifford James, no, mayong udto, tamyaw lang sang pamati, no, sa barangay Mangurukuro, ahoy Tibo Agusto ayot si Balo kag Princess Joy Moreno. Ang pagpa-shoutout halin kay Clifford James. Thank you so much, good sir. Kay Rosemary Agramon, hello sir, listening from Banate. Wow, shoutout kid sa mga pumuloy na tundra sa may Banwakang Banate. Good morning, good morning. Hello sa Navigar family sang Haniway. Thank you so much gid Ma'am Rosemary Agramon. Okay, kay gamuyan na to mga kabinan ang aton sining mga topic ko no sa subong aga mga kabinan. So, thank you so much gid sa inyo sining pagpamati. By the way, mayra kita dira ang mga safety tips nga ginaman no as we end sa aton sining program sa subong aga. So, salamat, thank you so much gid no sa aton sining technician. Katropang General La Pastura. Sa liwat, no, thank you so much, gid. Doc Ramil Uy. Sa atong din nga area manager kay Kaki 5 Ray Espia Umalay. Kay Sir Kaki 5 Warren Friends. And to the entire K5 News FM family. So, kilita na naman kita. Same time, same station next Sunday from 11 a.m. to 12 noon. Sangalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, sa atong sining programa Ilonggo Kasuner. Kilita na naman kita until next time. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo kabalik at anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.
5: Ano wala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agod makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panungdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
6: Apat ka mga butang na dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
5: diyari ang pila ka mga panungdom agon nga makalikaw sa fake news kukon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media.

0: station para sa nagkakaigong aksyon. Pagod na hindi na matugangan pa ang ilang manging biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkakainto. Hini nga pahanundong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pag-abutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits: magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan!

0: run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sang imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaliga.
4: Epektibo!
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
0: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
0: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5. Day 5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Gortez!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Nga nagapanupo.
22: Kagakontrolar.
21: Sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalikan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
3: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagas mga butika.
3: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Yung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na may anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: That song was brought to you by Star Nutrimeats,
4: Bilang sarap, sustansyarap.
5: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may titig at may lingit.

0: K5 News FM
1: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maski pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo ba na ang imo dugo?
16: DTX 500.
19: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo
19: imo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. With Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ka, mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Bye, Kumso!

0: campeonato.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intis tingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
1: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mga butika. Mabutika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
1: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
1: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
1: DTX 500
25: masaligan,
1: epektibo.
25: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
1: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
1: DTX 500.
25: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
25: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
25: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
25: Masaligan,
1: epektibo.
25: DTX 500.
3: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
3: Yung may D3.
25: Mga butika.
3: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
3: Yung may D3.
25: Mabakas, mga butika.
1: K5.
3: K5.
1: News FM.
3: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
30: May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 17 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahing nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampiyon Talk Show. Dali na kag aton sila kilalaon. Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show sa 88.7 K5 News.

Mayadayad gahapon mga ka-K5, good afternoon gid sa inyo tanan and welcome na naman diri sa panibagong edisyon sa Champion Talk Show. Kag ako ang inyong maging kaupod subong gahapon, ka-K5, Kisha Marie Hanaysay. Today is Sunday, June 21, 2026. So, kamusta ka mo dira sa inyo panimalay? Kamusta ang inyo sini nga hapon? Kamusta inyo sini ang pagbugtaw? Kainasang aga, today is Sunday. So, tion inino, agud nga makaupod ang pamilya, makaupod ang mga abyan, maglagaw-lagaw, mag-senti-senti, o kung mag-relapse. So today is Sunday mga K5, no? And of course, aside sa Sunday, no, usually naga-celebrate kita together with family, with friends, naga-turutambay, naga-kaon-kaon upod ang pamilya. This is our time, no, at least malamangin kompleto kita kay Sunday is family day. Amugin na siya ang nasawaan nato, no, kay syempre mostly sa aton. Every Sunday is day off, every Sunday is pahuway sa mga estudyante, every Sunday wala sang trabaho ang mga ginikanan nato na aton sini yung mga pamilya. So it is our time, no, nga at least bala mag-updanay kita sa isa ka lamesa, magkaon-kaon, magtaratambay dila, no, magiri istorya. This is our time para at least makabanding kaupod ng aton sini nga mga pamilya. And of course, mga K5, we all know, no, nga subong nga hapon or sini nga adlaw, no, gina-celebrate naton ang pinaka-espesyal nga adlaw para sa aton sini nga mga amay, mga haligi ng tahanan, aton sini mga tatay, daddy, tito, lolo, kag sa tananda, no, nga nagatindog bilang leader o kun padre di pamilya, no, sa aton sini nga mga panimalay. Today we are celebrating Father's Day mga ka-K5, no? So this is our time para ihatag, maghatag appreciation, maghatag sang pagpalangga o kung i-express ang aton sini nga pagpasalamat sa aton sini mga tatay, papa, daddy o kung ano man inyo tawag, no, sa inyo sini nga padre di pamilya. This is our time, no, para at least ipalapitan naton sila, i-hug or i-greet naton sila sang Happy Father's Day or magpasalamat kita, no, or just say I love you sa aton sini mga tatay para at least bala daw ma-happy man sila nga na-appreciate naton sila, especially ang ila sini nga effort sa aton sini nga adlaw-adlaw nga obra, no, aton adlaw-adlaw nga kinahanglan, sila gina mostly ang nagalid kumbaga sa aton sini nga pamilya.

And of course, mga K5, no, antes kita malipat, of course, kinahanglan man aton i-greet, no, ang aton sininga nagatindog bilang amay sa aton sininga istasyon, no. So, ang aton sininga CEO and President sa K5 News FM Philippines, si Doc Ramil Uy. Doc, happy Father's Day. And of course, no, happy Father's Day man sa amon sininga station manager, Sir Warren French, ang station manager dito sa K5 News FM Iloilo. And of course, no, sa aton tinidiri nga mga K5 staff nga tatay or ako di ba nagatindog bilang amay sa ilang pamilya, mga tito, di ba? Mga day Sir Enrico, happy Father's Day Sir Sunny, Sir EJ, Sir McCoy, Sir Jason, and many more. Masarap pa na ano da, mga wala pa na meet lang dira, no. So happy Father's Day sa inyo tanan. Man anyo na ba ko sino ka mo ah?

And of course, happy Father's Day man sa akong sininga tatay, no? Happy, happy Father's Day, gid. And thank you, gid, sa imo sininga sacrifices, no? Sa atong sininga pamilya. Na-appreciate gid namon siniang imo sininga effort nga mapa-graduate kami or mapa-eskwela kami sa maayong eskwelahan and then ma-provide mo ang amon sininga kinahanglan sa balay. So, happy, happy Father's Day, gid, sa akong tatay nga si Ronald Hanaysay. And of course, happy Father's Day man, no, sa akong dira nga mga tito, mga lolo, nga nagapamati subong hapon, no, sa ating sini nga mga online viewers nga nakatutok, gid live, especially dira sa mga father nato, no, happy, happy Father's Day, gid. So, today is your day, gid, no? Today is your day, a good i-appreciate ninyo sini nga self. Pwede na itagan sang reward, no, bisanda nga magpulupang happy, magparapahuway, magparapamasahe, dira, no, magpa, bisan isa lang kaadlaw, abing nga maguntat kita sa atong sini nga obra para at least wala ma-feel naton sini ang rest, ma-feel naton sini ang tawag nga pahuway o kung maano naton eh, kumbaga this is for only for ourselves man, no, bilang mga tatay, no, at least wala may ara kita ano nga i-celebrate lang ni with family, with friends or kung sino uman dira. And of course, no, happy Father's Day man kay Andres Gintivano, kay JR Gabion nga nagapamati gisubong sa aton.

0: And of course, mga K5, no, sa nakatutok sa mga hapon, palihog, i-like and share, kag i-follow gina atong sini official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, shout out kay Leslie Ostaga, dira sa may Duyan-Duyan, Santa Barbara, Iloilo, nga nakatutok sa mga hapon. Happy Father's Day man sa imo nga papa, Leslie. And of course, mga K5, no, since today is Father's Day, may ara kami nga special tribute. Ako, short video clip lang man, no, para maghatag appreciation, maghatag sang love, agud ipa-feel sa aton sini mga tatay, ang aton sini nga pagpalangga, ipa-feel sa ilang aton sini nga pagpasalamat. May ara sang short video clip, no, nga gin-prepare ang aton sini nga mga student interns from West Visayas State University, nga para at least bala ipa-feel sa aton sini nga mga tatay nga special sila subunga adlaw, and of course no, na-appreciate naton sila, and of course ginapalangga gid naton sila, no, so pakita na naton subong, no.
1: Gaano nga ba kahalaga ang isang ama sa isang pamilya? Ama, isang haligi ng tahanan, sumisimbolo ng matibay na pundasyon ng isang pamilya, modelo tulay sa araw-araw na pamumuhay.
2: Siya ang gabay sa oras ng paglito, liwanag sa dilim at kanlungan ng tao. Sa kanyang mga aral na puno ng halaga, nahuhubog ang kinabukasan ng pamilya.
3: Sa bawat umagang sumisikat, siya'y handang magsikap ng tapat. Pagod man ang kanyang nadarama, ngiti pa rin ang kanyang mga dala.
2: Trabaho dito, trabaho doon, ang gabi ay halos gawing araw. Maibigay lang ang pangangailangan at sustento sa kanyang minamahal na pamilya.
4: Pagod na katawan, basmadong mga kamay at paa, lahat titiisin ng isang nagsasakripisyong ama para sa kanyang pamilya.
2: Marami mang pangarap ang isinantabi upang ang mahal sa buhay ay mapabuti. Sa bawat hakbang na kanilang mararating, dala-dala ang mabuting layunin.
5: Hindi nasusukat sa yaman o tagumpay ang kabutihang kanyang inialay, sapagkat sa kanyang mapagmahal na puso, naroon ang lakas, pag-asa, at pagsunod.
2: Bilang isang anak, naitanong mo na ba sa iyong ama kung kamusta siya? Wari nakakalimutan din natin na tingnan at bigyang pansin ang kalagayan nila. Sa araw na ito ng pagdiriwang, siya'y karapat-dapat na parangalan. Dahil sa puso niyang mapagkalinga, siya'y tunay na huwaran at dakila. Salamat. Salamat, Ama, sa pagmamahal at pagsuporta na iyong ginagawa para sa pamilya. Dahil sa iyo, tunay na aming nadarama ang umaapaw na pagmamahal ng isang ama.
1: At kahit lumipas man ang maraming taon, mananatili ang iyong mabuting layo. Sa puso ng iyong pamilyang minahal, ang alaala mo'y hindi kailanman maglalaho. Para sa mga haligi ng tahanan. Mula sa K5 News FM Iloilo, Happy Father's Day!

0: Yes, no, so nakita na itong mga K-5, no? So that video presentation, bisan very short lang siya, kumbaga mga K-5, no? If aton siya ipamatian, if aton siya ibutang sa aton sininga mga heart, kumbaga dako gid siyang appreciation, no? Sa tanan nga mga tatay, nga sa ila, especially, no? Sa pang-adlaw-adlaw nga tanan, hindi kumbaga... hapos ang ila sini nga ginaobra para sa aton pamilya, no? So kinahanglan gid na nila, kumbaga kung sa aton may choice kita eh, kung mga bata kung kaisa may choice nga ay karon ako mabugtaw ah kahit way makuobrahon subong adlaw, pero sila yung mga K-5, especially aton sini mga parents, no? Kahit sila ni ang naga-provide sa aton, kung once nga sila mag-stop, kumbaga wala na kita kabalo kung maano pa kita, di ba mga K-5? So dira naton ma-appreciate ang ila sini nga effort, no? So, kay may ara gid nga grabe ang workload, like wala na sila, kumbaga wala start kita may mabatian nga reklamo na sa ila, sa ilang adlaw-adlaw nga ginaobra, no? Bisan maghambal na sila nga kapoy in front of us, no, hindi na sila kahambal, pero I know, no, makita man naton sa ila nga kis ginabatsyag man na nila ang tawag nga kakapoy, gakabatsyag man na sila, kumbaga sang gusto man nila tani magpahuway, pero bilang amay nga nagatindog para sa pamilya, so kinahanglan mo gid na siya sang imuon ang tanan-tanan, no? Kinahanglan mo gid na siya nga wala ka choice eh, kinahanglan mo gid siya mabugtaw aga pa para at least bala magtrabaho, mangita sang kwarta para maka-provide naman sa mga kabataan nga nag-eskwela. So sini nga adlaw mga K5, no, this is our time para appreciate naton sila. Simple thank you, simple I love you, simple nga salamat tay, amo kara, thank you tay, amo kara bala. Kumbaga na appreciate naton sila. Kumbaga dira pa lang, no, at least bala mabalila ay nakita nilang effort naton. Hindi sayang kung iba, kumbaga hindi ibudlay bala para sa ila nga magbugtaw everyday, kay may ara sila sang tawo, no, nga naga-appreciate sa ila, may ara sang mga tawo nga naga-suporta sa ila despite of the challenges, no, despite of the problems sa ila sini nga ginaatubang adlaw-adlaw. Hindi lang nato na mga K5 makita sa ila mga itsura, kay may mga strong personality man sila, mga hindi nila gusto ipakita sa aton nga nabudlayan na sila, para at least bala kita nga mga kabataan, do hindi man mag-reflect bala sa aton ang ila sini, ano, pero at least bala mga K5, no, sa mga estudyante, especially sa mga estudyante, no, our best thing to do is mag-eskwela lang mayo, no, natapuso nato naton sini mga eskwela, if may ara sang ginikanan nga nagapa-eskwela sa ato, no, hindi na nato dapat uyangan, kay ti amugid na ang pinaka nami gid, no, amugid na ang pinaka best way gid nga mabalik naton sa ilang sini nga mga efforts sa aton. And of course mga K5, no, sa aton karon pagbalik may ara kita sang special guest, ang aton sini nga special guest isa ka SKA Municipal Federation Vice President sang Kalino Iloilo. Isa man siya ka KK.President, dira man mismo sa may Kalinog, and recently, no, siya ni ang nag-host sa may Risana Movement nga giniwat diri, no, ang launching la diri sa Iloilo. So later on kilalahon naton special guest sa aton pagbalik. And of course mga K5, no, tutok lang kamo diri sa aton sini nga Campion Talk Show subong nga hapon, kay daw pa kita pag-istoryahan later on. So mga K5, magabalik kita sa Campion Talk Show.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal, plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
11: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
7: mabakal sa mga butika.
5: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
18: K5 Kalingawan sa Barangay! Yes!
4: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butik.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
1: ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Makatapos, mangabuti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.

And we are back mga K5. So subo nga hapon no kay ti mabatsyaga naton nga may ara nga part no diri sa syudad sang Iloilo nga maulan-ulan, mga magalagal umon ang panahon. May ara man sa part nga mainit no. And of course this time no subo nga hapon. This is the time nga gakaupod ang mga pamilya nga naga para pamahaw, naga para pahuway diri sa ila sini nga matagsak mga panimalay. So hindi kita ito magkalipat, no? Mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. So mga K5, hindi ito magkalipat. Mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakali na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, mga K5, no, para malikawan ang ubo sipon hilana at mga K5, kay tisubong malamig-lamig ang tiyempo, nagaulan, nagainit, hindi man kita magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. And of course, mga K5, nga nakatutok live dira sa bunga hapon sa ilas sagsas din nga makapanimalay. Hindi magkalipat nga i-like, i-share, and i-follow aton sini official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Nagano, happy happy Father's Day kay Andres Gintivano kag kay JR Gabion. And of course, mga K-5, no, subo nga hapon, may kaupod kita nga aton sininga guest. And of course, siya, mga K-5, no, ang sangguniang kabataan, Municipal Federation Vice President, sang Kalinog, Iloilo. Isama ni siya mga K-5 ka-host, isama ni siya ka-young leader, isama ni siya ka-kabataan, no, kumbaga nga may ara sang may pag-lead bala sa aton sini nga mga kabataan or sa aton sini nga mga youth sa ila sini nga banwa. And of course mga K-5, no, ginawardan man ni siya bilang most outstanding SK chairperson sa Municipality of Kalinog. So subo nga hapon mga K-5, no, may ara siya sang mga i-share sa ato, no, especially, no, nga nagahilapit na, no, ang aton sini nga BSKE 2026 elections, no. So may ara siya na sang mga tip, may ara na siya sang i-share sa aton nga iya sini nga mga naagyan, experiences siya bilang young leader, ano ini siya balaka maayo or ano ini siya ang nabulig sa iya sini nga mga pumuluyo, kag bilang isa ka youth, no, isa ka young leader, paano ini siya naka-affect man, no, sa ila sini nga community, ano ila iya sini nga mga contributions, no. So bilang kabataan, no, may ara gid kita sa kumbaga hindi lang na ano eh, hindi lang na ang pagiging leader or ang pagiging public servant, hindi lang na siya para sa mga katigulangan nato, no. So may ara man dapat sa mga kabataan nga mag-step up, nga mag-lead sa aton sini, no, nga mga kaedad lang bala nga youth from 15 to 30 years old. So isa na siya, no, ka mga young leader, no, nga nagalead sa aton sini mga kabataan. So ano bala ang experiences niya in a span of pila na ka years siya nagapungko bilang SKMF Vice President sang Banwa sang Kalinog, ano ya sini nga mga struggles nga naagyan, no? And of course, ano ya sini nga tip kumbaga sa aton sini mga aspiring man, no, nga youth nga gusto man mag step up, gusto man mangin voice sa aton sini mga kabataan, gusto man maghatag sa ya sini nga experiences, gusto man magpakigbahin, no, or mangin volunteer or magbulig sa iya sini nga pamuluyo. So pamatian na nato subong hapon mga K5 kaupod si Carmila Katigan. So K5 Andre, ready na si ano. Okay, so very ready na aton sini nga special guest mga K5, no. So kilalahon naton siya subong hapon para at least ba na may ara kita sang magain nga insights, knowledge, and of course, no, ma-apply man naton sini sa aton sini tag sa tag sa nga kinabuhi mga K5. So ready na to special guest, Ma'am Carmila. Good afternoon.
1: Good afternoon, K5, Keisha, no?
0: Yes.
1: Mayong hapon.
0: Wow. Bongga.
1: Once again, Carmila L. Katigan, SK Chairman, kaisa ka barangay diri sa may Banwakang Kalinog, and as well as serving as the SKMF Vice President sa Banwakang Kalinog, and as well as the KK.Dot President sa Amuman nga Banwa. And on the sidelines, we do hosting kang susubong, nagapadayon kita sa aton pag-eskwela, sa aton na grad studies.
0: Yes, mga K-5. No, so, pwede mo mag-share man, no, sa aton sini mga K-5, aside sa imo sini nga mga leadership nga mga ginaubra, bala K-5 Carmila, I mean, kay Carmila, ayun, ano, sige, pagid ang imo. Kumaga, ang ano lang, brief background sa imo naman sini nga personal life.
1: Alright, so, before that, I'd like to greet everyone sa Liwat Tanan, maayong hapon, and I'd like to thank you and of course the K5 News FM for this opportunity to be interviewed and to share some experiences that I've had as serving as a public servant. So bilang isa ka SK chairman sa akon barangay, we've led and supported different youth activities and initiatives and programs such as may symposiums kita ginaubra, may cleanup drive activities. Of course, hindi kit madulang aton mga sports events, naghatag man kita sa mga school supplies donations sa aton mga estudyante diri sa aton eskwelahan. And of course, we do support community pageants where our youth can make this as a platform and maging modelo sang ila sa aton nga barangay. And of course, we do support various barangay and school-based and activities which aims to engage the youth and encourage them to become active members sang aton nga komunidad.
0: Yes, K5 Carmilla. No, so kumbaga, diyan na sa imo sininga ano eh. Diyan na sa imo ang pagiging ano mo pinalanggaon sa tawag nga public service. So mamangkot lang ko K5 no. Ano ang nag-inspire sa imo nga magsulod ka bilang public servant o kung ano ang nagtulod bi sa imo nga gusto ay gusto ko ni gusto ko magbulig sa akon sininga pamuluyo, gusto ko magbulig sa amon sininga youth diri sa amon nga banwa. Ano sini ang imo sininga inspiration? Kumbaga ano ang imo sininga ano ang nag-udyok ang mga kumbaga ano nag-push sa imo no nga sige masulod-sudlon ko ang tawag nga leadership, sudlon ko ang tawag nga public service.
1: Kumbaga K5K siya ang panerbisyo publiko hindi naman bago sa aton since sang unang tinion aton magkamagulangan nagaserbi man as K chairman sa aton barangay as well ang aton mga katayuan sa layo na nagserbi man nga public servant sa aton barangay at kagawa sa aton nga banwa. So, as someone who is extroverted nga social butterfly man, ay sama ni nga nag-ugyok sa akon, nag-push akon to do public service. And on the sidelines, as a broadcasting student, we do volunteering man sa radyo. So, consider ginaton nga ang panerbisyo publiko ara gid sa aton.
0: Yes. So kumbaga K5 Carmilla, dira na siya sa imo heart ang pagiging public servant. And as you've said no earlier no, kumbaga may ano na eh, kumbaga sulundon niyo na kumbaga sa pamilya kahit may ara naman sa inyo nga naga-lead man dinyo sa inyo barangay, di ba hamba mo kaina. So kumbaga ikaw ang ano, ikaw ron ang nagsunod sa ila sining path kumbaga. So ang pwede mo ma-share sa amon bino kay may ara nakita nga at least youth ba lang wala na nakaintindi pa. Or may ara sila gamay nga knowledge nga as SK chairman, ikaw ang mag-lead sa

0: Yes, Carmila, no, namati ana to kaina, no. And of course, bal ang gid nato na ang pagiging SK chairperson, hindi gid na siya I mean hapos, especially kung ikaw isa pagid ka estudyante, di ba, Carmila? Kumbaga ginabalance mo na iyang imo sining studies and of course ginabalance mo na siya ang imo sining pagiging public servant, especially nga may ara gid na kung kaisa mga activities nga matuon sa school days, may ara ka gid na kis ang sacrifice, no, especially kay ti gumdamo ka sang plano, eh damo ka sang plano sa imo sining barangay, damo ka gusto himuon sa inyo sini nga mga youth, kumbaga may ara kagid na i-sacrifice kung kaisa nga tiyempo, no, nga bilang especially if ikaw isa pa ka estudyante, knowing nga sa edad na balaki nga sa edad naton nga una sa na nga 18 to 24 mostly tanan estudyante pa, mostly tanan nagatrabaho, so ang pagiging public servant kumbaga ano gid na siya, eh hindi lang na siya kumbaga kay gusto mo lang, kumbaga may ara dira gid na sa imo sini nga heart nga gusto mo magbulig sa imo sini nga pamuluyo, gusto mo magbalik sa inyo sining community. Kay balalo kay Fev Carmila, being a young leader, no, mabudlay na siya i-balance, especially nga kay ti hindi man lang na kinahanglan tutukan mo, gid na siya mo kay ti if hindi mo na siya tutukan do hindi mo na siya mahatag ang imo sining best sa imo sining pamuluyo, di ba, kay Fev Carmila. So di ba man mo, aside sa being SK chairperson, you were also elected as an SKMF vice president sa Banwasang Kalinog. So nag-ano pagid, kumbaga may ara ka na responsibility, nag-times two pag responsibility kay ti since hindi lang na siya imo barangay ang gid mo siya i-serve, kumbaga ang Ilog na gid nga community sang Kalinog. So kamusta ang experience bilang vice president sang kong Kalinog and paano mo na siya na balance do nga especially hatagan, of course tutukan mo man yang imo sini nga barangay gid nga ginhalinan.
1: Yes, K5K siya, no? Aside from the responsibility that we have in our barangay level, so barangay level, nag-add-up pagid kumbaga ang atong responsibilidad kay nag-serve kay nagpungkuman kita nga vice president sang Sangguniang Kabataan Municipal Federation sang Banwa Kalinog. So with that, it's on you on how you balance your time and effort na makahatag man serbisyo hindi lang sa barangay mo kundi sa bugos ni mga banwa. And with that, we do help as the vice president, I do help organize municipal wide youth programs and activities including as the usual naton sports activities nga para malisang aton mga pamatanon sa mga malain nga hilimuon. And of course, we do school to school based symposiums especially during our Linggo ng mga Kabataan, ang ato ng mga Women's Month, Pride Month, and of course, we do help in monitoring our barangay SKs, SK Barangay Councils in monitoring the implementation of the programs and activities.
0: Okay, so muna siya, no, hindi na siya budlay, kumbaga, hindi na gina dapat ang imo sining dedication, hindi na gina dapat si imo sining hard work. Actually, damo ka gina siyang need i-sacrifice as a young leader. So, aside sa mga ginaubra ninyo, ano, aside sa activities, aside sa mga projects ninyo dira sa may Banwasang Kalinog, kumbaga, hindi na siya, ano, eh, hindi na siya always successful. Kumbaga, hindi na siya diretsuhanay nga pag, okay, himuon ko ni Boss Dayon, successful na siya, kinahanglan gina siya sang time, effort, patience, dedication, damo-damo gina siya nga, kumbaga oras kinahanglan mo, or chimpuhan mo gina siya K5 Carmila, no? So, ano sini ang imo, sini ang mga challenges, no? Aside sa mga activities, aside sa mga projects, syempre may ara gina, isang hindi natin malikawan ang mga tawag sini, opinions bala sa ang public, di ba? May ara gid na siya nga may nag-hambal gid about sa ato negatively. So kumbaga paano nyo na siya na overcome or kung may ara man or ano apagid ang mga challenges nga inyo sini nga managyan as a SK chairperson and of course as a SKMF vice president.
1: Yes, K5 Cash, and one of the challenges, I think national challenge of all our youth leaders now is amo ang participation or participation sa aton mga kabataan sa aton nga ginahanda ang mga aktibidades nga kuntani para man sila. But with that, though as we implement programs and activities, hindi kinaton mahambal nga perfecto ang kada programa, ka-aktibidades ba naton. But we have to learn from that and brainstorm sa gihapon kung paano naton maganiyat ang aton mga kabataan nga mag-participarar sa aton nga mga aktibidades na ginhanda para sa ila. And of course, hindi malikawan ang mga opinion, ang halambalon, especially sa subong generation, ka-update, mag-post online sa mga komento, sa mga feedbacks. So as a public servant, one of the things that I've learned is that ang pasensya mo, palawigan mo gid, and you need to have an open mind to accept comments and criticisms because we know that these feedbacks and criticisms will help us in the long run, especially if we are in the public.

0: service.
1: Yes. So kumbaga bilang bilang public servant, kinahanglan kabalo ka man niya mag take sa mga negative comments do. Kumbaga hindi mo na siya pag-i-dibdibon eh, like for example, may ara ka mabatian about sa imo or about sa mga ginahimo mo. You take is ano, ang constructive criticism. Kumbaga ina pwede mo na siya magamit as motivation, ina pwede mo na siya magamit as drive nga mangin better pa ano pang mahimuon ko para next time wala na sila may mahamba sa akon, or maybe bala may ara gid man ko sang mga laps assessment sa mga ginaubra ko, di ba? Dira mo, kumbaga, may ara ka sang time nga i-reflect naman imo sini nga self, eh, kumbaga, before ka mag-react. And of course, no, balaan na to, no, may ara, gina siya, especially, no, sa ato sini mga projects sa barangay, number one, gina siya nga challenge is paano naton siya ikuhaon sini ang aton sini nga mga youth, kay mostly daan, kay Five Carmilla, mostly sa aton sini yung mga youth, tamada na sila mag-engage sa mga activities, di ba? Muna siya notice sa aton sini nga generation, subong, tamanda na sila mag-engage sa mga activities, tamanda na sila magpalapit sa mga barangay activities na to. Dira ko kung ano man. Kaya dira na ang dira na ang social media, dira na ang gadgets, dira na ang mga cellphones, di ba? Ang mostly, kita mo, kung kaisa ka na lang kakita sa kabataan nga nagadaradalagan da or nagaharahampang, kaya dira na sila nakatutok social media eh. Dira na silang inisila sininga attention sa cellphone, sa gadgets. Mostly, wala na nagani sila gagulua. And of course, no, kita nga, as a young leader, may ara kita sa specific activities para at least bala ang youth naton. Hindi lang siya, kumaga, para at least bala makahalubilo man sila. May ara sila sang activities or may ara sila sang tion nga kumaga para at least makagwa man sila sa ila sininga comfort zone, nga maka-engage man sila sa iban sininga kabataan sa aton nga barangay. Muna kay mostly may nga pa-basket, di ba? May mga pa-basket or may ara na si kita may nga ginabutang nga mga activities such as mga like para at least bala maano naton, mahambal naton nga maka club halubilo mato si mga kabataan. Pero at least amo na gani kay Five Carmilla, isa ka challenge is hindi nato gid ma-please aton sini mga kabataan. Pero at least bala from sige-sige nga ginaobra nato nina, may iban man na siya nga mahikayat nato, may iban man na siya nga ma-encourage nato nga at least join ka kay sadyang amo sini amo sina. So depende man na siya sa imo kung paano mo na siya i-hold ang imo sini nga community, paano mo na siya i-hold ang imo mga youth sa imo sini nga lugar. And of course kay Five Carmilla, no, aside sa challenges, no, kay tina-share mo na to siya kaina, may pila na lang ka-months ang nabilin. So since no, sa rabati-bati natin nga kumbaga may ara kita sang BSKE nga election nga palaabuton, no? So, aside dira kay Five Carmilla, ano pang imo nga sininga vision sa inyo sininga barangay? Ano pang vision mo or ano pa ang plano mo sa inyo sininga barangay? Ano pa ang plano mo sa community sang Kalinog?
2: Yes, with that, but before I answer that K5 question, I'd like to add up nga kung paano natin maganyat ang ato mga kabataan. At least twice in a year, we do KK Assembly where our youths are invited to attend para dira natin malatag ang ato mga programa kag aktibidades, kag makapangayuman sang ilang mga insights kung ano pagin ang makapanami sa aton nga lugar. And what's my plan in our barangay, the vision I have for our barangay and of course for our municipality is to have a more progressive and active participation of our youths in order to build a stronger and united community.
1: Yes, K5 Carmilla, no, so amo gina siyang aton sininga vision, amo gina siyang aton sininga nga kumbaga may plano, amo pa na siyang gina plan aton ahead, no, sa aton sininga nabilin nga mga binulan as an SK chairperson, of course as an SKMF vice president, no, sa Banwasang Kalinog. And later on, K5 Carmilla, no, istoryahan pagid naton, no, kay aside sa pagiging young leader mo, isa ka man ka host, no, kag nakita naton tuligad, no, ikaw isa ka sa nag-host sa may Risana movement nga gin-launch diri sa Iloilo. So karon pagbalik naton mga K5, no, istoryahan nato na siyang iya sini nga experiences kag damo pagid nga istorya about K5 Carmilla. Eh share na nila sa ato, no. So watch out lang mga K5, no, sa mga nakatutok dira sa aton live subong hapon. Magabalik lang ang Kampyon Talk Show.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: D3 Bio Health
0: News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan, subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika.
6: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imong nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
7: sa may mga guard mo
6: mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter paagi sa pagpabusog sa imo makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
7: So, wala. Dapat tulog wala.
6: Tulog wala.
7: Dabi na kung late dinner ka.
9: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
7: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
10: Masami inauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Garantisado.
0: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampyon na istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gidbala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Colette. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny. Alin sa haro, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
9: And we are back mga K5. So before kita no magano ang i-shout out anay naton no ang aton sining mga online viewers no nag-comment diri subong hapon and of course nakatutok gid sa aton sining live diri lang sa My Campion Talk Show. So happy Father's Day gid kay Papa Jesse Garvilles kag sa kumpare niya nga si Edin Durana sa new site. Hello ka Bachoya ni Selfa Garvilles. So maayong hapon gid sa inyo tanan no kag salamat gid sa pagpamati subong hapon. And of course mga K5 no hindi makalipat nga i-like, i-share and follow aton sining official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, tamyawon naman ato no sa maayad-ayad nga hapon and shout out gid no kay Ma'am Jel. Shout out gid no kay Ma'am Jel and of course no shout out dira sa amon sining mga Soto Grande Iloilo friends. And of course, mga K5, no, nabatian to naton kay ina ang gin-share ni Ma'am Carmila sa ato, no, ang iya sining experiences bilang SK chairperson, ang iya sining experiences bilang SKMF vice president sa Banwasang Kalinog, and of course, no, ang iya sining challenges nga nagyan, no, ang iya sining kung paano niya ginatake ang mga negative things, no, nga nag-aabot sa iya bilang isa ka young leader, bilang isa ka youth. So, hambal to niya kay ina, hindi mahabod na hapos, I mean, hindi mahapos, no, especially if ikaw nag-eskwela pa, kag-rebalance po sining pagiging public servant sa imo sining pag-eskwela especially kung ara ka sa college do mga burubudlay gid na siya no mga K5 no makarelate gid ang iba naton sining mga SK chairpersons makarelate gid ang aton sining mga iban nga young public servant no maka ano gid sila kumbaga sila man mismo no makarelate ng ila self diri no kay ti hindi naton mahabudlay nga hindi naton mahambal nga mahapos nang ina siya mga K5 since nga may ara ka gid sang time nga gina-sacrifice no kagbala naton no bilang pamatan-on no bilang leader sa aton sining community sa aton sining barangay may ara ka gid dapat sang mga gina-plan out damay-dama ka dapat sang mga ginaisip nga projects may ara ka dapat sang mga activities and of course no hindi na siya kumbaga ginaplano lang siya one week days or ano especially nga amo na siyang imo sininga ginahelp ang community of course dako ang expectation sa aton sa inyo sininga community dako expectation sa mga tawo sa inyo and of course no kinahanglan mo man ni siya nga ma-encourage ang inyo sininga mga youth nga mag-participate sa inyo activities so mostly mga months gini siya ang preparation and of course no with the help of the sangguni ang kabataan mano nga mga kagawad dako man nina sininga bulig no at least bala isup po may ara support system ang ila sininga mga chairman and of course no maayo gid no kung maayo ang pagtamdanay sa inyo sini nga barangay officials no kag SK officials kay ti do may unity bala sa isa ka barangay do manami man bala mag lead and of course kung may ara man bala sang dako nga suporta ang isiri pamuluyo especially kung may ara kang bisan gamay lang ka project no hatagan gid nila sini sang time effort nga kadtuan tambungan of course no do dira bala sa muna nga pamaagi daw na dula man ang imo sini nga kakapoy kumbaga ang imo sini nga ginaplanuhan ang imo sini nga ginubra sa pila ka bulan daw nalipay ka man nga at least nami ang outcome and of course nami ang feedback sa atong sini nga pamumuluyo and of course no subong hapon I mean sa atong sini nga pagbalik istoryahan naman nato no kay ti aside sa SK chairmanship aside sa SKMF Vice President, isa man sa ka KK Dot President. So bagulong man ko ni ka ano sang tuwa nga KK Dot, no? So ipa-share na natin sa iya kung ano ini siya ang meaning sang KK Dot President, ano ini siya ang mga ginaobra diri, ano naman ni siya ang klasika task bala kumbaga nga nag-evolve ang ini nga klase sang posisyon, ano naman ni siya ang iya sining bulig sa aton sining community and of course para sa aton nga mga youth. Ma'am Carmila.
3: Yes, we're well back once again K5 Kashano as the soul. Para sa information sa tanan, ang KKDOT stands for Kabataan Kontra Droga at Terorismo. So as the president in our municipality, we do advocate that our youths not to be gullible enough to be part of CCP NPA terrorist communities group na kumbaga dapat mangin maalam kaga magpanilag gid ang aton mga kabataan nga hindi dali mag magpahang invite dali mainto sa muna nga grupo nga magin kabahin nila because here we do advocate our youths ginahingyogin aton nga aton mga kabataan nga magsunod sa sakto nga landas kag para hindi sila madula sa sakto nga landas kumbaga as what I've said kag we do promote anti-terrorism and we do promote awareness kung ano ang mga kalaing epekto sang pag-droga kag terorismo sa ato na komunidad.
9: Yes, kumbaga mo ni na siya gali ang ano gito kay ang Carmila ang kabataan kontra droga. Siya, sakto, at terorismo. Kumbaga, no? Though, in a way nga, para at least walang aton si mga kabataan, ma-divert ang attention nila sa mga maayo o pamaagi, maayo nga mga aktibidades, no? Dapat nila buhaton. Kagdira man, no? May mga broaden knowledge sila, may mga broaden insight sila regarding the, kung ano ang bawal, bala, kung dapat, kumbaga, mangin ano na lang kita kumbaga. Mangin good follower na lang kita. May aragid man nakis di naton malikawan K5 Miss Carmila nga may aragid ta sometimes layi bala sa aton diri sa pungsod naton or even sa aton sini mga community nga do against sa aton kumbaga. May aragid na siya mostly eh. Hindi na siya like nga tanan nga layi da nga ginapatuman is ano kita kumbaga okay kita dira. May aragid na siya kis nga nagaka-contradict man aton sini nga mga perspectives. May aragid man kita nga aton mismo pagpati pero mas maayo gid nga mangin ano na lang kita good follower na lang kita kumbaga sundo natin kung ano ang dapat kung ngara ba lang sa sakto nga proseso sundo natin ina siya para in a way nga at least balalikaw kinakita sa problema likaw naman kita sa mga buluhaton nga hindi dapat especially sa aton sini mga kabataan. And of course no speaking of droga mugid na siya no very ano na gid subong usually subong ang mga balita nagaspread na gid siya sa mga bypass operations mga ano so dapat may amugid na siya nga activity aton sini mga kabataan no para at least may na knowledge sila kung ano bala ang negative effects ng drugs sa aton sini mga kabataan. Ano gid bala sini ang makuha mo kumbaga kang Miss Carmila no. Kumbaga dira may ano sila may idea sila, mamulat sila sa tuntuod gid nga kumbaga realidad nga nagakatabo subong sa aton sini nga palibot. And of course no, kung mag-engage ka dira wala ka sang maayo nga kuhaon, wala ka sang kumbaga kung lagas mo is usually di ba kay Jankis nagakadto man lang da ang mga ang aton sini mga ang tao bala kumbaga nagahulog sa paggamit sang illegal drugs because of money because of poverty nga nagakatabo diri sa aton sini nga society no pero para sa ano mga K5 para sa inyo ng sini nga knowledge hindi na dapat amusin na ang way ang pamaagi nato no kung paano na nato overcome aton sini nga problem when it comes sa money when it comes sa poverty madamo kita sang ano madamo kita sang pwede himuon no maramo kita sang ways nga o kung pamaagi nga pwede naton buhaton pwede kita magnegosyo especially subong nga grabe na gid ang paggamit sang social media pwede kita da mag online selling or anything lang K5 kay ang Miss Carmila no nga kumaga at least maka help bala sa aton sining adlaw-adlaw kinahanglanan kag hindi naton kinahanglan nga magpanumdum nga mag-engage sa mga illegal nga mga buhaton para at least nga bala makatigbawa sa aton sining nga mga problema especially when it sa poverty. Kay ti bala naton mostly sa mga news bala makita naton nga ang kakadakpan is 19 years old, 18 years old. And of course, no sad to say sad kasubo lang makita nga ang kabataan pabala nga may kumbaga makita mo sa tao nga may maayo pa tani nga future. Kumbaga may ara pa na siya sa isang dako nga plano bala or may plano pa na siya tani nga I mean may plano pa para sa iya nga mas okay pa tani sa ginabuhat niya. Pero kay ti amo na siya bala. So better gid no nga may ara ang aton sini mga kabataan nga wider knowledge may ara sila sa kumbaga dapat bata pa lang sila ginapahanumdum na nasa ila kung ano ang bawal, kung ano ang dapat nila buhaton. Kag especially no sa mga kabataan sa room, very maalam na gid, kabalo na gid na sila magpanilag-nilag, kabalo na sila magpanumdum. May kumbaga may ila na sila nga isip eh, may ila na sila nga choice kumbaga. So dapat i-ano na nato no as a young leader, dapat ano kita, kabalo kita mag tawag sini, mag-lead sa ila kung paano sila maglikaw sa muna nga mga bulahaton ni SK5 Carmilla. And of course, no, aside sa tanan-tanan mga leadership, tanan-tanan mga grabe mga ganap mo, ang kumbaga ano eh, paano mo na siya na-balance, damo-damo gid ang imo sini nga mga ano, kumbaga dira nakatutok ang imo sini nga self-subong aside sa gina sa imo sini nga studies, dira gid ka gid nga tutok no, especially nga gamay na lang ang binulan ang nabilin sa imo nga para mag-serve ka, nga para ihatag mo gid ang 101% mo sa imo sini pamulyo. Para at least ba ma after sa imo sini nga term do kumbaga mahabal mo nga ay na-fulfill ko gid yang tanan-tanan ko nga dapat obrahon, wala ko regrets as in do ginhimo mo lang gid yang tanan-tanan para sa imo sini nga community. And of course no, isa aside sa imo sini nga mga experiences bilang young leader, isa ka man ka host, grabe paano mo gid siya na ano, paano mo siya na pangdululungan, paano gid siya na balance. So pwede mo kami istoryahan about naman sa imo pagiging host naman, Miss Carmilla.
3: Yes, K5 Kesha, now being on the stage is not new to me. Holding a microphone is not new. Kumbaga, hindi doon ato na fear ang tawag ang mikropono. Kaya kumbaga, sa aton nga kurso nga tinapusan, Bachelor of Arts in Broadcasting, a product of WVSU main campus, hindi na kita mag-host sa sining nga mga bagay. So on the sidelines, kumbaga, nahon pag-in ang akon hosting skills. Umpisa nga nang yun, SK chairman ako. And before that, prior to that, we also do volunteering sa radio man. And kumbaga, nahasa pag-in ang akon hosting skills. Tuhosang nakita nangin SK chairperson kung diyan kita nagaan sang chance sang ma-expose pagid and with that through those hosting cool learnings experiences and of course we were able to build connections and enhance our communication skills, public speaking skills that is truly needed especially if you are a public servant and especially as the voice of the youth in your community.
9: Yes, so kumbaga dira pagid no, dira pagid na siya na anong imo sini nga talent o kumbaga na attention mo si aside na being ano, being a young leader, kumbaga dira man na hubog ang imo sini nga talent sa pagiging host no, kay especially ma-practice mo gid na siya sa imo sini mga activities in your barangay as an SK chairperson. Ikaw ang naga-lead sa youth mo, ikaw ang nagaatubang sa public, ikaw ang nagaatubang sa tanan, so dira mahubog mo gid na siyang imo sini nga talent. And of course no, aside dira syempre ikaw isa ka man ka graduate sa ang communication and broadcasting. Ang correct? Mm. Yes, yeah, so West Visayas State University.
3: Yes, K5 Kesha. No, we are. I am, my other. Yes, yes, yes. Mm.
9: Yes, sa West Visayas State University, no, isa ka man ka-graduate sa communication. So, amo na siya, no, dira pa lang sa imo sining kurso nga ginkuha, ma-ano mo na eh, ma-practice mo na siyang imo sining talent, makita mo na siyang imong feature, ma-ano mo na eh, dira pa lang ma-ano na, kumbaga, na-practice mo na, kumbaga. So, sa subong, isa ka na ka-host, isa ka pagid ka young leader, isa ka pagid sa damo ka sa mga activities, Wong. So, kamusta? Kamusta ang feeling? Kamusta ang... Kumbaga, kahit may ara daan nga, syempre, may ara man sa aton mga lang youth nga damo-damo man sila activities sa ginaubra sa adlaw-adlaw nga pagpagabuhi. Kumbaga, paano mo na siya na balance? Paano mo na siya na paigo? Paano ano ang imo sini nga tip? Kumbaga, para at least bala ma... Kada isa sa imo sini nga gusto buhaton, mahatagbugid ang imo nga 101% nga effort. Order imo sini nga time sa imo sini nga ginaubra.
3: Yes, kay Five Kesha, no, someone who is juggling both public service and grad studies sa subong, what I can say is that if you really do something from your heart, nothing can stop you. Kumbaga, there will be no hindrances. Yes, there is. Practically speaking, may ara giniyang times nga mabudlayan ka. Pero if you love what you're doing, everything will go smoothly. You'll be able to come up with a clear mind. Paano mo ma-organize ang mga bagay? Paano mo siya ubrahon step by step? And on aiming on how can you achieve your goals or objectives on that set of programs and activities on kumbaga kung paano mo ma-achieve ang mga bagay nga na-plan out mo na kag na-foresee mo na in the long run.
9: Yes, K5 Carmila. And of course, K5 Carmila, no? So of course, sa tanan-tanan, mga tumulang experiences, sa tanan-tanan, mga gina-obra, subong, aside sa ikaw nag-espila pa, subong, being a young leader, tapos being a host, kumbaga, ano ang imong importante nga lesson? Kaya timiara, agad na, syempre, sa mga natunaan, despite sa mga challenges, mga naagyan, dahil agad sa mga lesson nga natunaan, ano gid ang imong sininga biggest lesson, gid nga nakuha mo nga as a young leader, as a host, as a student, ano gid ni siya ang kumbaga subong, ano gid ang lesson mo, ano mga realizations mo in life, ano ang imo sini nga natun-an.
3: So the greatest lesson I've learned of both as what I've said, juggling public service, grad studies, hosting and sidelines, is that every opportunity that comes to you is a blessing. So you must take it seriously and you must commit yourself to do or finish that job with determination, integrity, and of course, love above all.
9: Kumbaga ang ano man lang eh ang imo man ang sining ding apuhunan is of course palangga mo gid ang imo sininga ginaobra. Kumbaga kay bala mo kay mga K5 if you love what you're doing, kumbaga wala ka gakabatsyag kapoy eh. Wala ka labot kung dang ang oras mo do para na lagid sa tulog mong nabilin. Wala ka gid pa kay alam, especially kung gusto mo gid na yang ginaobra mo, kung may ara ka sang goal, kung ang heart mo dira gid na iya sa pag-serve sa public. Wala ka na lang pakialam if ang oras mo, dira ka na lang yan sa barangay ninyo. Ang oras mo, di na kayo masigit ang love life, di ba, Miss Carmila? Di na masigit ang love life. Kung muna siya ka-busy, wala ang tanan-tanan, nagkakatawa sa iyo. Di ba? Hindi mo na siya masigit ang love life, eh, paiwi, ano yung love life, di ba? Eh, sige lang, after lang November, amo di ba na tuto karoon sa tawag nga love life, mabagita kang imong ano, special someone, kumbaga. Pero subong, dira gin ang imong heart sa pagbulig sa public, pag-serve sa public, and of course, no, ano na lang imo sininga message sa aton sininga mga pamatanon nga gusto man or luyag man mangin leader, no, in the future, ano imo sininga mensahe, ano imo sini mahatag nga tip sa ila kag gamay lang nga disclaimer, kumbaga ko para at least wala ang mga kabataan naton hindi kumbaga nga IT gusto ko magmuni kay IT amo lang nido, kumbaga kay wala naton nga dako ni siya nga responsibility, dako ini siya nga challenge, no, dako ini siya nga position, title, kumbaga may title kag ginakit nga ginakaptan, dako ini siya nga responsibilidad nga dapat mo man i-obrahon sang maayong imo sini nga mga task, no, kumbaga. So ano imo sini nga mensahe sa ila sa mga future leaders naton nga gusto man mangin as chair person kay ti lapit na lang ang BSKE elections. Ano imo sini nga tip sa ila kag ano imo sini nga message, kumbaga.
3: So as the BSKE coming up a few months from now, I do hope that our youths today have done their part and responsibility nga tani tanan almost sa ato mga kabataan subong nakaparehistro, because I know sa ato mga kabataan hindi kita makapadalagan sa isang posisyon kung waay kita nakaparehistro pag it's a responsibility as a Filipino citizen nga dapat na
9: Yes, abo to gani na hambal ni K5.
3: Para history kita and our future leaders, I do hope that you do your part or your full honesty and of course with an intention. Your intention. And with that, also I can say that leadership is not about the position you hold. To the future leaders, leadership is not about the position you hold, but the bond you build with your people, the relationship that you build with your people. And of course, listen to your community, have an open mind, earn their trust, and always put service above all, because when you genuinely care for the people you serve, leadership becomes meaningful and impactful. And I do hope for the future leaders to come, especially with the coming BSKE this November. Use your voice wisely and be the voice of the youth of your community. And that's what our tagline says here in Kalinog, SKMF tagline, Tingog sang kabataan, servisyo para sa kanila.
9: Wow! O, di ba mga K5? Sige, mapamati. Di lang gusto man mangin. Ako mga aspiring leaders, aspiring, ano, gusto man nila mangin SK chairperson in the future, no? So, dapat nyo gito nga i-take, no? Ang mga challenges, ang aton, ang iyasini nga mga lesson, ang iyasini nga task. And I know, no, magsulod kita kadaan dira sa may tawag sini nga public servant. Ang hindi na siya hapos lang, eh. Hindi na siya, kumbaga, isa lang ka desisyon. Dapat panumdumon, mugid na siya insakto. Kung mayara ka ba sa pagpalangga sa pambuluyo mo, masarangan mo ba lang mga responsibilidad ni mo, kinahanglan mo buhaton, ang kaya mo bala ni i-balance ang imusini nga oras, nga personal time mo, ang oras mo sa pamuluyo mo, oras mo sa, kumbaga, sa imusini nga mga trabaho. So, amo na siya, no, ang tip lang, no, kumbaga, is panumdumon, yung siya insakto, like, kag subong man, no, sa pagpili sang leader, of course, kinahanglan man nato na siya dapat nga panumdumon insakto, no, kahit isa kakatabo subong sa atin sininga society, ang balaan naman nato na, no, and of course, no, dapat namangin maalam, git kita sa pagpili sang mangin leader naton sa atin sininga nga barangay, no, dira ginaga start, actually, dira ginaga start, so kumbaga, if mag-okay ka magpili sa inyo sininga barangay, dere-derecho naman na to, hasta sa national, no, kumbaga, dapat may knowledge, git kita, hindi kumun nga ginboto muli siya kay sikat siya, ginboto mo ni siya kay ti guwapa siya, or crush ko siya, muna siya, or pamilya ni amo sini. Dapat itanawon mo man ang capabilities nila, ang qualities nila, no? Kung ano inang ma-offer sa inyo. Hindi kita magpadala-dala sa mga sugar-coated words wala, or tinaga nga ginagamit mostly na ano, hindi kita magpadala-dala dila, no? Kung baga, kilalahon naton, aton sini nga mga future leaders, kilalahon din naton sila, and of course, in a way nga, bilang kita kabataan, no? Dira naman na siya ga-start sa aton, eh, nga kita ang voice ang youth, kumbaga direct ga start sa aton man, no, nga pwede man aton na siya kung kaisa nga matuduan man ang iban pagid na sa aton, or mahikayat pagid ang iban sa aton nga to vote wisely, piliun ang nakadapat kag kung sino gid bala ang dapat nga maglead sa aton. And of course, K5 Carmilla, no, thank you so much gid sa pag-upod subong hapon diri sa my Campsion Talk Show. Salamat gid sa paghatag sa imo sini nga time. Balaan ko busy ka man kay ti yawan ka nakabalance sa imo sini nga mga ganap sa imo sini nga life. Thankful kami no kay ginatagan mo sa opportunity nga makilala ka and ma-share mo sa amo ang imo sini nga mga experiences, ang imo sini nga mga challenges nga naagyan, no. Anyway nga, kung may ara sa kabataan nga nagapamati subong sa ato, may makuha gid sila nga lesson, kumbaga. Kumbaga may ano, hindi man siya kumbaga ano lang, eh, wala man na siya nga nagalibot lang sa tawag sa pagiging public servant, kumbaga. Kita nga bilang kabataan, bisan sa classroom lang or bisan sa panimalay nato, no, we should be ano, we should use our voice, ano, bilang kabataan man. We should speak up. Hindi kita magkahadlok kung kababalaan natin kung anong itsakto. Hindi kita magkahadlok nga i-share kung anong natin siningan. But siya, of course, no, kay mga kabataan, siguro mong very expressive na sila, eh. Kabalo na sila mag, kumbaga, pagwa, ginalila, rant, kumbaga, rant na ang term sa mga generation. Ginarant, ginanayo nilang ila sininga mga nabatsyagan. So, thank you so much, K5 Carmilla. May ara ka gusto i-shout out. May ara ka gusto nga i-greet sang Happy Father's Day since nga today is Father's Day.
3: Yes, K5 Kasha, no, I would like first again, I'd like to thank you and of course the K5 News FM for giving me the opportunity to be your guest for this talk show this afternoon, and I'd like to take this opportunity to greet all the fathers out there a happy Father's Day, and I'd like to add up to what you've said just a while ago nga kanami gid kabataan natong subong kay very woke, kumbaga they know the what's happening around us, especially with our government system during this time, and it's good to know that, it's good to see nga very knowledgeable lang gid ang atong mga kabataan even with a young age, adolescent stage pa lang, very woke na gid sila and they know where to stand and what to fight. So once again, I'd like to thank you and the station. I'd like to shout out. Pwede ka shout out to K5.
9: Yes,
3: Madam Leslie Ostaga.
9: Shout out.
3: I know who she's watching right now. And of course, to my friends, Mama Police Corporal Rhea Besa and Police Master Sergeant Joel Serban. To all my friends and to all the youths once again, I do hope you use your voice and take part in our community events and activities because one community cannot stand without your participation. So once again, Madam Ogenga, salamat.
9: Yes, thank you so much. Yung mga daw, ano kita ito, dili kita sa may hosting. Hosting 101. Thank you so much, Miss Carmilla, no, sa paghatagin sa imong mga tiyempo, sa imong mga panahon, dili sa K5 News FM Iloilo. Agad i-share mo, no? Agad makilala ka sa atin sini mga viewers. And of course, i-share mo ang imo sining mga lessons. And of course, imo sining life, kumbaga. Ako din nagalibot, bala ang kabuhi sa isa ka, young public leader, no? Kumbaga. So, bala nato nga, hindi na siya mahapos. And of course, no, tani may makuha man nga lesson ng aton sini mga kabataan. And of course, no, sa papalapit nga election, of course, dali na lang. So, let's vote wisely, gid, no? Piliyon gina itong nga dapat. Especially kita kabataan, na kabalo na kita mag, kabalo na kita kung ano ang dapat, kag hindi dapat, kabalo na kita kang insakto, kag hindi insakto. So, once again, no, thank you so much, gid, Miss Carmilla Katigan. So, buong hapon. And of course, mga yeah, K5,
3: thank
9: no?
3: Thank you so much.
9: Yes. And of course, mga K5, no, shout out man ato, no, ang aton sini mga online viewers nga nakatutok sa buong hapon. Shout out kay John Perocho Sumagaysay. Maayong hapon K5. Ginagreet ko lang ang Perocho and Sumagaysay family sa barangay Pahupototan, Iloilo from John Perocho Sumagaysay. Maayong hapon gid sa inyo tanan dira no. And kabay pa no, naga-enjoy gid kamo subong nga hapon, especially nga gina-celebrate ato ng Father's Day. May time gid kamo sini para magmuni-muni ko pod inyo mga padre di pamilya. May time gid kamo sini maglagaw-lagaw. Kag hapon na subong manami gid ni siya para pahuway itara tambay kag magira istorya kaupod ang pamilya no. And of course shout out man no, Ma'am Sheila Angeles and of course Sir Albert Angeles dira sa May Soto Grande Hotel Iloilo nga nakatutok gid live subong nga hapon. Habang angay yan. Yes Ma'am Sheila, I miss you. And of course, good afternoon man kay Sir RV Chris Caceres. Maayong hapon gid sa inyo na tanan. And of course, mga K5 no, salamat gid sa tanan nga mga online viewers nga nakatutok subong hapon. And of course, di makalipat nga i-like, i-share and follow aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. And of course, magkita iluwat kita mga K5 sa masunod nga edisyon diri lang sa Kapyon Talk Show. And of course, ako inyong kaupod ka K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay. See you again next week mga K5 diri lang sa Kapyon Talk Show.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: D3 Bio.
12: Ko si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag kumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung
14: Mile D3.
15: Mabagats, magabuti ka.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at na. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilana, insulayan ko pa, no. Ang may Tag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
21: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
23: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligat.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow!

sinabi ko. Sabay tayo nag-good morning sa isa't isa. Di po sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso, lahat ng yun ay akala.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K-5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Sport Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
16: K-5 News FM. KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
12: Masami ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
9: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
9: D3 Bio.
12: Ang D3
9: nga may Physio.
12: Ang Physio
9: nga may D3.
12: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amo na sa ang ako nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako CCTV na sang tansa baybay tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan alin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikan. Epic tipo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinha One Time。
2: Pre, saka ato lang kahoyo. Pisgada yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige. Arihay. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
2: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
1: K5 Galinha One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.
7: E3 Bio. O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasumpay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kag kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
27: Yung may D3.
5: Mga butika.
27: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
27: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatik? Batian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawantay. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: O ikaw, Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Kailan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500!
13: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500!
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang
9: atay. Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy,
8: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baong ng budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imong kidneys.
9: TGX 500! Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
11: Mag-TGX 500 na.
9: Ang TGX 500.
11: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
9: TGX 500!
11: Garantisado.
9: TGX 500!
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: TGX 500!
11: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
11: TGX 500!
9: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
11: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
9: sa Rican
11: Epic
9: Tibo.
11: DTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
8: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites, kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitosis. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag mitosis para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
9: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
11: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
11: garantisado.
9: DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM.
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtatna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Pod Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
5: sa mga butika. Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500,
5: masalika. DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
5: mamasaga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
9: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: K5 News FM, KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5,

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy ka nunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang gapanupo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintis.

0: Ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
1: Yung may D3!
2: Mabagat, sumangabot ka.
1: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
1: Yung may D3!
2: Mabagat, sumangabot ka.
4: My family history ba na kamuusong tayo? Diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis!
1: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
2: sa mga
1: butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga pungkot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman. Superman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: X10 Food Superman.
17: K5. News FM. K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News. News FM Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 6:02 ining oras sa dulong usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag sumuman sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustansya rap.
3: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siyudad, kog probinsya sang Iloilo. Mayong gabi Western Visayas, mayong gabi Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong adlaw, Hunyo 21 tuig 2026.
5: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio, naimo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubog ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kakaroon. Sa aton mga headlines. Headlines. Sa balita lokal, malapit sa 14 milyones pesos na balor sang suspected shabu nga na-recover sa Banwa sang Uton, pinakadako nga volume na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Subo nga tuig 2026.
5: Tatlo ka persona nga nakuhaan sang malapit 14 million pesos nga balor sang shabu sa uton, hindi masyado kilala sa lugar suno sa RPDEU6.
2: Babaye nga nagatanyag sang hingalit nga kalipay nagdrama nga ginsakit sang lalaki sa siyudad sang Iloilo.
5: Pila ka opisyal sa Barangay Our Lady of Fatima kalakip sa ginreklamo nga nag-obstruct sa dalan ang ilam nga ginasakyan kag kagamitan.
2: Sa balita nasyonal, no work, no pay sa mga matagas opisyal sa gobyerno ginaduso sa Senado.
5: 3 billion pesos nga dugang nga pondo para sa mga OFW gikan sa Middle East ginpain ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa balita international, siyam katawo lakip ang isa ka bata kag journalist patay matapos ang airstrike sang Israel sa Gaza.
5: Sa balitang sports, Alex Iala natapos na ang kampanya sa Berlin Tennis Open matapos lutuson ni Linda Nosvokonoskova.
2: Sa balitang entertainment, Dua Lipa gipakigbahin ang pila ka malitrato sang kasal nila ni Callum Turner sa Sicily. Alasay 7 na batian madiaato sa mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa ito mga balita. Una kita sa balita lokal.
6: Balitang lokal.
2: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong si usang Clinica Detects 500 the Superior Antioxidant. Malapit sa 14 milyon pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6 sa mag-utod kag isa pa nila kaabyaan sa Florville Subdivision, Barangay Buray, Uton, mga alas 2:02 sang kagahon, Hunyo 21, 2026. Ini ang pinakadako nga volume sang suspected shabu nga na-recover sang RPDEU 6 sa subong tuig 2026 nga nagdangat tanan sa 2,055 grams kay may kabukusan nga balor nga 13,974,000. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain na Glenn Soliman, ang Deputy Chief sang RPDEU 6 nga madugay na nila ginamonitor ang mag-utod nga Sunday alias Boss. 26 anyos kay magulang sini nga si alias Choco, 28 anyos lunsay residente sang Barangay Kalumpang Molo, diri sa may syudad sang Iloilo. Bangod na riston sa dito sa kapulisan ang ila magginikanan kagduha pag nila kamautod bangod man sa iligal nga duga. Lakip sa nadakpan sa alias Jade or alias Jude, 32 anyos nagapuyo sa balay sang Tiyo sini sa mga subdivision sa Barangay Buray apang residente sa Barangay San Juan Molo, syudad sang Iloilo. Sunok kay Suliman, may boarding house man ang magutod sa Barangay Buray. Kag natukiban sa kapulisan nga dako ka volume sang shabu ang natago sa magutod kag ni alias Jude sa diin ila ini nga ginatunga. Si alias Jude ang ginahimo nga runner kag distributors ang magutod kag mayara sila sang personalidad nga dakwaan sang supply. Samtang padayon ginamonitor sa kapulisan ang iban pang mga drug personality sa Western Visayas sa diin nagmando si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga dapat tutukan sa mga operating unit amo ang madalagkuan niya personalidad nga nagaduso sang illegal nga druga.
5: Hindi masyado kilala ang tatlo ka suspect sa Florville Subdivision sa Barangay Buray, Uton kung sa diin sila na aresto kag nakuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sang malapit 14 million pesos sa drug buy bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 alauna 2 kang kagahon Hunyo 21, 2026. Madumduman naging kilala ang mga suspect kasi anday alias Boss 26 anyos kag magulang sininga si alias Choco 28 anyos nga lunsay residente sang Barangay Kalumpang Pangmolo, Iloilo City. Sa diin, may boarding house ang maini sa Barangay Buray. Lakip sa nadakpan si alias Jude, 32 anyos, runner sang magutod, kagresidente naman sa Barangay San Juan Molo, apang nagapuyo sa balay sang Iya Tiyo sa Uton. Ang tatlo ka mga sospek ang lunsay high-value individuals. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Glenn Suliman, Deputy Chief sang RPDEU 6, ginpahayag sini nga bisan pa hindi masyado kilala sa lugar ang mga sospek, may iban nga persona nga nakanoy nagbutisyar sa hulag ni alias Jude sa diin may ginamit up inipirmi sa isa ka lugar nga malapit sa Floreville Subdivision. Sunod pa kay Suliman ang hindi madali-dali nga pagpalapit sa mga suspect kung hindi trusted buyer ang nagatransact sa ila. Nahibaluan nga nagmando si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga tutukan ang mga dalaguan ng drug personality agud matap na paglaptas ang droga sa Western Visayas. Samtang dugang pa ni Suliman nga may mga pangalan na sila sa iban pa nga mga nagaduso sang dalaguan ng volume sang shabu, apang wala pa naghatag sang dugang nga detalyong opisyal agud hindi mabulyaso ang ila investigasyon.
2: Sa piyak nga bahing gindala sa police station si alias Yami, 24 anyos, kag si alias Papi, 23 anyos, matapos nagtuga sa iskanda dalo sa isa ka distrito sang syudad, subong agaw nyo 21 tuig 2026. Sa pagpangusi sang K5 News Team, nagkuha sang babaye si Papi kag nakasugtan nila ang presyo nga 1,000 pesos. Nagsulod sila sa number 25 nga kwarto alas 5:04 subong aga, kag natapos sila alas 6 na sang aga. Apag napasunik nga naghimo sang istorya si Yami nga ginsakit siya ni Papi tubtog nga nag-iskandalo ini. Natukiban sang otoridad nga budos ni Yami ang maghimo sang senaryo para kwartahan ang pangayaw nga customer. Makapila naman kabeses si may natabo nga kasubong nga insidente. Nag-ariglohanan namang sila nga dua.
5: Sa dugang nga balita lokal, ginpasalig ni punong barangay Jimmy Macero sang barangay Our Lady of Fatima Haro nga liwat ipatawag ang mapumuluyo lakip ng pila ka mga barangay official nga ginareklamo nga nag-obstruct sa dalan ng ilang mga salakyan kag kagamitan. Ini ang pahayag ni Kapitan Macero matapos ginpalabot sa iya sang K5 News FM ang reklamo sang pila ka motorista kag pumuluyo nga hindi na makaagi ang mga salakyan bangod halos nasakop na ang katunga sang karsada sang mga nagapark nga tricycle, motorcycle, tricycle, kag iban pang kagamitan kung sa diin kalakip diri ang SK chairman kag barangay kagawad. Suno kay Macero nga madugay na ang nasambit nga reklamo kag napahibalo naman sa mga natungdan nga hindi magpark sa dalan kag nagpasugot man ining apang nagabalik sa gihapon. Iya pagin panindugan nga nagpasar naman sang resolusyon ng barangay council nga nagadumili sa pagpark sa dalan apang wala si gihapon ginatuman. Nakalabot naman suno sa iya ang mga problema sa anti-squatting and illegal structures unit apang wala pa maaktuhan. Angot sinigin pahayag ni Cap Macero nga iya liwat ipatawag ang mga natungdan agud sa wayon sa illegal parking kag obstruction sa dalan bangod sa madamo nga mga reklamo.
2: Sa duga pa daton nga balita lokal, safe nga kadtuan ang Santo Tomas de Villanueva Parish ukon na Miagao Church suno kay Mayor Richard Garin. Ini matapos may duwa ka mga square meters nga palitada sang pader nga nakakas kasunod sa magnitude 4.7 nga linog sa Antique sang tinlikdan nga semana. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Garin, gipahayag sininga ang porsyon ang yara sa idalom sang cross sa diin nagtupa man ni sa atopa. Wala sang major structural damage na record sa simbahan, rason nga safe ini nga kantuan sa mga sumilimba kag sang mga turista. Naibluo ang nagpatigayon sang initial assessment sa simbahan sa Miag-Ao Local Government Unit, kaupod ang National Commission for Culture and Arts, kag National Historical Commission of the Philippines, agon may buluan ang kondisyon sang simbahan. Ang Miag-Ao Church, ang ginakabig nga UNESCO World Heritage Site, rason nga tuman ang pag-amlig sang lokal ng pangluhan sa nasambit ng simbahan, nga gintukod pa sa dong 1731.
5: Naka-install na ang Iloilo City Government sang early warning signages antes sa approach ang buhang flyover nga hamtang sa distrito sang Haro. Ini ang ginkompirmar ni Mayor Raisa Treñas kadungan sang nangin pagbisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison sang Damlaglang. Lakip sa mga ginadumilian nga maglabay sa among flyover ang mga dump truck, transit mixers, wing van, trailer truck, mga motorsiklo, e-bikes, bisikleta kag tricycle. Suno kay Secretary Dison, lakip man sa himuon sa dalom sa nasabit nga flyover, amo ang road widening kag ang pagpakayos ang dalan nga masami ginareklamo.
2: Alas 6:14 nabatian ang mga detalye sa balita lokal, kagkaroon sa inuwan na itong mga detalye sa balita national.
6: Balitang national.
2: Ang mga balita national ang inyo batian na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto niyo may healthy, ilong kamong sang Mighty C. Ginaduso karon sa Senado ang isa ka pulisang nagatuyo nga hindi pagatagan sang sweldo. Ang mga matagas opisyal sa gobyerno sa mga adlaw absent sila nga wala sang klaro kag balido nga rason. Sakop sang hagna ang presidente, vice-presidente, mga senador, kongresista, mga ginbutong opisyal, mga cabinet secretary kag mga department heads. Nalakip man sa pulisang di paghatag sang allowances sa mga opisyal nga wala nagasulod sa trabaho kag wala nagahatag sa nagakaigong abiso angot sila pag-absent. Suno kay senador Erwin Tulfo nga among ang sponsor sang pulisa. Kangay nga naanda na sang pila ka mapatag-as sa opisyal ang pag-absent kag wala sa nagasaway sa ila. Apisar pa dayon sila nga nagabaton sang sweldo. Pahayag pa niya makahalangawa ini para sa ordinaryo nga mga empleyado sang gobyerno nga wala sang sweldo kon absent sila. Ginpabutyag pa sang senador nga dapat patas ang pagpatuman sang pulisa nga no work no pay para sa tanana, ordinaryo man nga mga empleyado o kon matag-as opisyal sang gobyerno. Kasunod sini kinala man ni Tulfo ang voluntaryo nga pagpauntat sang sweldo ni senador Jinggo Estrada sang iniang ginaristo. Sa piyak nga bahin ng sentro sang diskusyon, ang pulisa nga no work no pay bangod sa malawig na pag-absent si senador Ronald Bato de la Rosa nga apisar wala nagatambong sa pila ka mga sesyon padayong nagabaton sang iya sweldo.
5: Sa dugang nga balita national, nagpain si President Ferdinand Marcos Jr. sang dugang nga 3 billion pesos nga pondo para sa Department of Migrant Workers agud masiguro ang kaluwasan sang mga nagapauli kag pangabuhian sang overseas Filipino workers nga naapektuhan sang kinagamos sa Middle East. Suno kay Executive Secretary Ralph Flecto, gamiton ang pondo para sa bugos nga proseso sang pagbulig, lakip na ang bulig antes magpauli, plete sa eroplano kag mga programa para sa reintegration o kon pag-umpisa liwat sang kabuhi sa mga Pilipino sa pungsod. Base sa pinakaulihing nga report, naglabot na sa 10,446 ka mga Pilipino ang hilway nga nakapauli sa pungsod pinaagi sa humanitarian flights ang DMU. Lakip diri ang mga nagamasakit nga ginbuligan sang medical personnel samtang yara sa eroplano. Pahayag pa ni Secretary Recto, direktiba sang presidente nga hatagan sang bulig ang mga OFW tubtob makapauli sa ilatagsa ka mga probinsya. Pag-abot sa pungsod, makabaton sila sa pinansyal nga bulig, psychosocial counseling, medical assessment kag pagpangita sang trabaho. Para naman sa palangabuyan, naghatag ang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA sang tubtob 20,000 pesos nga kapital para sa mga OFW nga luyag magsugod sang negosyo. Nagpatigayon man ang DMW sang 15 ka job fair sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod samtang ang Department of Education nagpatuman sang mas madasig nga proseso sa pagbaton sang nagapauli nga mga OFW nga lisensyado nga mga manunudlo agud makatudlo sa mga pampubliko nga mga eskwelahan.
2: Alas 18 nabatian ang madetalye sa balita international o kon na balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo ato madetalye sa balita international.
7: Balita international.
2: Ang mga balita international nga inyo batian na dulong sa isang klinika detects sa beauty soap para sa mga miss maputi sa panit kagbatok sa mga skin diseases. Magamit kita sang Detex Beauty Soap sa pagpangamoy, panhibin kag pagpaligo. Kapinsyam ka mga tawo lakip ang isa ka bata at journalist ang napatay sa Israeli strike sa Gaza Strip. Unang Israeli strike sa apartment building sa Gaza City, nagpatay sa 4 ka Palestino lakip ang 2 ka mga babae at isa ka bata samtang isa man ka building sa Sabra nga kaiping sang Gaza City. Ang ginbumbahan man ka nagpila sang pila ka mga tawo. Sa piyak nga bahin, isa pa ka insidente sa Beit Lahia. Gintiro ko napatay sang Israeli forces ang isa ka babae kag isa pa gid ang napatay kag 8 na pilasan sa Israeli strike sa Khan Yunis. Samtang sang Sabado, 3 naman ang napatay lakip ang Al Jazeera journalist nga si Amid Dawisha sa Israeli airstrike sa Burij refugee camp sa Central Gaza Strip.
5: Sa dugang balita international, ginpanginwala ni US Vice President JD Vance nga ginsiraduhan liwat ang Iran kag ang Strait of Hormuz. Sunod sa iya, wala sila sang may nakita nga ebidensya nga ginpasirado gidman ang among strait. Ginpahayag niya nga mayara sang 16 million ka barrels sang krudo sang Estados Unidos ang nakalabay sa Strait of Hormuz kag nakita Manila nga padayon ang pagbiyahe sang mga barko. Iniyang pahayag matapos ginanunsyo sang Islamic Revolutionary Guard Corps ang ila ginaaligar nga ginsiradahan ang Strait of Hormuz bangod sa paglapas sa ceasefire sang Estados Unidos kag Israel. Nangin rason man sang desisyon nga saradahan ang Strait of Hormuz bangod sang ginpatigayon nga airstrike sang Israel sa Lebanon.
2: Alas 6:20, nabatian mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita sa Patag sa Sports.
8: Balita sa Sports. Sports.
2: Ang Balita sa Patag sa Sports, gadulong sa isang klinika, Deo Fresh, para protektado kita against ato nga baho o balhas, kagindi mangin bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa ato sering nga mga kili-kili. Gintapos ni Linda Noskova ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Iala sa Berlin Tennis Open matapos niya lutuson sa score nga 6-2-6-4 sa ila semifinal match. Nangin maayo ang performance sa 21 anyos sa Pinay sa Berlin Tennis Open matapos niya gimpyerdi sa world number 2 nga si Elina Rybakina sa round of 16 ang tisutuson sa world number 8 nga si Elina Vitolina sa quarterfinals. Sa katalagaan ni Noskova, ininang ikapito ka beses na nakasulod sa final sa iya karir kapinakuuna sa grass court. Matubang sini si Jessica Pigula sa titulo matapos siya ilutuson sa world number 1, Aryna Sabalenka. Alas 6:21, batian mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita sa Patag sang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
5: Ginpakigbahin sang singer nga si Dua Lipa ang pila ka mga litrato sang kasal nila ni Callum Turner sa Sicily, Italy. Sa Instagram, gin-upload sang Grammy-winning singer ang ila carousel photos, suksok ang iya Chanel wedding dress nga gindisenyo ni Matthew Blazy. Sa pihak nga bahin, suksok naman ni Callum ang iya Louis Vuitton ensemble suit nga gindisenyo ni Pharrell Williams. Kung madumduman na engage nanday Dua Lipa kag Callum sang Hunyo tig 2025 matapos ang isa ka tuig kagtunga sa nga relasyon.
2: Mayong gabi igid sa pamilya Tabsing, Bagong Bayan, kay Chris Moore Sultan sa may Sultan Kudarat. Kay Prospero Marvel da, sa may South Coronadal. Kag sa kay Virinia Pareño, kay Nung Rudy, kay Binji Pareño, Marivic Kagtaasan sa may San Pedro Molo, kag Subungan. Sa kay Ma'am Grace Ledesma, ay sa Ledesma, kay Angeles Taasan. Sa may barangay Zone 2, Tubungan. Kag sa Taasan Hilado Family sa may Ungka, kag happy birthday kay John Arijudin Taba Taasan sa may barangay Zonto sa may Banwa sang Tubungan. Kay Ma'am Apple Diap Taba Taasan med ay nga gabi, kag kay Ma'am Rimia Panes sa may Taguig City, kay Sir Jesse James Garvillas. Happy Father's Day kay Papa Jesse, kay Kulot Shason, kay Steve Obidos, kag kay Eden Durana. Kay Sir Arvi Chris Caceres sa may Banwa sang Tubungan, kay Sir Kim Aryosuni Flora da, sa may Sumag Bacolod, kay Ma'am Bing Space J da, sa may Bayin sang Hong Kong. Sa mga tatay, erpat, daddy, tatay, ano pa ginang tawag sa inyo sa ninga amay? Happy Father's Day mga kakifay. Kagamay ito mga K5, ang kapag-usahan yung pagbalita nga gidulong sa usang District Bayo Evening Newscast. Domingong Adlaw, Hunyo 21, tuig 2026.
5: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan nga batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kagako naman si KK5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
5: K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
11: K5 News FM.
12: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May kumso!
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
16: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng reliyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila ay handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28-29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong madiscourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3-9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito. Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin. Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26-27 na nagsasabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, "Ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman." Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga." Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos." Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, "Hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos." Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya na ang ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan na ang isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13 verse 3 to 7 at 22. "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng minsahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang minsahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3:10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. 6 na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho 6 na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7th araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa 7th araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang 7th araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang 1 araw sa 1 linggo, ang 7th araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng 6 na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, na pakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, isipin ninyo ang inyong kalagayan Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanilang

0: Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin. O ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan kung ano ang ating isusuot, dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa anim na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: ang himpilan na pinagkakatiwala

balikan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Isipon niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7:06. Ang oras, builog na inadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga inadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant, Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman nga inadulong sa inyo sa Kalwansang Mighty Seed, Alkaline Base, Vitamin C, Extend Full Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapu sa Pasaro, Mandurriao, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Capiz Clan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
0: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sang pila ka mga dlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingasog nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subuh nga gabi, diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangingkaw po na naton mga pila na ka mga balita man kag information, lagi ka na sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, may kang taran sa ilang tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang mangin kaupo naton karon iban pa nga mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kung naton mga ka-K5 mga balita ka-information nagikan kay ka-K5 Karen Badilla, And of course, mga balita man karon kaga information nagikan man kay KK5 Kim Kaloyo. Samtang mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag balita international. And kaupon naton karon ang ato silingan news center upon naton si KK5 Kisha Marie Hanaysay and KK5 Juan Magtubo. Sa kinandan, kung naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulo. Welcome gi sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Sunday, June 21, 2026. Kapit sa 21 na kita subong edisyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga KK5. Mga kwa na lang bra na mga pulo lang kadlaw na bilin kag matapos na mga KK5 ang bulan sang Hunyo kag mag-start na ang bulan sang July. Nauna gid nagatamyo kita sang happy Father's Day sa tanan-tanan nga mga tatay. Bochilan sang mga tatay ni kalabanan siniti hindi pwede nga maging tatay nga way bata KK5 Andre no. Dapat ang tatay bochilingon may bata gidi. Hindi pwede ang mga tatay nga wala sang bata, ti hindi pwede matawag nga tatay. Sa maripot nga sugilanon, kung mag-asawa ka mo tapos waay ka sang kwan, waay ka sang bata, hindi ka matawag nga tatay siguro eh, no? Kay dapat may bata kagin mong. Anak kagin ba? Kada nung makita, kagin nga may ginadapit-dapit, kay mong anak ba? Eh kung wala ka sang anak, buot silingon, why hindi ka tatay eh. May ara, subong kalabanan. Adapted nila mga ido. Nahimo nila nga batang ido. Eh, panawag sila tatay man. Walain ganyan kung bata, ganang imo yan eh, no? Anyway, sa mga wala pa nakabata ng mga tatay, lahat, may mga asawa kamo tapos way pa kamo bata. Kag mga tatay, ti siyempre, pwede man kamo matawag ng tatay. O galing kay manti, amula na yung gatawag sa mga tatay, yung asawa mo yung si nanay man eh. Nanay mo, ang imo lang anay nga asawa, matawag sa mga tatay eh. Kaya wala pa man bata mo. Ano yung anyway, mga KK5 no, sa tanan-tanan ng mga tatay, happy Father's Day. Kabalo ka mo bula mga KK5 nga ang mga amay. Lain niya KK5 andring ilang mga batasan sa mga tatay. Lain niya mga batasan nila, why na sila yaga pakita, abing nga daw pero siya, abing nga daw ka vocal sa ila. Ngayon na balang nagabida-bida, gina sila sa mga balay. Like for example, no? Pero may arap mga matatay, siguro nga mo na yun, nga daw vocal, bida sa balay. Nga laga pa bida-bida, tanan-tanan nga mga ginatrabaho nila, ginapakita nila sa mga kabataan nila, ginapabalo nila sa mga kabataan nila, ginapabalo nila sa mga asawa nila, sa pamilya nila, no? Pero, ang kalabanan ng mga tatay na sikrito na, like for example, makita nyo abi mga sa mga kabataan ng inyong tatay, kita nyo do, hindi nyo na sila yung makita yung like for example, subo sila abi no, nang daw nasubuan sila sa ilang like for example, may mga problema sila. Why na sila gakwan? Why na sila gapabalo? Ipo sila na, why sila sang may ginasugiran? Gayipos na, why na sila sa may mga ginasugira. Kung ano, nabisan asawa na ganit kong kaisa na sikrituhan nila na mong why nila na ginapabalo-baloya, no? KK5, no? Ginahimo na, ginasulbar nila na sa ila kagalingon. Pero kung hindi na ganit maagwanta nga hindi na masurba sa ila mismo kagalingon, mga amigo nila ng ilang ginahistorya, no? Mga amigo nila, mga best friend nila. So kung may tatay pagin sila, nga lulo nyo, te base kung kaisa, base sa tatay nila, eh, no? Ang mga tatay nga may mga tatay pagin. Pero kung inang mga tatay nga wala niya sang tatay, yung mga lolo nyo abi, no? May mga ara na kung kaisa nga mga secretive, no? Nga mga ginikanan, nga mga amay, nga sikrito na kung may mga problema na sila, away mo na nila ginapabalo sa mga kabataan nila. Kaya hindi mo na sila gusto nga kung may mga problema sila, ma-involve ang mga kabataan nila, kag madugang mga problema ka mga kabataan nila. Sila na mismo nag-solbar para sa ila kagalingon. Kag lay for example labi no, makita niyo no mga ginikanan ni labi na mga amay. May makita sila mga kabataan nila daw may mga nagaproblema. Ginakuan nila na napangitaan nila idea nga masulbar problema sa mga kabataan nila. Labi na gid sa mga problema sa financial, problema sa mga pagkaon sa panimalay. Amo na iya pirmi ang ara sa sulod sang pinsar sa mga ginikanan labi na sa mga amay. Tapos ang iban sina kung kaisa mga tatay pagpuli nila halin sa trabaho bla. Makita nila mga kabataan nila labi na mga tatay ni. Bisan ano kakapoy sa ila gadula nang ilang kakapoy basta ang kabataan na makita nila nga malipayon. Labi na gid kung may mga pasalubong sila ginadala sa mga kabataan nila. Happy na sila. Pero why nila nang ginapakita nga amugin na sila ka ano ka seryoso sa ila sining pangabuhi. Pero sa kabaylo sina kakakibot lang sina ang mga kabataan nga ang mga tatay no nga pangita sang ideya nga masulbar ang tanan nga problema sa panimalay ilabi na gid. Sa financial kag sa tanan-tanan no labi na sa mga kabataan nga ginapa eskwela nila gapangita ina ideya kun anong himuon ba kun anong himuon para lang masulbar ang mga kun anong mga sulubaron sa ila sini nga tagsa ka mga kabataan nga nagaeskwela kag may mga ganya may mga amay mga ka K5 nga hindi gid magpasugot nga hindi makatapos sa ila nga mga kabataan. That's why sa mga kabataan nga nagapamati dira subong binyo lang ha kun anong mga sakripisyo sa mga amay. Grabe ang sakripisyo sa mga amay. Umpormi anong sakripisyo sa mga iloy sa Puloy-an, sa mga kabataan. Amo man ang mga amay. Bisan kapoy na naway na sila gapabalo, kagway na sila gapakita nga kapoy sila. Mga kakifay, pag-abot na sa panimalay na kung kaisada. May mga ulubrahon, para muubra pa na mo. Sa panimalay, buligan ng ilang asawa. Buligan ng inyong mga iloy, para ngang iloy nyo malipay man. Mga kakifay. That's why, sa mga asawa, dahil nyo sagi kaburara ang sang sungad ng inyong mga kwan, ng inyong mga bana, mga amay. Yun na po, gabili sa igilig. Kabaylo sina pag-abot kani sa amay gani, no? Hanggang gaon nyo man kay kapoy na halin sa trabaho, magungkisa. O hindi lagi 500? Ano yung kung isa, pag-abot siyang bana, kung kisa, nakasyat isa kabutilya, pampadula, sang kwan bla, pampadula, bla, sang kapoy. Pag-abot sa balay ito, buraraan, pakasungad sang asawa, sos Maria Ihunis. Gadulang, gadugang kapoy sang bana. Ay, bla. So, tanan-tanan yung mga tatay na. Oh, happy Father's Day. Kabalo ka, K500, kung anong hapon sa angkwan, ang buot silingon, sang father, no? Sa hapon, sa Japan, Japanese, ang Japanese word, mga K5 sang father, no? Sa Japan, mga kakipababin niyo kung ano yung kwan siya na ang lingwahe or tinaga. ang tinaga mga kakipab sang father no sa Japan, Japanese word o kon ang buot silingon sang father sa Japan. Abi mo kung ano kay Pab Andre?
2: Utusan. Utusan. Utusan. Utusan.
1: Amugin man ha. Tuod bla, kalabanan ng mga tatay bla. O mag-abot sa panimalay. Husto lang nga himuon nga sulugoon ka kwan ka asawa. Amugali na sa Japan ang utusan. Abi ko na yung mga babae, hindi blang mga babae, panawag na sang una sa mga hapon sa mga babae diri sa Pilipinas. May kanta na mo nga, kabati ka na sa kanta nga sa nga hinapon. Ang hilita, bla.
2: Ang hirita, May ang hirita, bisan ako, surdado sa girira. ang hiritasan, ayaw mo na, ang hiritasan, kung matapos na ang gira ning kaributan, ang hiritasan, I will bring you to Japan!
1: Ba't yung manasang kanta nga muna? Mga kaki, 5 din din ako ka dumdun. Ano title? Sino ganing ka kanta sila man? Utusan. Ambal ni pare Ratda sa luntaw. Sila niya pare. Ya happy utusan day pare. I love you. Amog iba na kalabanan ng mga tatay, abi nyo? May makumpurme ginawa, abi, sa ato ng mga tatay nga napamati, de? Kumpurme ka mo ay, amo na ngalan sa Japan. Sa Japanese, sang buot silingon sang father, sa Japanese, utusan. Pero may lang ka mo ginasugo, kasawa nyo. Yan niya, may arang kung isang oh, bata mo to, may naman ka, kung ano, may naman ka paligo. Abi, ikaw to sugo, sa bata mo maligo, no? Kaya gabinaho na. May arang kung isang, kung ano, binaho. No? Nga asawa, bla, may hiling, tingala ko bla, nga asawa, may hiling magsugo, sa bana. Labanan, gid. Yeah, bi panipunan na maralabahan daw kay ibutang da sa kuano sa balde o sa labador. Kaya tapos kun daw mga kuanda labhin na lang. Damo na mong yara na amigo ko, silinga pare. Yeah, pare silinga nanong matuod nga istorya nga inang under di saya ka kuno. Under di saya man silinga. Ito naman ba si Muman? Sa amon panimalay, akong pinakaisog! Akong pinakaisog! Ako ang nasa, ako lang tanan ng ginapate! Akong hari sa amon nga balay! Kay ako ang amay! Tanan-tanan ng mga ginahimo ko na! Ako ang mapate! Ako lang pirme! Ang hari na! Kway siya may makapaisog sa ako na, asawa ko, hadlok na sa akon! Pagkadugudugay, gasinggit ang asawa ya! Ah, sige tawag sa niya. Hoy, Moroy! Moroy! Saan ba na ka naging ka kagina nga matigaan ka pa? Hindi na, ang balag nga matigaan ka na, huwag ka pa natigaan! Anong nga singit-singit mo na? Sabi siya na, anong nga singit-singit mo na? Hulat na! Kaya na nga pang laba pa ko na eh! Eti, pati ka pare, kung ano sa akong kisog, lang tabla, singgit siya, singgitan ko man siya. hindi bla, oh, sa mga tatay na, oh, kumpurme ka mo sa istorya ko, oh, hindi bla. Abi nyo lang, ha? Abi nyo, ito, ka mo maabot, ha? Anyway, ang kalipayan sa mga tatay, mga kakipay, makita lang nila ang mga kabataan nila nakatapos sa pag-eskwela. Kapin pa bago lang itatapos ang kwan. Bago lang natapos ang graduation day sa mga college K5 Andre. Kalabanan ng mga tatay, subong amo ang mga malipayon. Tungod nga kita nila mga kabataan nila, no? Ang mga future sa kabataan nila nakatapos na. No? Nakatapos na sa pag-eskwela, nakagraduate na. So, medyo nabuhin-buhin na nagawa ang ilang mga palas-anon kay 500. Alo ka mo bala kung anong grabe nga ginapasan sa mga ginikanan nila binasang mga amay sa pagpangita sa trabaho, pangita patay-patay trabaho para makaubra, para makakwarta, para ibayad sa mga tuition sa ilang mga kabataan sa college. May lang kung ara ka kung mga kabataan mo masyado kaalam gid nga makapasar sa mga state colleges kay, no? Ginlibre na ni Tatay Digong mga ka-K5, no? Ang mga state colleges. Tanan nga mga kabataan nga nag-eskwela sa mga state colleges mga ka-K5, libre na. Bangod na sa kay Tatay Digong Duterte. De, karon mga ka-K5. Kay ang inang mga kwan no? May-ara yung mga kabataan nga ti hindi makapasar mga ka-K5 sa mga state colleges. Suting uhaan gisang mga ginikanan lamin sa mga amay no? Nga mapa-eskwela sa mga private schools, mga private colleges. Ti pwerte ka mahal sa tuition fee kay 500. Sa mga colleges naton diri mga private nga mga college diri sa aton no hindi ko lang pagpangmensyonar no pero ti balaan nyo naman ako na adre pirti ka mahal ang ilang nga mga tuition fees ang ilang nga mga entrance exam tanan-tanan mga K5 halos puro dako sa mga balayran ang ilang mga K5 nga mga inang kada per semester sa ila sini nga mga balayran kada maghatag sa exam mga ka-K5 so para munggo mga amay sang kun asta loan mga ka-K5 tanan-tanan nga loan ubuson loan mo pala na way sweldo kada tapon pagabot sa sweldo ah, mga ka-K5 ah, isipon ah kun kay sa tagprang nahot na lang bilin nga sweldo eh, kay ubos tanan ba buhin sa mga loan nga ginabayaran para lang nga mabayaran ang mga tuition mga ka-K5 sa mga kabataan. That's why sa mga kabataan da ha talanggaan yung gid ang inyong mga amay kay mga amay nyo nagasakripisyo ina sila trutudo pulaw bugtaw aga pa galakat sa trabaho tapos gabi na nagapuli para mga ka-K5 sa halin sa trabaho then kita ay lang kamudati kung day off yay. Amo na mga ka-K5 ang sakripisyo sa mga amay. That's why, pag-abot sa graduation, mga ka-K5, ang mga amay, no? Ang mga iloya, ti siyempre, gatulo luha. Ti grabe man nga sakripisyo, pulaw bugtaw para sa mga kabataan, luto sa mga pagkaon sa kabataan. Pagbahin-bahin sa ilang budget para sa plite kag ano pa ginagani. Balon sa mga kabataan. Pero ang amay mga ka-K5, grabe pag ito man nga sila ang breadwinner mo. No? So pag abot sa graduation, ang ginikanan, no? Ang iloy, nagatulo ang luha kay nagahilibion kaya tapos na. Ang amay makita nyo na mga ka-K5, bisan way nagatulo luha nila pero deep inside, no? Pirting kalipay sina. Sang mga amay, bangod kay ti siyempre, ang mga palas-anon nila no nabuhin-buhinan ang mga ka-K5 mga ginapas-an nila nga kwan sobra pa sa kwan daw kaangay sang krus ginapas-an ni Ginoong Jesucristo halos kada bulan-bulan palibog kabla palitik ka kundi ka mangita kwarta para ibayad or mga kada tuition mga ka-K5 galibog ulo mo kundi ka naman mangita din ka naman manghulam. That's why, uso utangay, uso loan subong. Ayos. Wala, sige. Saliwat sa tanan-tanan ng mga tatay. Congratulations. Ato ni subong adlaw kay 500. Subong adlaw sa mga tatay. Gani sa mga nanay, paubos si kabuhan ay subong. Kinahanglan. Kamo subong ang magpaidalom sa inyong mga bana. Dapat ang mga bana subong ara si babaw ay kalain. Ay kalainin. mga nanay. Hindi anay magsagi ka sugo abi sa bana abi. Daan nga ngalan sa mga tatay sa Japan nga daan subong utusan. Utusan. Utusan? Ang hiritasan? Utusan? Dapat subong kamo gid anay. Langgaan nyo gid ang mga tatay subong. Kay ila subong adlaw. Ikalain. Ayos! Kung mag-shot-shot ganit ang ila ang inyong mga bana, ganit pasugtin nyo anay kay subong lang ni. Sunod nga may adlaw, hindi naman pwede. Ayos, so dapat subong nga rin adlaw kay 500. Ang tanan-tanan nga desisyon sa tatay sa panimalay subong kay 500, dapat sila subong nga matuman, di ba? Kay Father's Day mong. Oh, kabalo kamo sa mga babae. Kung ang asawa subong kun kamo ang mga babae nga daan subong amo ning kwan mo. Sila ang mga perfect nga mga tinuga ang mga babae mo. Kay tanan-tanan na bisan ilan na sala husto mo sila gyapon. Tapos way pa nagapangayo pasinsya. For example, ma-realize nga sala sa gali. Way niya ang asawa gapangayo pasinsya sa bana. Pero ang bana niya pag wasa makasala gani. Grabe nga sunggod siyang asawa, grabe nga kwadrikta ang asa ang bana ng niya, surigid ga. Amuha mo na pro kung ang asawa gani makasala. Ah, way pa na daw siya pa masunggod, daw siya pang siya magyapon ng sakto. Ani bla? Ate, subong sugod, subong anay, kay subong adlaw iya sa mga tatay subong. Ang tatay subong masunod ah. Paghambas ang tatay nga ikaw ga asawa ta ka, ara ka sa dalom ah. Padalom ka subong. Ako subong dapat sa ibabaw. Ah. Sugot na kamo dayo na. Nugay kamo sa sagi sa paibabaw ha kay hibuon yung gapon nga sulugoon ng inyong nga bana ha. Subong ang bana mong masunod. Ayos! Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, badri kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga badri. Sunday edition naton subong mga KK5, medyo light nga mga dalagko, mga balita, pero pirti man. Grabe ang mga balita. Ito subong, dalagko nga mga balita sa aton nga mga balita, lokal subong. Sa aton karon nga mga headlines mga KK5, yari ang aton nga mga dalagko nga mga balita. Mga indigent nga mga Ilonggo, no? Sarang kuno nga makabenepisyo sang mga nagalabot sa 50,000 nga medical assistance sa idalom sang haplos program sang city government. Ti mayo man nga klase sang programa. Galing kay Manti laban-laban ti kwarta naman sa mga pumuluyo ng ginagamit, no? Mga KK5. Ti dapat hindi ni dapat ta dapat wala ni sang pinilian. Like for example, kung supporter sang sa piyak nga partido, kag indigent siya, kwan man na sa Gyapon, entitled. Hindi pwede, mga KK5, nga ang makatilaw lang sina ang malapit sa luwag. Ilabi kaglabaw sa tanan, no? Ang mga ginarekomendar sang mga barangay official o kung mga barangay kapitan. Hindi pwede nga amo lang ng makatilaw ha, dapat sararama na. Either ina siya, indigent man siya, pero supporter sa yasang sapiyak nga partido, basi hindi makatilaw ha. Mayora, basi bala kun ang makabenepisyo, sinabla ang inyo lang yapon ng mga supporters. Ang mga supporters sa sapiyak nga partido, ya basi bala kun ang balon nga, mga mangkot na sa barangay mong, balon naman kamo. That's why nga dapat, hindi niya pwede gamitan kag intrahan sang politika ang ininga klase sang ang ini nga klase sang programa kay ina nga programa ini para sa pangkabilugan. Hindi ni pwede dapat nga programa para sa mga supporters lang sa politika ha. Grabe nga daan ang politika diri sa syudad sang Iloilo. Halin sang eleksyon after eleksyon mga KK5 ang ginaisulihan puro na tanan politika daw halos tanan-tanan. O hindi Black KK5 ba Andre? That's why, nga ini nga programa, maayo ini, at least makabenepisyo dugang ang ato sini nga mga pumuluyo. Ilabi na ang mga indigent naton sini nga mga kauturan. Pero, dapat wala pinilian. Sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sing Iloilo nga mga beneficiaries katulad sa mga indigent naton nga mga Ilonggo. Either supporter ka man sang gugma o kung supporter ka man sang uswag. Mga KK5, kung ikaw ang indigent, no, dapat mag-avail ka sini. Kaya ang kwarta nga ini, hindi manihalin sa bulsa sang mayor. Hindi manihalin sa bulsa sang mga individual nga mga politiko. Kundi ang kwarta nga ina nga ginahatag sa inyo, kwarta ina sa mga pumuluyo. Nga mga nagabayad sang ilang mga buhis diri sa syudad sang Iloilo. That's why nga dapat wala sang pinilian. Ginapaunahan ko nalang adaan kay nga mga KK5, pwerte gani kagrabe kainit sang politika sa syudad sang Iloilo. Base ang ini ang ato nyo lang, taong nga sinikta, ang ini nga programa, gindisin nyo, bla, para gamito naman ang kwarta, mga ka-K5, hindi ka nagkakahulugan lang, nga para ginman sa mga matutuod nga mga indigent, nga mga Ilunggo, bla. Base, bla, kon, ginagamit lang alan sa mga indigent, nga mga Ilunggo, pagkatapos, iniginahatag lang sa mga supporters, bla, sa politika. Hindi, bla, amula ng aton, dire, simple lang, mga ka-K5, ginaplastar tangadaan ang matuod-tuod kay amo giman ning gakatabo diri sa aton sa syudad humaling sang una until now. mga ka-K5, so gani plastar sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Nami ni siya nga klase sang programa, ina kun ang makabenepisyo tanaan nga tawo. Hindi pwede nga may pinilian lang. Hindi pwede mga ka-K5 nga siya lang to ang ginrekomendar ni Kapitan. Kung sino lang ang ginrecommend ni Kapitan, kung sino lang ginrecommend sa barangay kagawad, kung sino lang ginrecommend sa mga leaders naton sa barangay, ha? Dapat, no? Kahit amo na sa ginahambal naton, either sa pula man na siya o kung sa puti ng supporter, basta ini siya ang qualified kag matuod-tuod nga indigent nga klase sang Ilunggo, dapat makatilaw sini. Mga ka-K5, sa aton nga mga pumuluyo, pag once nga hindi kamo makatilaw, kay ginhambalan kamo, nga gin-disqualified kamo, kay tungod nga supporter kamo inyo isang sa piyak na partido, ireklamo nyo di sa K5 News FM. Kay kami na bahala mag-facilitate. Ka, mga ka-K5. Diga? O, ala, sige. Sabi nga, trackeron din sa ato sila nga pagpangalaga din lamang sa K5 Network. Perte adlaw ni ati kita mo grado do kwando naka K5 Andre do naka kwando naka relate ang aton nga mga pumuluyo aw sila ni Julie Alberca gansya ah sini aw oh nya do Armalite ang mga baba nila air kay sawe guru ba si mo ni sila ni Bong Iskusyo sila nga Sir John may gabi nya ginaaga. Ako gid sa babaw ah. Karon si Mrs. naman sa ibabaw ah. Pagkwani, pag-abot mga alas 12, mga alas 12, uno, tapos ng Father's Day, ti si Mrs. mo naman pa ibabawon mo. Ikaw naman ang saya idalom. Subong dapat ikaw sa ibabaw. mga ka-K5. Wala, sige! Samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Drisato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Malapit sa 14 milyones nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa banwa sang uton. Pinakadako ining volume nga nakumpiskar sang aton nga mga pulis. Ilabi na gisang regional police drug enforcement unit mga ka-K5. Nga sa diin, sa sininga 2026, grabe mong may digital weighing scale siya, mga ka-K5. Tapos, di hamak mga ka-K5 nga kinilo-kilo nga inang suspected illegal drugs ang na-recover sa aton nga mga pulis dito sa may banwa sang uton. Di naman ni nag-agi ang kwaning sabong ni ining illegal drugs nga ini mga ka-K5. Di man na mag-agi nga nakalabot ini sa may banwa sang uton. Grabe nga kuno, grabe nga kadakuon mga ka-K5 sang volume sang illegal nga druga nga confiscate ito sa may banwa sang uton. No? Tiang banwa sang uton is a first town nga malapit sa syudad. So bo chila distribution niya sinidri magyapon sa syudad sang Iloilo mga banwa-banwa gro na sa iban sa first district kay iban pa nga mga lugar. Pero laban-laban, diri man ni Yapon ang target sa may syudad sa Iloilo. Kay lapit man lang sa Yapon sa syudad. May mga nakuha kita ng informasyon, mga ka-K5, nga ining mga illegal, mga drugista, mga ka-K5. Sa nakuha na itong informasyon, nga ang mas ginpili nila nga dito mag-base o kon magpanago kag mag-base magplastar o kon maghukmong sa mga kabanuhanan nga malapit diri sa syudad sa Iloilo bisan pang ilang operasyon sa syudad kaiman diri sa syudad sa Iloilo, ti daw halos inang identify na kung sinong mga drug personalities diri mong ti dito sila gaukmong sa mga banwa-banwang malapit sa syudad para mga kaki-5 nga hindi sila masyado malabot. Gid ti ini mga kaki-5 ang na-recover ngini nga mga 14 milyones naman nga balor sa illegal nga druga sa banwa sang uton. Nagapatimaan ini mga kaki-5 nga dihamak nga grabe nga supply sang syabo nga ginatagtag yapon kag ginabaligya diri sa palibot sang aton nga syudad kag probinsya. Sa malipot nga sugilanon, perte yapon gali kay 500 kada mo adik diri sa aton sa probinsya kag syudad. Nga hamakon mo na o. Mag-amonika kinilo-kilo nga mga amon ang kinilo-kilo mga kaki-5 nga illegal nga druga na na-confiscate sa nga to sininga mga pulis. Butchilingon kung waay ini ma-confiscate, ilaban-laban, damo-damo na masinikuging. O, hindi ba? Ay, grabe nga kwartaw. Grabe nga income nila sini. Amon ang ginahambal naton. Budlay man ipatigayunon mga kaki-5. Budlay ni ipatigayunon ang pagpangdakop sa mga drugista. Kay daw pariho lang ning nagakuan kaki-5 andre mo, nagapangita kasang dagom sa dagami. Sa malipot nga sugilanon, ining nadakpan mga kaki-5, may posibilidad isa lang ini sang volume sang syabo nga nagakadto diri sa aton sa bilog nga probinsya kag syudad sa Iloilo. Di hamak nga may posibilidad nga may ari pa na di sang nagabaligya pagid nga iban. Na-confiscate ang amoy ni kadlaggo nga illegal nga druga. Paano naman niya ang wala na-confiscate sa aton nga mga pulis? Butchilingon, di hamak nga sobra pagid guro kadamo nga mo na eh. O hindi ba na? Oh, so gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton nga mga kauturan. Oh, standby ka mo ha ka istoryahan trakeron. Grabe nga syabo. Sang una nga chimpo, sang chimpo yung digong mga kaki-5, hindi ka nakakita sila mo ni kadamo, kay-5 Andre, hindi ba? Di hamak nga damo-damo sa una sa mga sang mga budiga, sang illegal nga druga, mga laboratory, sang illegal nga druga, ang naubos sa una, pinang dakop, kag naubos sa naubos ining nasulod sa ato sila nga mga pulis sang chimpo ni digong. So, but silingon subong kay bisan pa may way kita kabati sa dako-dako yung deklarasyon niya bisa kay kwan mong sa kay BBM sa kay Bongbong Marcos way tani kabati nga may mga concentration gisang naghambal sa nga kontra kung ang mga drugista, kontra kung illegal drug. Sa pagkamatuod lang siya, magani ang nag-idea. Nagwa mismo sa sungad ni Claire Castro, ang iya sining spokesperson, nga idea sa Malacanang nga i-turn over si Tatay Digong, no? Dirihalin sa Pilipinas, i-turn over sa ICC. Pero hindi pa na sila mag-ako nga sila ang nag-turn over. Pero mga kaki-5, ilagid niya ideya eh, no? Hindi man to makuha di sa Tatay Digong sa Pilipinas kung hindi magpasugot ang aton nga pungsod mong. O hindi ba na? Labi na gid ang presidente. So ila to ideya kay mismo ang PNP chief during the time nga si Nicolas Ture, amo ang nag-yud-yud sa kay Tatay Digong kag ipadala to sa dahig. Di mga kaki-5, kilala man nga si Tatay Digong, former president, kag kilala nga siya ang nagapangampanya kontra sa illegal nga druga. Amo na rason gani nga ginfailan sa sang kaso sang kaso mga kaki-5 nga inang crime against humanity bangod sang iya sini nga kampanya kontra sa illegal nga druga nga ang madamo kuno sa mga nagkalamatay kag ang ginahambal nila nga mga nagkalamatay kuno tong iban mga inosente to mga EJK to. Pero ang alos kalabanan sa to sa mga nagkalamatay mga drug lord, mga drug addict, ka mga drug personalities. Ti subong mga kaki-5, no? Pumo kay ginpalayas ni BBM si Tatay Digong gin turnover sa ICC. Butchilingon, hindi sa gusto nga pangdakpon kag hindi sa gusto nga padyutayon kag paunta to ng illegal nga druga diri sa Pilipinas eh. Kay isa sa mga ginapang sang number one nga ginapangampanyan Tatay Digong yang parte sa illegal drugs diyamong. Di kay pinabisan pa presidente gani, former president gani, pinadalaya to sa dahig. Bo chiningon, ah, naghatag ina sang ideya sa mga drug addict kag sa mga drug poser nga ang pagpangdakop sang illegal nga drug gadri sa ato sa Pilipinas, na pakulahaw. Kon madakpan ti dakop eh. Pero kung hindi madakpan, ati libre. Sa malipot nga sugilanon, may isa kabilog nga laboratorio diri sa aton sa Pilipinas. Wala sang may nadakpan ang aton nga mga pulis subong. Ang ginahimo subong sang aton nga mga pulis, mga ka-K5, ang ginapangdakop, ang ilalang masarangan nga madakpan. Pero wala nila, mga ka-K5, ginaistudyuhan kaginapangita kung sa diin ang pinakapuno nga nagaproduce sang illegal nga druga. Until now, why kita sa may nakita nga may mga laboratorio diri sa aton sa Pilipinas nga mga pinangdakop, nga mga ginpangsulod sa ato sini nga mga pulis, hindi ba? Bisan sa PDIA gani, wala. Ah? So ining mga nagkaladakpan sa aton nga mga pulis nga ini, pakulahaw nga klase sang trabaho ni. Hindi ni sa kay seryoso nga trabaho, nga seryoso gid nga ginapanglagas gid ang mga producer, ang mga financier, wala. Mga ka-K5, ah? Hindi ni amo kaklase kakya seryoso. Kung madakpan ti okay lang, accomplishment. Pero kung hindi madakpan, ati hala tuduhin nyo da, no? Mga ka-K5, duha pa katuig ang nabilin nga nagapungko si BBM, no? Mga ka-K5, duha pa katuig ang nabilin nga magapungko. Duha pa katuig nga antoson naton, mga ka-K5, nga ang mga gusto nga mangin drug addict liwat ara gyapon libre, no? Wa isang katahap, wa isang kahadlok. Ang mga krimen subong, mga kriminal subong naguguluwa, nagaguluwa naman. Ha? Amo na gani ang hambal si Basti Duterte naghambal. Sila ni Basti Duterte, sila niya ang aking, sila niya ang aking ama. Yang tatay ko to sa nguna, yang pangampanya kontra sa droga kag korupsyon. Subong sila niya sa kay BBM nga time, mga ka-K5, ginbalik ya ang droga kag ang korupsyon. Kontra droga kag korupsyon sa nguna, ang kay tatay digong nga ginasinggitan permi. Subong niya mga ka-K5, nagbalik ang droga kag ang korupsyon diri sa Pilipinas. Kung hindi mo pamatian, doon may punto man si Basti Duterte mo. O hindi, Blackie Pabandre. Doon may punto man kay nga, kalabanan na muno. Ang korupsyon, mga ka-K5, boss especially, ang grabe nga isyo, may kantanan sa korupsyon, sang ining flood control, ginapabayaan subong, ginabaliwala. Din kay mo kita sila mga ka-K5 nga amon nga klase ka administrasyon. Akigan na kita permede parte sa maghambal kita nga bangag nga klase administrasyon. Pero kung imo lang tawon, namugid man. Daw bangag din mga klase sa administrasyon, hindi ba? Din kay mo kita sila nga for the first time yang inang sa sunod sa isa katuig kata kalima kabisi siya mag-ilis ang Senate President man. K5 Andre? Kung hindi bangag na klase ka administrasyon eh. Kung hindi ni bangag na klase ka administrasyon, lantawa nyo bala, ang Senate President, mga ka-K5, kalima kabisis magbaylo-baylo. Basi pla kaadlaw, kung makalampas si Bato de la Rosa kang makagwa sa prisuhan si Jinggoy Estrada, basi magligwat na maliwat ang administrasyon sa Senado kag may bag-o na maliwat nga Senate President. K5 Andre? Tikon hindi ni bangag nga klase ka administrasyon, lang tawa nyo. Kalima kabises magligwat, magliwat-liwat ang Senate President. Mga ka-K5, sa malipot kasugilanon sa leadership na nagabase. Kung ang leadership mo mapag-on kag maayo, mga ka-K5, hindi na matabo sa administrasyon kag hindi na matabo sa Senado kag sa Kongreso. Ang Kongreso naman nga mga ka-K5, din kay Musita, kung hindi bangag nga klase ka administrasyon eh, ang Kongreso ta, mga ka-K5, halos pwerte ka damo-damo sa sindikato nga mga congressman kag mga kawatan nga mga congressman nga nagabaton sang kwarta. Amo na ginahambal ko sa inyo sang una, nga siling naton ang SOP ginhimo na nila nga legal mga kakipeb gabaton sang komisyon sa mga project sa Bilog nga ila sini nga tagsa ka mga distrito sa malipot nga sigulanon ara ang sindikato sa kongreso kag sa senado bangod sa kahuyang sang Malacañang. Amo nang matutod nga sitwasyon subong diri sa aton sa Pilipinas. Bangag ang aton nga administrasyon. Ha? So, sige, storyantra karon maka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ni may kang tanan sang minilyon naman nga mga syabo nga na recover dito sa may banwa sang uton o na confiscate sa aton sini nga mga pulis. Sa ginhiwat nga drug bypass operation dito sa may banwa sang uton. Ang taon tabi karon yung magkuton ko sa dinang source ni mga K5 sang pani sang syabong ini. Kag istoryahan taman karon. Kaya ara na ginamat-amat na may posibilidad nga ini sa bulan sa July mga K5. Ini nga July mag-start na ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President inang Sara Duterte mga K5. So, ready na ang sa kampo sang inang ginakusar. Ang ginapa-impeach nga si Vice President Sara Duterte. Ready naman kuno ang mga prosecutors. May mga reaksyon. May kangtanan sini mga K5. Sa ginatawag naton nga butuhan. Kun bala ma-convict o kun ma-acquit, no? Ma-convict o kun ma-acquit si Vice President Sara Duterte, ina mga K5 ang nakabase, no? Ang nakabase sa magabuto ng mga senador kun bala gusto nila i-convict si Vice President Sara Duterte o kun gusto nila i-acquit mga K5. No? Ang napagkit sa konstitusyon, kinahanglan 1/3 sang numero sang pangkabilugan nga mga senador. So mga K5, ang nakapagkit sa aton nga konstitusyon, dapat 1/3 sang pangkabilugan nga mga senador ang dapat magbuto pabor. Pabor sa impeachment complaint sa ginapa-impeach nga personalidad. Now, mga K5, pila ang 1/3 sang 24? Kay ang aton mga K5 nga mga senador, 24 sila kabilog. So, sa 24 sila kabilog, ang 1/3 mga K5 sang 24 is 16 K500. No? 16 kabilog. So, para ma-convict si Vice President Sara Duterte, dapat may ara sang 16 ka mga senador nga magbuto para pabor nga i-convict si Vice President Sara Duterte, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Amo na dapat gid ang pangkabilugan nga numero nga makabuto pabor sa impeachment complaint. Pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Tapos, dapat may ara mga K5 nga siyam ka mga senador ang magbuto naman, no? Nga kinahanglan i-acquit o kun ipawalang sala si Vice President Sara Duterte. Nga baga pabilin siya nga mangin Vice President sang Pilipinas kag hindi siya ma-convict. Dapat may siyam ka numero sang mga senador. Ang dapat nga magbuto para mga K5 nga hindi siya ma-convict. Amo ina ang nakapagkit sa aton nga konstitusyon. So, 1/3 ang dapat nga magpabor nga hindi pag i-convict si Vice President Sara Duterte, so ang one-third niya sina is siyam. Ay, balis kargali, no?

nga paboran si Vice President Sara Duterte nga hindi pag-i-convict. Na muna siya. So siyam lang niya kabilog. Now, may mga reaksyon na ang tagsa-tagsa diri ka mga manginalamon. Si former Senator Franklin Rilon nga Ilonggo. Si Pabandre, no? Si former Senator Franklin Rilon nga Ilonggo. Damo na ni siya sang naintrahan nga kuan mo nga inang impeachment, no? Trial. Damo na. Naka-intra ni siya sa impeachment trial ni Corona. Naka-intra ni sa impeachment trial ni Estrada. Naka-intra ni siya sa impeachment trial sang una ni si Juan Blas, si Dumdumanyo. Nga gin pa-impeach Manila ni si inang former President Joseph Estrada. Gin pa-impeach Manila ni Maka K5 si inang Justice Secretary Renato Corona. May isa pa gin atong babae bla, si sino ganito man. Gin pa-impeach Manila to, Dumdumanyo. May babae pa gin nga Chief Justice man bla. Nga gin pa-impeach man mga K5. Oh, ang babae ito nga nagbulos siya kay daw nagbulos man ganito kay Corona. Babae ito, no? Mga kaki-five. So damo na ni sasang naintrahan nga impeachment. Ining si aton nga our own, no? Mga kaki-five, si former Senator Franklin Rilon. May ara sa mga kaki-five nga gin butang nga tinaga. Parte dire sa nakapagkit sa aton nga konstitusyon may kang tanan sa butuhay sang mga senador kung pilagin bala dapat kabilog. Mga kakipa. Si Reno, gali, no? Si Chief Justice, si Reno, bala to, babae to. Mga kakipa, o dumdoan nyo, nga gin-impeach man to siya. Si Reno, gali. No? Mga kakipa, nan. So, do, tatlo ka mga impeachment trial sa una na intrahan. Sa tatlo ka mga personalidad. Mga K5, naintrahan ni former Senator Franklin Rilon. So may ara siya mga K5 nga reaksyon may kangtanan sa sining binutuhay o kon numero sang mga senador nga nakapagkit sa aton nga konstitusyon kun bala pilagi dapat ang volume o kon ang numero sang mga senador nga makabuto kontra sa kay Sara Duterte nga ipa-impeach niya o kon magpabor sa kay Sara Duterte nga hindi siya ma-impeach. Iplastar ko na sa inyo karon. Kag ang prosecutor sa House Prosecutor Head o kon Chief House Prosecutor Chief nga si Congresswoman Jervil Luistro, may ara man sa siya man yung version, Kipay Bandri? May ara man sa version kung pilagid ka ang iya nga man niyang pag-insindi bilang tiabugada man isa mong may ara man sa iyang version man nga ginahambal nga kung bala pilagid ka numero sang mga senador ang pwede makabuto nga i-convict si Vice President Sara Duterte. Na, plastar ka mo ha, kay isa-isaon ko ni karon, kag kamo ang maghatag sa reaksyon, kun bala, ilabi na gid sa mga nagpamati ng mga abogado, da? Ako hindi magka-abogado, yamong, i-presentar ko ni sa inyo, mga kakifab, ang naghahalambali, puro ni abogado. Si former Senator Franklin Rilon, abogado, manimong, si Jervil Luistro, abogado, manimong, pero ladies and gentlemen, these two people, mga kakay-five, kilala ini, well known ini sila nga against Duterte. Ining si Luistro, kag si Rilon, puro ginitanan kontra Duterte. Na naka-align niya si Rilon niya sa Dilawan, di ba? Sa Pinklawan. Na-align niya si Rilon sa Pinklawan mo kung Dilawan. Si Luistro naman yan, na-align niya, mga kakay-five. No? Sa Malacanang. Kani standby ka mo kay plastar ko ni sa inyo karon. Now ang pamangkot sa ang naka-align naman niya sa mga Duterte, sino naman nga mga abogado naka-align sa mga Duterte? O mate ka mo i-plastar ko na sa inyo karon. Ano

0: gid balak kag pila gid balak kinahanglanon kayo lapit-lapit no manug tapos ng bulan sang June. Pag July ma start na ni mga ka K5 ang impeachment trial, no? May kwan na presentation na gani ang kwan ang tagsa kapart. May presentation na gani, may sabat na gani ang kwan no nagsabat na taong kwan ni Dibla. Ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nagsabat na ni Dibla. Yan ang sila sang reply, may kang tanan sa sineng sumon sa ila sang Senado naton, di ba? Na o sa standby kamo. Kay plasta na to na karon diri sa ato sining pagpangalagan. Ang ka K5 diri sa K5 Nightwatch. Ang mga balita yun ba tanang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant kagsang mighty C, the alkaline vitamin C mga ka K5. Ang Klinika DTX 500 mga ka K5 kinanglano na to nini para sa matag-adlaw-adlaw nga tanan para magapabilin nga healthy nga tulawas sa mga father da, mga tatay, kabalo ko, damo-damo gidang irigalo sa inyo sang asawa nyo subong. Kay tungod nga hero kamo subong, kay kamo ang mga tatay tungod sa Father's Day subong. No? Abi pa baskog kamo sang resistensya nyo, kag pabakod kamo da kay para nga may inugbato kamo ron kay misis nyo. O hindi, Black K500? O, sa mga fathers da. Okay, nanglan magapabilin nga healthy lawas tag importante ni para sa aton nga mga father nga mga tatay kay kita ang ginatawag naton nga iyang ginatawag nila nga breadwinner. Ha? Kita ang ginatawag nga breadwinner. Kita ang haligi sang panimalay. Di Black K500. Kita ang haligi sang panimalay. Ha? Siling sa mga kabataan, may ara bata naman kot sa maestra niya. Siling niya. Bebe, madrama to Black. Ma'am?
1: Yes, iho. Ma'am? Ma'am, angkot lang ko tani, ma'am. Yes, iho. Tuod na nga si tatay ko no, amo ang haligi sa ngamon nga panimalay. Yes, iho. Correct na, iho. Di, ma'am, kung haligi si tatay sa panimalay, ano ya si nanay namon, ma'am? Well, iho, si nanay mo, amo na siyang manugpatindog siyang haligi ni tatay mo.

0: Ay, kalainin, kalainin. Dungol ng maestra na. Ah? Ah, pare. Parang nga resistin shadow si Halige. Mga ka-K5. Dapat wai kwan eh. Dapat wala balatian eh. Kay kun balati anon si Halige, mga ka-K5 laban-laban, hindi kayo magtindog ang Halige. So, sa mga Father's Day da, mga pader, mga tatay, mga dads, dadski, papangski. Ha? Dapat hindi kita mahuyan subong adlaw, ha? Aton subong chimpo. Inom kita para magapabilin nga healthy ang lawas ta naming aton nga blood circulation. Hindi mag hindi magtiner sa lawas ta ang diabetes mga kakipay pamugining problema sa mga lalaki mo. Ewas nga diabetic kagani kay 500. Alaban-laban si ang haligi mo, laban-laban kuan gid mahuluyaon. So para hindi mahuya ang haligi mga ka-K5, no? Para wala diabetes, oh, hindi kita diabetic, ang aton nga blood sugar level makontrol, imni nyo na nga daan sang klinika DTX 500, no? Kagparisi nyo sang may TC para magapabilin nga healthy ang lawas ta kontra diabetes, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian. Dapat healthy permi lawas naton. Healthy permi dapat si daddy. Dapat permi healthy si Papangski. Dapat permi healthy si Father. Oh, si sino pa nawag niyo? Si Irpat. Mga ka-K5. Dapat permi healthy. Oh, so paimna nyo na na. Ang irigalo nyo sa mga tatay, mas pabor kag nanamian pagani ang mga tatay kung regaluhan nyo sila sang mga food supplement nga nagapanami sa lawas nila kag nagapabakod kag naga pabubalik sang resistensya sa ila sining lawas kay nga hindi sila kapuyon sa pagpangita sang trabaho kag pagpangita sang kwarta para mga ka-K5 no nga manyang punan man sang kanami kag sang ambunansya ang aton sining ang grasya sa aton sining panimalay hindi ba oh so dapat si Father no dapat si Papang Ski oh, si Daddy, oh, si Dadski, dapat permi healthy kay siya ang breadwinner, siya ang pangita sa aton para sa panimalay. Kag siya mga ka-K5, no? Ang haligi nga ginapatindog ni nanay mo. Oh. Mga ka-K5. Oh, so dapat inom kita para magapabiling healthy lawas ta im ninyo. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, mga ka-K5. Agod nga punggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas o ginatawag naton nga inflammation. Kag nagadevelop sa ulihi sang mga balatian, cancer, kag iban pagid nga mga inang balatian, high blood, hypertension, hypertensive kada, or hindi na panano pa ng klase sa mga balatian, diabetes, mga ka-K5. Kag ang pinakadabes kay mataas ini kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga ara mga ka-K5 sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer butsilingon ang papangskita malikaw naton mga ka-K5 nga magtubo ang cancer o kon magdevelop ang cancer sa lawas mga ka-K5 kun nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Ang Mighty C naman, isa ni siya ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So likawan tagid ni. Para nga ang mga papangskita, mga dadskita, mga dadita, mga papata, mga airpatsta, mga ka-K5, permi happy kagkondisyon ang lawas, mga ka-K5. Para hindi mag-stack up, ah, kag hindi mag-stagnant ang iyang pangabuhi, mga ka-K5, para sa pagpangita sang trabaho kag-income para sa panimalay. Hindi ba? Kag siyempre, happy si Mrs. kay may patindugon siya nga haligi. O hindi ba? Ah? Mga kaki-five. Ah, so gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagmanapatiya. Ah, gai nyo sang chimpo kagai nyo chansa nga makatilaw pirmi si Mister, si Mi, ah, si Mister, si Tatay sang klinika DTX 500 kag may TC. Kay amo man nang kalipayan sa mga tatay nga dapat nagapabilin nga healthy ang ila nga lawas. Ayos! Wala, sige. Mga kaki-five, ha? Ti produkto ina sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Pwede nyo na mapangita, pwede ka mo magkapamangkot. Kay available ina sa mga butika nationwide. Kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang aton nga oras, alas 8, yes!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa. Pa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga. Ito hindi maayong.
3: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga IP, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Babakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Luksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bobo ka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte. para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, ka ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no? Kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag-discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nag-chat. Niya sa Wibis lako ta makatong kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10-6. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabasa ang abutihan. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nanggit ako makabatsyag pang sakit.
16: Mighty C. Mabasa sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
19: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
20: Mami,
19: Angeline,
20: walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporebiotics! Dina-tap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal

0: near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Pari ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi, ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
12: K5
11: News FM.
12: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
7: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
14: Night Watch.
15: Pabalik naman nga ka K5, Badri Saton nga pag pangalagad. Oras na ito nga ron, nakalabor kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas sa 8. Talang tagali 9 o'clock, no? Ate, minabilin pa kita nga mga inang 35 minutes. Baka K5, sa ito sila nga pag pangalagad. Check na nato ang mga report na kay informasyon nagikan kay K5, Jenny Kauyunan. Mga K5, ni may kang tanan sa sining report nga ano gani niyo ng haplos program sang city government. Ano ni nga haplos? Haplos ng pagmamahal o haplos ng haplos ng ano ni? Oh. mga K5. Standby sa ato sining mga tagpermati sa mga kauturan kay dugay shout out ang inyong mga kwana. Sa mga gusto magpa-shout out bla, kuan la kamo da no, comment la kamo sa comment section sang K5 News FM Iloilo o hindi gani sa kuan comment la kamo sa comment section sang June Kapulot News Live. Daw nga Facebook page no, pwede kay pang basahon ta nagkaroon nyo sini nga mga mensahe diri sa ato sini nga pagpanaod nyo sini nga comment. Diri sa ato sini nga comment section. Sa mga gusto magpa-shout out la sa ilang mga tatay nga gusto magpa-shout out da mga KK5 basaw na to nagdugay. Check na to report kay impormasyon nagika na kay KK5 Jenny Kauyunan sa sini nga mga tinio. K5 Jenny sa kampyon nga report, standby.
11: K5 News FM. Kampyon report.
16: Sa K5 Juno, sara maka-avail until 50,000 pesos nga medical assistance ang ato nini nga mga indigent nga mga Ilonggo ka K5 Juno sa idalom sang haplos program kun ini nga Pumuluyo Laboratory kag Hospital Service sang Iloilo City Government paagi sa Atipan Center sa K5 June. Sa italong sining hapus program, magamit ini para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, sa iban pa ka K5 June ng mga medical needs sa naton nga pumuluyo. So mayara ka K5 June sa their hapus program, mayara sa 10 ka hospitals, partner ang Iloilo City Government. A good basta padasi ka K5 June ang pagproseso kapag hatag sa medical assistance sa naton nga mga beneficiaryo din ka K5 June. Takip sa mga hining hospital sa K-5 June, ang Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors, Medicus Medical Center, Healthway Qualimed Hospital, the Medical City, Metro Iloilo Hospital, Medical Center, West Visayas City University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center, kag K-5 June. So sa mga nagpamangkot, paano ini kag K-5 June mag-avail sa ining hapus program sa Iloilo City Government? Una, dapat mag-secure ka kag K-5 June sa imong valid ID, ang social case study gikan sa CSWDO o kon sa City Social Welfare and Development Office, kag ang imong final ng hospital bill kag medical abstract ka K5 June. Once makompleto mo ining dokumento, pwede ikaw din magkadto sa Atipan Center sa City Government. Ang Atipan Center ka K5 June mayara na nahamtang sa 7th floor sa City Mayor's Office. Pero kung may mga questions pa ikaw, mayara na assistant desk sa idalom. Once maklear ikaw ka K5 June sa assistant desk sa idalom, masaka ikaw sa babaw sa Atipan Center sa 7th floor. Dito mo ipasa ang imong tawag sa imong mga requirements sa ginakinahanglan. Kag once nga ma-verify sang staff sang Atipan Center kay K5 June, hatagan ikaw inis ang guarantee letter sa idalom sa HAPLUS program. Once you have the guarantee letter kay K5 June, amuna ni pwede mo magamit. I-present kay K5 June sa sining pulo ka mga hospitals nga gina-mention naton. A good maka-claim ikaw kay K5 June sang assistance o confidential, I mean medical assistance from the hospital kay K5 June.
15: Hmm. So anong mga requirements di para nga makakuan ka, para nga maka-avail kasi na?
16: Oh, ano man, so ato sa K5 June, una-una, secure ikaw sa imong valid ID, social case study, gikan sa City Social Welfare and Development Office, ako natong nga CSWDO, ikaduwa imong final hospital bill ka K5 June, kag medical abstract. Present mo ni ang requirements sa staff sang Atipan Center, a good matagan ikaw sang guarantee letter. So, same ni bala ka K5 June sa proseso sang DSWD ka K5 June, nga kung may mga hospital bills ikaw, for example, ikaw ka K5 June, no, gin-admit abi ikaw, pag-admit sa imo, hindi mo masarangan by dan ka K5 June sa hospital full. Ang imong medical bills, abi for example, dira, mangayo ikaw sa DSWD sa financial assistance, awards gani ka K5 June nga maglabot sobra 10,000 ng imo nga bill, hatagan ikaw ko K5 June sang guarantee letter sang DSWT, ihatag ni sa hospital ka K5 June kag amuna nga maklear ikaw ka K5 June sa imo nga mabalayan, kay ang DSWT na ang mabayad sang imo nga bill. Sa under niya sa plus program, ang guarantee letter halin sa City Government ka K5 June kag dira na kasi kung pira ang imo or pila ang imo nga ma-avail ng medical assistance sa K5 June.
15: Ang kwarta sa dinhalin, ang kwarta iya sa DSWD?
16: Iyan ka K5 June ang budget from the City Government under sa Atipan Center.
15: Ah, okay. So ang guarantee letter halin sa kwan, halin sa City Government.
16: Yes.
15: Tapos sinong marilis ang kwarta na?
16: Ang hospital na naka-K5 June, ihatag mo na ang guarantee letter. That's the, kumbaga, pamatuod na K5 June on the end sa hospital nga mabayaran ang imong medical expenses.
15: Ah, okay. So, why na kinanglanon ang endorsement from barangay, barangay official, barangay kapitan?
16: Wala na. Kaya nakastipulate na rin ka K5 June ang requirements. Valid ID mo lang, ang social case study sa CSWDO, final yung hospital bill kag medical abstract kay K5 June.
15: Okay. Kung may ara ka mga kinahanglanon nga mga papilis or ang mga papilis mo nga halin sa ospital, amuna na siya, amuna na kinahanglanon nga idalon mo to sa sining health assistance sa pumuloy laboratory kag hospital service amo na.
16: Yes. Okay. For example, abi ka K5 June, no, may kinahanglan ka ba lang laboratory mo, abi ka K5 June na x-ray ikaw, mapa CT scan ikaw, ukon iban pa ka K5 June nga mga mahal nga mga procedures pala, kag hindi mo masarangan ka K5 June nga bayad, amo ni ka K5 June, pagayuan mo ni siya sa hospital bill, hospital bill sa hospital kung din ikaw ka K5 June nagpa-check up kag under ini sa 10 hospitals nga game partner sa city government nga mapadasi ka K5 June ng imo nga paglilis ng imo nga ating assistance sa mabulikan ikaw ka K5 June. Dalun mo lang sa ating fund center, hatagan ka guarantee letter, paghatag sa guarantee letter, ibalik mo sa hospital pag sila na ang maklear sa imo nga hospital bills.
15: Okay. So sigurado na at least nga maakomodar ang tanan-tanan. Why ni pili ha? Bochilingon, supporter ka man sang sapiya ko, supporter ka man sapiya ka balo ka, may kung kaysa ginintrahan, politika, bla. So, iniya, tanan-tanan eh, pwede makumudar basta, makuha niya lang, mahatag niya lang, kag makumplito niya lang ang kinahanglanon ng mga papeles para dira.
16: Yes, kay K5 June. No? So, ang imo nga ma-avail, i-remind ta lang again ko sa K5 June, until 50,000 pesos kay K5 June, ang imo ma-avail ng medical assistance sa idalom sining HAPLUS program o kung ang health assistance sa pumuluyo laboratory kasi
15: Bochilingon, hospital service. Bochilingon, may limit sa nga hasta sa 50,000, hindi pwede kalapaw sa 50,000?
16: Hindi, sa lagid 50,000 pesos sa K5 June.
15: Eh, nagdugang pa yung problema, sinasang aton makauturan. Pero ang, like for example, may ara sabing bill sa ospital. Ano nga klase ospital ni Wai Nipili? Private man o public ospital?
16: Ang may ara kita ka K5 June. 10 hospital, again partners ng city government, nagpaidalaw sila sa memorandum of agreement kay K5 June. So, dito natin ang Pulok Hospital, ang Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital, Iloilo, Iloilo Doctors Hospital Incorporated, Medicus Medical Center, Health Away Qualimed Hospital Iloilo, the Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas University Medical Center, Western Visayas Medical Center. Apparently, kasi from June, most of the hospitals, major hospitals din sa Iloilo, ang partners ng city government sa sining HAPLUS program.
15: Ang ining programa, ginsunod niya lang ni, kagin kopya sa programa ni Congresswoman Jamjam Barunda. Kaya ang ining programa, dugay na ni, nga gin... ginhimo sang opisina ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ang mas mayo man gani na at least nga may ara man ang syudad, pero galing ti problema kay hasta ka lang sa 50,000, no? Buot silingon nga kon may bill kay imo ya hospital bill ka abing ang balayran mo da galabot abi mga tag 200,000 ma problema ka pa sang 150 kun din ka makadto kay 50 lang yung mahatag sa syudad. Lain ang sa programa ni Congresswoman Jamjam Barunda nga hasta galabot kung kisa minilyon ginasabat sang gobyerno, ginasabat sang opisina ni Congresswoman Jamjam Barunda. But anyway, mas mayo gani na nga duha sila may ara na para nga at least kundi ang tao hindi na mabudlayan, no? Mas nami ni ako pabor ko sini, okay gini ang ginahimo sa syudad, no? At least makabinipisyo ang tanan ba? Kundi at least may bulig, may kwan, may bulig, may ara nga timbang na subong si Congresswoman Jamjam Barunda sa tarantanan nga mga ginaatubang niya nga mga problema sa mga pumuluyo na tondiri, labi na gid ang hospital bill sa Los Calabanan, no? Sa kwan, sa mga burial assistance, may ara ang syudad, why?
16: Ang burial assistance sa K5 June under na yas sa Ate Fund Center, no? Ang Ate Fund Center, amo na may program na sila, hagahatag sila burial assistance, gatag man sila actually K5 June medical assistance, may mga other social social services sa K5 June, like educational assistance. Ang kung magkato ka sa 7th floor K5 June, alam man nila, naghahatag man sila burial assistance sa K5 June.
15: Sige, okay. Kabay pa. Kabay pa nga makwani. Nga magsige-sige kay para nga aton nga mga pumuluyo makuangid, makumudar ang tanan-tanan ng mga problematic naton ng mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo.
16: And to note, the K5 June, other than amuning assistance from Deton LGU, may araman from the National K5 June mo, nga saraman mabira sa mga indigent ng Ilonggo. Una dira ang PhilHealth sa K5 June.
15: Yes,
16: remember, ikaw sa PhilHealth, makover man dira.
15: Yes, ha. O, ay problema ng mga munang atol na yun nalagas niya muning sa syudad, no, kay manti, at least may araman sila. Tanan-tanan na, no? Ang iyalan sa syudad yati at least sa kadugay-dugay nini nga problema sa aton nga mga pumuluyo, subong lang ni na ginhimo sa ato sini nga syudad tungod kay ti nangin maayo ini para sa feedback para sa kay Kongreswoman Jamjam Barunda kay kadamo-damo sa mga tawo nga naga-feedback nga ang pagkuano ang pagserbisyo ni Kongreswoman Jamjam Barunda way pinilian mong so mas maayo ning at least nag-intra ang syudad kundi at least kundi duha na sila ang makahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo naton amo ang makabenepisyo sini. Ah, salamat kid K5 Jenny.
16: Sige ka K5 June report sa patron. Ikaw po si K5 Justin Talaron ni naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kadalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
15: Dugay na ni ginahimo ni Kongreswoman Jamjam Barunda ining parte sa mga kwani hospitalization inang parte sa mga tanan-tanan ni no may mga medicine ala kwan pa ni siya mong nga ginabulig no sa mga pumuluyo naton di mas may ni kay ang syudad ta may ara man galing ti gamay lang galing no pinakataas siya 50,000 di mo nang ginaproblema mo le for example balairan mo to sa hospital. Ang bill mo to, 200,000. Di 50 lang mahatag sa syudad. Ang 150, problema akon mo pa. Ah, ang sakay Kongreswoman, Jamjam Barunda, basta may ara lang nga pundo ang gobyerno. Ang iyang opisina, ubos. Kaya tanan, zero balance mo. Tanan mga kaki-five. Kasi po, mas mayo na at least bisan gamay may ara. Di ba? Daligid lang sa aton nga mga tagparamate. Ha? Standby ka mo kay may talakayon pata may reklamo parte sa... Inang kwan bala parte sa Lisandra bla na, no? Dira sa may Lisandra sa Banwa sa Pavia. Ni sakop sa Pavia, garo ni Lisandra, no? Subdivision. May problema dira kay damo-damo sa mga inang homeowners dira sa may Lisandra, mga kaka-K5, nga biktima sa kawatan. Kagang problema kay ang ginapangawat mga kaka-K5, hindi kay basta-basta nga ginakawat na mga pagkabutang mo sa mga panimalay. Hindi. May ara dira nga mga balay mga kaka-K5 nga inablanggin ako, why pa maakupar bla ng may tag-iya pero wala pa sa may naga-star bla. Ang ginasulod sa mga kawatan, kag ginapanglalas ang mga wirings. Ang tanan-tanan nga nakabutang ng mga wiring sa sining nga mga balay, mga kakipag, ginapanglalas sining mga kawatan. Di may gwardyada. Ang pinakamasakit si Nidrek, kamay arat na sila nga Homeowners Association. Ang ilang nga Homeowners Association, mga kakipag, no? Wala nagapahilabot. Kag wala nagaintra. Kung pamangkuton sila, way sila sa may isabat nga tarong sa mga natungdan nga mga complainant nga tag-iyaman mismo sang balay nga sa diin ining mga homeowners nga ini ang tag-iya sang balay nga biktima nagabayad man sang ilang nga mga obligasyon nga balayran o kon mga fees sa grupo or sa pangkabilugan sang Homeowners Association. Tinga nga pabayaan nyo ni kay inyo ni membro hindi ba? So standby ka mo istoryahan tanak karon di sa ato sini nga pagpagalagad mga kakifay. Sa dira sa may Lisandra na sa subdivision sa Pavia. May nakablatter ini sa may Pavia Police Station mga kakifay ba? Nanuyatan kita diri nga police blatter. Hinaguon lang ni ngalan sang complainant mga kakifay ba? Pero nakablatter ini sa police blatter entry sang Pavia Police Station angot sa sining hindi lang kay isa kabes na tabo damo-damo na now ang pamangkot nga wala na madakpan sang gwardiya nga way kabalong gwardiya ni. Ikaduha nga ang homeowners nga hindi mga kaka-K5 magpahilabot kag hindi mag-intra mga kaka-K5 may kaangtanan sa natabo ng ini kay man ining mga naga-estudy o ining mga tag-iya sang mga sa balay dira nga ginpangkawatan mga kaka-K5 ang nagabayad man sa ilang mga monthly dues, no? Dira sa Homeowners Association. Nga ang hindi kamo mag-intra, di ka hindi kamo pahilabot, sinidiri. Pabayaan nyo ni? Ano kilala nyo mga kawatanda nga pabayaan nyo? Dali gid lang, mayari kita ng flash report.
11: K5 News FM Flash Report.
15: May ara mga ka-K5 nga drug by bus operation naman, no? Pun kita sa kay ka-K5 AJ Cordova. K5 AJ sa report, go ahead.
5: Ka-K5 June, isa na naman ka madinalagon nga drug by bus operation. Ang ginkasasang Dumangas Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Major Ken Albert Lipsiano. Kung sabihin ka-K5 June, ang arestado diri si alias Ramel. Diri ini sa barangay Corregidor, no? Corregidor, Banwasang Dumangas. Kagang subject diri ka-K5 June, ang balaya sinino, ato ni explain sa aton mga tagpalamati, 50 to 60 meters, no? Ang kalayoon sa main road gate diri sa mga barangay. Kaga mga recoveries diri ka-K5 June, 2, 4, 6, 7 sa mga drug ko, ng mga suspected shabu, no? Ng mga pinutos. While abot sa bypass item diri. So, bali siya, magintanan ka K5 June. Kagang masakit-sakit diri ka K5 June. Kami ara pa ini sa 38 ng armas loots hang may ara sa 5 kabala. Kaga, kung niya makita natin dira, no? Sa ginpagala natin na picture, pati kayo pa ini, punta ni isang patisyo, no? Ang inyong subject, kay may ara diri. Isang aluminum foil nga may tunaw na kasi 5 June na may ara sa mga lighter disposable nga tutor kasi 5 June
15: improvised tutor. Grabe, no? So, Bochilon, may patches yun pa sa nga ginhiwat ang drug by bus operation sa aton nga mga police kaysa mga recoveries, may ara nga mga improvised nga tutor, may mga aluminum foil, kag may mga shabu residyo, K5J.
5: Yes, correct ka-K5 June. Kung makita, no, may ara pa sang weighing scale, katahong pa ni ka-K5 June, no?
15: Gakuan pa? Garipak pagid sila pagid?
5: K5 June?
15: Garipak pagid, kay tungod nga may mga weighing scale pa?
5: Kaya mo pa ka-kwarta nga na recovery sa rin ka-K5 June.
15: Okay, sige. No? So, samtang yun ay patagayin, ina dira subong, natapos na narikisa na siya, way pa man?
5: Sa Subong ka-K5 June, padayon nga nag-markings ang police pusher buyer, no, sa mga drug evidence diri. Ay pagkatapos ini, pag-markings man ang non-drug evidence nga na-recover sa bag sa sining subject na si alias Ramel ka-K5 June.
15: So, Bot, Chilingon, narikisa na siya tapos ng rikisa siya?
5: Yes, yes.
15: Okay. So, pangkabilugan ka ron, pwede mo na mabalik ka ron, no? Ang ibang pagid ng mga information may kang tanan sa mga recoveries, no? Ang non-drug kag mga illegal drugs, no? Ng mga na-recover sa ato sinima, o mga na-confiscate sa ato sinima mga police sa Dumangas Police Station, dere sa may Banwasan Dumangas, no? K5AJ?
5: Sige, K5 June. Dugang update, no? Bantayan sa programa sa K5 News FM Manilo 88.7, no? Especially na sa K5 Night Watch ni K5 June Alohado Kapulot, mga K5. Exclusive diri sa ginpatigan nga drug by bus operation sa Banwasang Dumangas. Ako si K5 EJ Cordova. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alohado Kapulo. K5 Nightwatch.
15: Makasod-asod ng mga drug by bus operation ang ginahimo sa aton ng mga pulis. Kalabanan, subong gina-strike ang probinsya. Andre, sa syudad, may ara man na halos kada adlaw may ara man. Kaga milyon-milyon ang mga nag-recover. Tila balaban to. To mga siyam tanan to. Siyam kasasye naman itong lagko ng mga sasye nakita dito sa ang na-confiscate sa may Banwasan Dumangas. So, may barangay Regidoro. Standby ka mo kay lantaon ta naman na kung pila naman na market values itong nakuha to laban-laban. Hindi to milyon, mga media milyon naman itong valors to siguro. Mga ka-K5. Mga balita ngayon na batayan, darigil lang nga kay pangbasahon ta rin kay nakakuan kita mong naka-commit kita nga ang acknowledge na aton nga mga followers, no? Diri sa aton sa June Kapulot News Live Anay, Mercedes Mel Querido, shout out sa kay Verna Salvilla, kay Rose Simpas, kay Ria Capana, sa kay Bibi Girl, kay Verna Salvilla, kay Samuel Villaluna, Shout out man kay Renato Bindita, Alpha, say kay Florenda Cadavero, sa kay J&J. Shout out kag Tamya sa kay Nanay Lorle, kay Sagardusi family. Kay Apple di Aptabataasan, shout out sa mga Tabata family sa Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarat, Mindanao. Gamonitor sa K5 News FM Iloilo. Kag sa family ni Virinia Pareño, nung Rudy Benji Pareño, Marivic Pareño Taasan, sang San Pedro Mulo, kag sa Taasan Hilado family sang Sontri Ongka, boda mo ila paryente ba? Kay Grace Ledesma pagid no? Aisa Ledesma Angelis Taasan sang Barangay Zone 2 Tubungan pagid. Kag subuman sa Taasan family sang Tulunan South Cotabato. Mayong gabi man kag happy birthday ko no sa kay Jan Alihudin Tabata Taasan sang Barangay Zone 2 Tubungan Iloilo. Ayos, wala sige. Kay Johnny Cartagena watching from Barangay Isyan Tigbawan Iloilo. Kay mayong gabi and shout out no sa kay kwan sa kay ihado ko. Okay, ihado ko Roy Famada, lapit na lang ko mag-ihado, lapit na lang ko magmaninoy sa iyo. Sa kay ihado Roy Fama sang Barangay Sambag Haro. Shout out sa kay Barangay Kagawad Roy Fama. Ano ni do matiko do mabadlagan kapitan ni dira sa may barangay Sambag sa distrito sa Ngaro. So sige ah, no, suportahon ta. Sa kay Kagawad Ihado Roy Fama sang Barangay Sambag Haro. Kay kwan kay Rampart Mendoza. Shout out sa kay ex komunikado. Damo gid man na intrahan ni former our own Senator Franklin Rilon Sirjon, isa na dira ang nag-intra siya tulog sa Senado. Talagsa ka lang gahambal, pero sakam-sakam pas tatay Franklin ba? Si Jen Santan Makairan, shout out man. Kay happy Father's Day ko na kagpa-shoutout sa Makairan family. Kagaduwa ko kabata nga kapid, si Kalix kag si Cashier. Halong gid ikaw idol. Okay, sa kay Amoroso Glenn, shoutout man. Kay Norberto Aguilar Jr. Happy Father's Day man sa tatay dyan idol. Kabalo ka kung ano ang pinakadako nga deklarasyon sa kay BBM Sir John. Amo ang flood control anomaly Sir John. Siling ni ex-komunikado. Kay Christian Jade Superio, sila may flyover gani, may pinilian pa agyon. Ang mga flyover galing ko no, may pinilian nga pa agyon. Ayhan pa sila niya ang haplos. Happy Father's Day sa aton tanan-tanan nga mga tatay from Rampart Mendoza. Kay Jade ano ba sa kuno no? Kay Emma Castro Kabilan, shout out man. Kay Peter Standarte. Kay Conte Narciansino Melchor. Maayong gabi sa inyo Sir John, God bless sa programa. Kay Marbs Toledo Magban. Sila nga, Colorom Tricycle sa CPO. Wala, John. PST MO. May ginapili nga lugar lang. Harap again. Complaint mo. Sa kay Clint Kapulot, shout out man. No? Parinte ko, Gruni. Kay Shane Tan Silya. Shout out. Ayos. Sige. Kay Mikael, Happy Father's Day. Papa Bibot Uleya, Samuhon Arivalo. Nanitsok Kang Orili, shout out man. Andy Alujado, shout out parinti man. Kagsa kay Mercedes Malquirido, Arnel Bulido Baldomero, shout out man. Sa kay JC James Garbilies, niya idol. John hello kay Ribo Nonoy Lowered, kulot kag Boss Atan Garbilies. Kay Chris Boyko Almuhin, silinya idol K5 John nak. Good evening, dako bika ni sang mga asawa subong. kay Mark Vincent Javierda, good evening, shout out kay Jesse Riel Aguro. Tito John, ano masiling mo kay Raisa mag-interview siya sa Singapore? Way ko ka ba sa way ko ka bati sa iyang interview ha? Tiway ko anay komentaryo ha. Basa ko ano ko ano pamatian ko na interview siya sa Singapore ha. Kay MC Hermano, idol, pa shoutout lang idol sa kay Boss Jetro Gabiazon, kay Boss Raf Corpus, kay Boss Cesar Sar Suwa, kay Boss Ayan Asula, kay sa tanan-tanan ng mga gwardiya sa WIT. Gapamati kay sila idol, always salamat kid. Kay Clifford James, happy Father's Day sa kay Romel Pama, sang Kabura Sara, kag sa kay Mayor Jan Aying. Oh, okay. Happy Father's Day kay Mayor Jan Aying, sang Sara, kay RV Chris Casires, shout out man Romel Palmares. Maayong gabi kay Rose Simpas, shout out man Bernasal Villaria Capanas, sa kay Clifford James, ya believe gid ako sa imo idol John. Tamyaw lang kami di sa barangay Mangurokuro. Barangay Mangurokuro, ahoy, Tikboy Chavez, Romel Pama, Princess Joy Moreno, kag Iping Ayot Moreno. si ex komunikado, may isa pa, niya araw-araw ka pa imo, ya Sir John, nga hambalan mo bangag ang administrasyon, subong, hindi ko kumpormi sa ambal mo, Sir John, ah. Bangag, kawatan, adik, kulang, sabog, abnormal, weak leader, ay gainit ulo ko. Luingon, ano? Luingon ko diya, ulo ka, manok ko, Sir John. Sa kainit, ho? Galing ba si Akigan ko ni partner, kay alang-alang maning ilihawon. Pwerte ka ake, kaya dalas yung manok pa madisgrasya. Agosto 5, watching from Kuwait. Good evening, shout out kay GC James Garbillies. John, ari kami di sa gym. Sang mansaya, kaupod si Kulot, si Jake, si Busing, atan, kag si Papa Jesse Garbillies. Kaupod si Kagawad Shen, Kargason, ga-Father's Day di. Oh, ngayon. Ruben Brillantes, happy Father's Day, Lord John, kasi tanan-tanan ng mga tatay. Bong M. Iscosio, always si kami nagpamati dire sa barangay Agbao, Bingawan. Okay. Mayang gabi, ginaaga ako gid sa babaw. Karon si Mrs. naman sa babaw. Joel Albert Kagansyang, yan daw armalain ba-ba. Christian Gardosi, shout out sa kay Blair Matoliano, Banks PSG, Dominic Acomodar, Iyas Asilbon, happy Father's Day sa imo K5 John, happy Father's Day man sa kay Papa ko, God bless. Kay Michael Ichilar, may gabi si Sir John, kay sa mga K5 watching from Dumangas, Barangay Kansilayan, Sitio Bulod 2, pa-shout out man sa kay Junior Tanyagras. Kay Richie Magos, shout out man Ralph Dasa Aluntao. Chali nga, happy utusan day pare. I love you, utusan. Elmel Diaz, hello, mayang gabi. Pa-shout out lang gali sa akong amay dito sa bukid. Happy Father's Day gida kay Tatay Elizar Diaz. Arman Bakugo ay shout out kay Welly Rodriguez sa Disyembre. Happy Father's Day idol, same to you. Kay Marciali Villanueva, happy Father's Day, Sir John, kag sa tanan-tanan ng mga ka-K5, kag sa tanan ng mga naging father na. Okay? Maricel Baloro kasi, please, shout out man. Kag Eugenio Palmares, no? Good evening, Idol John, gabalingaso, nga balita, happy Tatay Day. sino pa? J.C. James Garbillies, nabasa ko na. Hector Ventura, listening Yuki from Sara, K5. Okay, thank you. Rigel Dusano, shout out man kasi kay Jan Pirozzo Sumagaysay. Shout out, happy Father's Day sa tanan ng mga tatay, ha?

0: Ngahali sa D3 bayong ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Mga kaka-K5, ginapanami sa D3 bayong sa pinaagi sa MCT o kon medium central glycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka-fatsoluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginaparami man sa D3 bayong absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman agod malikaw ang lawas sa bleeding kung na-impektar ka na sa dengue. Tanong pinahulat nyo? Inom na sa klinika D3 bayong. Kalsaton nga mga tatay da, mga tatay, mga haligi! Kay pare Erwin Primero, galida, may gabi man. Oh, shout out! Pamati diri sa ato siling pagpangalagan. Happy Tatay Day sa inyo. Tara sa mga haligi da. Happy Haligi Day. Sa mga haligi. Para nga magbakod ang haligi. Para nga may patindugon ng haligi si misis nyo. Kay inyo subong adlaw. Adlaw subong sa mga haligi. Para magtindog ang haligi. Kag magtiga ang haligi. Inom, extend, for supreme informant. Para nga ang haligi, magapabilin nga nagatindog ang haligi. Extend for supplement for men, mga kakay-5, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kadtuin nyo sa mga butika, inigani sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina. And of course, sa mga mahiling magkafe, Klinika DTX Coffee Mix, ga-kafe ka na, ga-detox ka pa. Ayos! Sige, may kita chimpo din sa ato sila nga pagpangalagad, no? Pahabol. Elias La Corte, good evening Idol John, happy Father's Day Idol John, God bless kay Albert Palomo. Shout out man and happy Father's Day. Wait a chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa bulong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka K5 John Alhuado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Alagay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kaya consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot. Kalingin tayon ang akong ulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Mas to.
2: At yung engineer man.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, be try nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay be DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Ano bala ang rason kung nga

0: Ah, lain ang pamatsyag sa babae kung makabot ang ilang pamulanon, Dr. Mel?
1: Ginatawag na, Sir GP, nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sa babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
0: siyam ka mga babae. No?
1: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid, Sir GP, ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
0: Bati lang sunlog, no?
1: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
0: Alabuton.
1: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level, especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
0: Correct gid, Dr. Mel. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
1: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
0: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
1: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
0: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
1: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kiddi mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500.
3: Ako si Rosel, ako yan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
0: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty Sika Permi.
1: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
0: Gusto? Skyflakes?
1: Sa lagali, dapat tuod-tuod gin yung orange.
4: Orange.
1: May antioxidant
0: ako. Gusto? Gusto?
1: Kung gabalatean ka, mas lasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
0: That's why pala nakit lawas
1: mo. Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
0: Abaw! Plakit, plamanog lawas mo.
1: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
5: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga huli men ga fasting per me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga labot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why ginapa-emphasize gini namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
1: Hindi pwede 30, Sir Boy.
5: Pwede, pwede.
1: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon cakes palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kun isa lang inyo, akong lima, no?
4: Wow!
1: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya nabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
0: Ay, kung
1: hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
0: So, kung gusto
1: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabaw, panago-nago lang na siya.
4: Ano sekreto niya?
0: Mahilig siya taguay?
1: Once ka panago si Gino Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
5: Dizzy ko no, dizzy.
0: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 ah.
5: Kampiyon ni
1: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: So good lang nag-inom ka,
6: DTX? DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
0: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
1: Wala asing gusto nga baho, baho ilog ang imutupad.
4: Klinika Dio Fresh.
5: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
1: Ang gapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
5: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
4: Nakapaka-swipe ka mo
5: na.
1: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede gali mo na pang swipe mo.
5: Mang swipe na ka mo.
1: Swipe sa ilok.
5: Swipe sa ilok. Panang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence na. Meaning yung nag-apply ka, obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
1: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
5: Oh, correct.
1: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
5: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasing imong metabolismo, gapainit-init kasing imong lawas, may gahugas, may gatinlo sang imong selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
1: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
4: Oh, may diabetes ka.
1: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
5: Correct.
1: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
4: Stevia.
1: So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
5: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
0: Ay.
5: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
5: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na tugatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
1: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
0: Oo.
1: Gin-blindfold kami.
0: Ay oo no.
1: May sa tubang na mo may gin ano.
0: Gina Saiwardok.
1: Saiwar, that's it.
0: Oo.
1: Galain ko mo.
0: Di ba kasi linggitan? Gagay.
1: Yung daw mawuk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
5: That is called brain conditioning, no?
1: Yes.
5: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundaan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
1: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang kana. D3 Bio lang na.
4: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
0: No?
4: Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang cellulas ng aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
5: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Di ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery kay gamat-amat nad balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotic sa intestine.
5: Grabe mo, kabalong mga
1: itabulig. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo nang ga-nourish sa imo no brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higko, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
5: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
1: Wala na glucose, sir.
5: Wala na glucose.
1: Bahuway na siya.
5: Bahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga no nga mga brain cells pangtinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3Bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3Bio mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
8: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Lolo ko, nay baluan ko nga taas nang dali ako ng blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ko anang lingon sa ulo ko, naglubo na ako ng blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Magabot ka. D3Bio.
10: Ako si Maria, basta asbid ka tama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3Bio. Ang D3Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Magabot ka. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Silisi si Masa ang Gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko kidney. Yun may ay blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
9: Pure C. Kag Santhon Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Para sa dugang benefits ang D3Bio.
1: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Ang MCT sa D3Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3Bio.
4: Isa pag health benefits nga makuha nato sa D3Bio, miyara sa sing natuag MCT nga suno sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sang D3Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung natawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
5: Unta tatakaon.
4: Si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba, ba?
5: Buitin ang kutsara.
4: Oo, so, amo na ang ubra sa nga D3Bio, gina-regulate niya ang ato nga, gana sa kaon, once nga kita, busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang kalori, sinikumpir na ito sa gratawag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. Correct. So kung adlaw-adlaw ka.
1: Matambok halin sa kan?
4: Oo, sa karne, kag sa kanon abi, no? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya sir boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
0: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nilanaton ka, gasalakit mga joints mo, imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa ditribayo, who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
0: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka ditribayo, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid, gaara sa ditribayo, kagwala sa plain D3.
5: Kung ikaw gaditribayo everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni ditribayo ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag ditribayo yung gintuman mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang ditribayo. No? Amo nang epekto sang imo sa ditribayo sa Sir JP.
0: All right, so kumpletohon ang
1: dapat mga ditribayo gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
0: Kulang na.
1: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat ditribayo BCO, ditribayo.
0: Laing gid jam nga kumpleto.
1: Kumpleto.
5: Amo ni
1: ditribayo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan mag ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
4: ang may powerful compound
5: na nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TTX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500.
8: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
9: Sa nag-inom ka
10: DTX 500.
9: Ilay dala subong imo sugar.
8: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nagit.
4: DTX 500.
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatindo sang imo atay.
5: Basta tindo nga tay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang MITC, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
6: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy.
7: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
6: ka. Baong budlay?
7: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
4: TTX 500!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
5: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauhaw!
5: Kasi may diabetes ka na!
4: TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo!
4: Sang imo blood sugar!
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: TTX 500!
4: Mataas pala ang imo blood sugar!
5: TTX 500!
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: TTX 500!
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
4: kagga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: sa rikan
4: epektibo.
5: DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
7: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bite.

0: kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauhan?
1: Si may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
3: D3 Bio
1: ang D3 Bio
3: you my Vizio
1: ang Vizio
3: you my D3
1: sa mga butika
3: D3 Bio
5: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
3: D3 Bio
1: ang D3 Bio
3: you my Vizio
1: ang Vizio
3: you my D3
1: sa mga butika
6: my family history bala ka mo usang diabetes
1: DTX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
6: Garantisado!
1: Epektibo!
6: Aramis
1: Whoa. DTX 500!
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
1: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
1: Garantisado!
3: DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katul katul.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
23: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sunday edition! Sa atong program sa mga gabi. Mo kita di guest. May ari kita guest nga medyo guapo. May guest man ta nga medyo lang. Pag may guest man kita din nga bata ni Lito Lapid. Well, sa mga kaka-K5 naton, enjoy ang program sa mga gabi. Wow, grabe. Ginisubong ang mga kaka-K5 naton. Ito, nagainom ang aton ng mga kaka-K5 sa DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Kag sa mga tay-tay nga loy-loy ng ilang nga turutot, inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Ito, extend din naton mga kaka-K5 ang muna yung kapatindog sa Hilmet. Pero tikon jots ang imo nga turutot, hindi nila ka mag-inom sa DTX or Extend Food Supplement for Men. Mabalang imo nga sama, baby, ano niya naman, baby, mas malo. Inom Extend Food Supplement for Men, mga kaka-K5. Mabakal ini sa Klinika D Alternativa Medicina and Wellness Center Tagai ang inyong nga misis ang insaktong nga performances. Na isa kalupok nga pilit sa kisame. Sa mga K5 na naton, inuman ka mo Extend Food Supplement for Men, ha? Hindi pwede mag-inom ang bayi basi magtindog inyo tudlo. Dapat ang lalaki lang mag-inom. Inuman ka mo sang Mighty Sikon ka magpangatsi nag-ubo-ubo nagdugay-dugay na ubo nyo, ipa-check up nyo basi television na nagagawa ng mga iba nga grupo, The Star Cable kung ano-ano pa. Well, sa mga K5 naton nga gusto magtamyaw sa ilang mga pinalangga, dira, buksan kong linya, anay. Tawag ka mo sa 09. Sa number naton mga kaka-K5, para nga maka-enjoy-enjoy man kita sa mga gabi. Kaya sa mga friends man naton nga nagatutok sa mga sa 88.7 K5 News FM, mayad-ayad nga gabi Western Visayas. No? Enjoy! O, taga-anda ka mo, tiyempo, sa pag-greet, biskan 2 minutes lang. Tawag na di ka mo sa amon, ha? Para pag-retonta ka mo, sadya-sadya lang niya, ha? Tanan-tanan, welcome. Pwede makagreet ang tanan-tanan naton nga mga friends. Tuto ka mo din niya. Opod yung gapon si Macho Chocolate. Oy, may caller kita subong sa line number 2. Check nato ng caller naton. Bidali lang gid, ha? May caller kita kay 500. No, basi matamyaw mula ni mayong gabi. Hello, good evening. Adali lang gid, ha? Mayong maayon. Relax na to. Relax. Mayong gabi. Hello, galing kay Yen-Yen. Ah. Hello, ano kay Carl? Good evening, Machokolit. Mayong gabi, sir.
1: Mayong gabi, sir, Matt.
0: Mayong gabi. Sino ni? What is your name?
1: Si Brian, sir, Matt.
0: Ay, off the ground, isa ka rin sa kay line. Si Brian. Taga din si Brian?
1: Taga... Tigbawan.
0: Tigbawan. Tuduwa man imo tingog, Brian. Bala. Duwala ka sa sulod sang Bulkan, mayok. Si Brian! Brian, kamusta ang imo nga Sunday sa mga gabi?
1: Sir Matt?
0: Kamusta imo Sunday sa mga gabi? Enjoy ka man?
1: Okay man ah.
0: Oh, permit ka kumati sa akin, Brian? First time na ka nabati yan eh. Permit ka kumati sa programa ni Machokolet?
1: Permit, Sir Matt. Ako gito yung mga number 3 fan mo.
0: Number 3? Ano man? number 1 mo kong fan sa Aldo Idol? Di paano mo ko nakita, man?
1: Sa Kapian.
0: Kapian? Di nga Kapian, man. Sa din nga Kapian? Sa Small Bill? Sa Coffee Break?
1: Sa Coffee Break, sir, man.
0: Nasaan mo ko nakita?
1: Sa ang Ligadad Law, sir, man.
0: Friday?
1: Saturday.
0: Ikaw na ang may sports car nga puti.
1: Oo, sir, man.
0: Ang upod mo to, ang do guwapa nga babae sa layo, pero sa palapit do medyo naway na.
1: Oo.
0: Ito pa kadlay, tsura sa upod mo. Ay, oo, nadumduman ta ka, nag-high ka sa akon.
1: Oo.
0: Ay, tas taas, mo, ano height mo gani?
1: 6'2".
0: O, tas taas. Oo, tani, basket ka man sa Ateneo to, ho. Tuon ka man lang, ho, halin sa kalumpang pa ka doon sa inigaran. Ay, oo, nadumdumanta ka nga, nagpongko ka mo sa unahan. May meeting kami to. Ay, listener mo ko galing. Pila ka na ka years, kamamating ka matsokolit, ha?
1: Manog 2 tuig, sir, man.
0: Ah, 2 na ka tuig. How old are you, gani, tuto?
1: 22.
0: Ay, tingala ko. So, kano-kano, on kano? Kita. At sunod sa pakon mo ko, tuya man ko magsapak sa imo, kahit abi ko kung sino yung artist time. Tiding ka subong?
1: Resubong sa may house, sir, Matt. Do, ay, do, brahan subong.
0: Ah, do, ay, brahan. Sa kupa ko, be. Kanto di.
1: Okay. Anytime.
0: Ano na?
1: Anytime mo, be. Di masyal
0: na. Anytime? Di pwede, ah. Buwas kita na ito sa coffee break, wah. Basta ikaw sa kop, ha? Basta ikaw sa kop?
1: Ah, no problem, ah.
0: Alright. Masikigan ta sa miga mo na, ya?
1: Pwede naman nag-riyan, ya, ano?
0: Ano, no?
1: Pwede naman gulis yung dyan sa Mayo.
0: Miga mo to, upod mo to? Hindi?
1: Hindi siya naman ta, si brother. No?
0: Sa layo, magwapa, sa mapalapit, man, tsura niya man. Duguab. Charlotte lang. Salamat kay gwapo, tamyaw na yung mo friends. May mga guest pa ko din yung halin sa Nigeria, no?
1: Okay, ma. Thank you.
0: Tamyaw. Tamyaw, huo lang. I-shout out yung mga umigo. O, say, shout out, dali.
1: Shout out ulit kay John Brian T. Barista sa ako na umigo. Supong gampang kita, supong basket.
0: Ah, okay. Nag-gampang ako basket. Sige, guwapo. Thank you so much, ha. Salamat, Ged.
1: Thank you, sir, ma.
0: Alright. Mayo, ha. Subong mga K-5. O, pagkundi ang aton ng mga guest subong gabi, ha. Pakilala ito ng aton ng guest subong. Palakpakan po natin. Baong swabing ang mga churawa. Mahalin kita sa punta, anay. Ano imong ngalan? Andreo. Ikaw. Ano, what is your name, sir?
2: Manong JJ.
0: Pata na yung microphone palangga, okay. Sino ngalan mo?
2: JJ.
0: JJ. Ang tawag si mo Manong?
2: Manong JJ.
0: Ba, pati mga tigula mo Manong sa imo, no? Manong JJ. Ano nga Manong JJ imong ngalan, ha?
2: Kay Pauso, ah.
0: Ah, Pauso lang. Bawang enjoy ka si Manong JJ. May asawa na si Manong JJ?
2: Wala, miga pa lang, ah.
0: Miga pa lang. Ano ang gusto mong balon sa miga mo?
2: Stay put. Kailan niya kay Lantawa lang sa akon ka magtapos ni Dritsa sa tulog.
0: Wow! Sabi ko, stay put ka lang, da. Kay mabakal taputlong magtapos. Pare naman, oh. Palapakan naton. Basko, ginisa. Ang iyabokin sa lapid sa University of... what's your name?
3: Ako gali si John Lester Sukayan. Tagwa niyo lang manong dyan, ha. Mayong gabi na sa inyong atanan.
0: Uh-huh. Oh, mayo man ba? Pila na iati, guwapo man. Nga may miga ka man, sir?
3: May asawa na ko.
0: Wow! Pila sang sa ang ano mahambal mo sa asawa mo subong ko nagalantaw man siya subong sa imo.
3: Ay sis, bantayan ng daton niya bata kag pati di amayo.
0: Ah, may ano na, may bata ka na gali.
3: Oh, gapamati na sa subong.
0: Oo. Bantayan da ang imo nga bata kag pati di amayo. Wow. Sana all ang bata lang nagatiti, no. Bunga. Okay, isa naman ni, what is your name? Do you understand Ilonggo?
4: Yes.
0: Your English, it's just boktot, ano? ano, you spoke in dollar, or?
4: I speak in English sometimes, but I know how to speak Ilonggo sometimes.
0: You know how to speak Ilonggo well?
4: Yeah.
0: What is the English, what is the Ilonggo in Bubon? Do you know Bubon?
4: Bubon?
0: Hindi, Bubon. Explain Bubon, ikaw si Mr. Primera, explain what is Bubon in English.
3: Ang Bubon? Ginasagana.
0: Oh. The bubon is saga. That's the bubon is the ko.
3: Ginapaligawaan na mo.
0: Yeah. Pero kay chindi ka man Ilonggo, hindi.
4: Chindi ka di.
0: Ah, chindi man busy. Ikaw to ginabalan sa isa man to ka upon nga uling. Ano to? Ano to? Pero ano imo nga lahi, gid Mr. Guapo?
4: Sudanese.
0: Sudanese? Mm. What do you mean about Sudanese?
3: So daan.
0: So daan is. Abi ko Nigerian ka, hindi?
4: Hindi. Pero may lahi kami nga Nigerian.
0: Nigerian. Si mother mo, ano?
4: Pinay.
0: Si father mo?
4: Sudanese.
0: So magkaba ka Sudanese? Anuman do half, half?
4: The place is Sudan.
0: Ah, sa Sudan. Sudan,
4: Dubai,
0: Dan.
4: Dubai,
0: Sudan. Oh, may kilala ko. Dan, ang utang mo gali, ha? Pinakipatan mo, da. O, ari, pag nag-isaman ka leader, oh, guwapo. Pati pakilala, ano, pakilala, oh. Guwapo man niyo. Oh. What's your name, sir?
5: Dominic Servil Carmen.
0: Okay, taga din niya si Sir Nov. May miga na, may
5: San Juan.
0: San Juan?
5: Amiga.
0: Ah, wala amiga. Libre, libre.
5: Oh. Ano hindi available, sir?
0: Ah, hindi na available. Para kong migo. Sir Arnick! Oh, pakilala liwat anay, oh.
6: Okay, si Arnick, MC Arnick, taga Kalaparan.
0: Ayos. Kita ko subong nag-start sila vlog-vlog subong abe. Sino ginang director sa inyong vlog, no?
4: Shoutout kay Albert.
0: Oh. Si
4: Albert.
3: Gusto ko lang nagalay ang i-shoutout ang amon niya, mga kameraman, no? Nga oh. Si Albert Malaka, kag oh. Si Nong Christian, no? Mayong gabi lang da si Monong, kung gabi mati, agay manda.
0: Oh. Sige, no? Grabe, galing. So, ano ya ang role ni Mr. Baby ko si Kulot? Ano imo ya nga role sa vlog ninyo?
4: Paano mo naman? Role ko na straight kami, strong, basta magsikat get kami, kag hindi magguba amon pag kami guhay, kag una lang.
0: Asong po niyo? Bata ko sa CEO, wala kalabot sa akin. Grabe, galing nino. Ang ari, wala kaya half, sir? Ikaw wala kaya half?
3: Wala. Ano dugong mo? Pinoy, ganyan.
0: Ah, dugong Pinoy. Ano imo nga dugong?
3: Pero oh? Mga ano ko, mga tito, mga Muslim.
0: Aba! Pero pala na ako, ginasay mo. Blabi ko, taga-Canada ka. Oo, kanula. Ari naman niya ho, do sa movie, kung hindi siya nakita. Oh, ito sa tsura, do sa movie naman. Pag mga November 1 na nakala. Okay. Joke na sir. Afrotoon na. Okay. Sige, may gusto ka i-shout out subong? May gusto ka nga hiambal subong?
2: Shout out ulit sa mama ko dahil sa balay, sa Dika Pabia. Shout out kay mama, kay papa, sa mga amigo dahil sa Dika. Biskan ka suporta sa among tanan.
0: Tanan-tanan man sila. O, damo ni ka po fan subong ho. Hello sa 737 viewers naton. Kay Joanna V. Franco, pa-shout out, bida. Ay, grabe. May nagkapadala ng mga manwit sa ato, no? Ay, sa inyo, tanan-tanan. Okay. So, ano ba silingon sang matsing? Ako kakanta, matsing? Ano? Ano ang kakanta? Ano ang ba silingon sang matsing? Gali. Oh.
3: Matsing, ah. Ang do logo sa ngamo na bla. Mga dungolan, mga youngsta na sa City of Laba.
0: Ah, mo na. So, why ka mo kinahambalan? Bing nga maglakat ka mo. Uy, mga gingging, ari niya, oh.
3: Ara man eh, ginasaway kami kay security guard pero ginakiga na kami pero ara japo na gapa picture lang.
0: Dali lang gid. Nga anong rason nga sawayon ka sang security guard daw?
3: Kay kano abe gara kami kano nga gambal nila nga kami nga garambol kag gagamo. Pero sa tuod, girespeto kami sa mga dapat respetuhon.
0: Ba? Di ah, kung magsulod ka mo sa mall, ginaakigan ka mo kung magmunabayo nyo ha?
3: Oo. Subong bawal na. Magpalagak, bawal na. Dapat...
0: Bawal na subong sa mall, magmuna?
3: Oo.
0: Naman na. Ay nga, di, Diyos ko, taho man ka mo. Namit pa na sudaan nyo sa ila. Kung ako yung si taon ko sang guard, nabalo ko tingang guard ah. Muna yung pamayo, kuya mo nga si taon mo, kuya. Sabi to, ilis to, bayo mo, tapong light ta. Oo, di ba? Pero ginasitagi man ka mo, sir.
3: Oh.
0: Like agi ka na ikaw Mr. Ano nga naman liwat gani?
3: Manong Janjan
4: ka Muhammad.
0: Muhammad Javier. Muhammad Javier. Oh, ikaw Mr. Guapo. Nga ang rason nga ginaano ka, ginasita ka mo. Oh.
4: Sa mga outfit namon daw nablado ka sa laan kami ang kami garambol sa mga mall.
0: Ah, sa muna mga outfit. Oh. So, po sila, kung discriminate ka mo gali, sir, no?
4: Oh.
0: So, kung maglagaw ka mo sa mall, wala ka mo gamuna nga bayo.
3: Hara Japon eh.
0: Wala kaya.
4: Ginabatak lang naman.
0: Oh, sa palapit mi sir para makabati ko sa imong voice lesson. Oh. Ginaano sir?
2: Ginabatak lang naman magsulod kami sa mall para hindi masita.
0: Ay, grabe mo gyud. Anong rason nga kamo kuno ginambalan nga naga riot haw?
3: Kay subong uso subong ang ginamo sa mga kabataan da.
0: Mm-hmm.
3: Pero dapat ta gusto ko lang nga dapat sa city nga galagaw de. maglulupod, datanan, hindi, tas agagin na mo, kay para limpyo di ang tao sa mga city of love, kag lover, tadi ang mga city of love, kag pangalipay, tadi mga mayo.
0: Anong rason nga gilinaway? Kaya mukha doon para rigos, malang ka mo itsura. Anong ginaawaya ninyo?
2: Sa babae.
0: Ay, paberte! Kita ko to one time sa SM City na gilinaway. Sila tungkol sa babae, ginaawaya nila ang itsura. Sa babae doon, tumasok mo lang. Kamurora mga itsura. Anong naman? Hello, galing yung Madam Bogres, mamati. Madam, good evening. Oh, ano na be? Ti maamo-amo gina-yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mr. Guapo, may miga ka na subong?
4: Wala.
0: Wala ka. Anong ginapakita mo sa isa kababahi? Iluwas sa parehas ka mo color. Ano? Oh, ano ang ginapakita mo sa isa kababahi? Mm.
4: Guapa, may respeto sa pamilya ko.
0: So pag-abot dapat, ma'am, good evening. Gamu amo, mahugasan ko pinggan nyo. Oh. Pero you know what, sa mga munigin guest ni sila, actually, mga ka-K5. Kaya tinabatian ko lang mga isyo kung isa ang ginahambal nga, ay, mga ano na sila, mga tao na nga palaaway. Pero doon, hindi man ka mo palaaway, no? Nga amo ng rason nila ang nakita. Abi Sir Arnick, basi may hiduhol ka da, no? Anong rason ay han nga? Magmuna ka mga bayo? Saan ka mo geng-geng? Oh.
4: Ano man lang, kay sa porma, bala Sir Matt, to dara na na misunderstood nga paano bala pa indis-indis. Supposed to be, ano lang ang ano na bala, dayaw is doon, no, hindi lang isa. So, iban naman na bala nag-aaway. Pero supposed to be, dapat lagaw lang kami mas ano matawag padayo sang porma mo na. Amo na nagtinipon kami nagupodalay kami tanan kay parehas lang kami tanan nga gusto mo oh. Na magano lang sa pormahan ay mo lang natani.
0: May willing tani. Oh. Yeah, wala man kamo dapat awayan kasi mga actually may mga itsura giniya do amo ni nang gingging mga gwapo nga nakita ko mo. Sitaan nyo to mga itsura sa mga gingging do mga burador bala. Ano bang suit sitaon nyo to? Oh. Si Nov naman, oh, te, what if biko hindi ka mapagsudlon sa mall, ang balon ka sa guard, hindi ka di pwede, sir, kay base, karoon maglinaway, di, ano may ang pwede mo ihambal sa guard?
3: To,
0: ay, kung listen mo, bidaan mo, kagaling nga lan. Okay, go.
5: Oh. Wala sa right ko, yung mga kita, garam ball set.
0: Oh, muna sa. Wala na pag discriminate ang aton kabataan. Pero sa tuod-tuod lang, wala man ka mo yan nag-auna nga ka mo ganyan marambol. Wala, no?
4: Wala.
0: Oh, ka mo, gusto nyo likawan ang away. Pero sinundin sa una sa inyong apat di ang garambol, gabuyan ay butilya, lababo, bukon, kagihaboy sa kontra, oh, ginabit-bit nyo ang star. Oh.
2: Ginabakol lang ko sa nanay ko, ay ko garambol.
0: Ginakiga ka sa nanay mo, kay wala kiga bato.
2: Gapong ko yan, nanay lang may pinggan, nagbaso. Oh,
0: grabe, galing namin na yun ang sabat. Kapag ko yan, ahay ang bata, gatinguwa, ma. Pero grabe, no? At least nakita nato ng ilang nga ubra, galing nga, hindi niya galing ilang ulang. Oh. Pero kakasakitan man ka mo, nga hambalan ka mo nga mga gingging or tambay-tambay na ka mo daw, ay maka mo makuha, oh.
3: Sakit man eh. Sakit man sa part nga hambalan, gablang nga buhay kami malabot tungod sa mga muning amon niya panglakaton.
0: Mm-hmm. Pero nakalabot man ka mo sa K5 no, sa pagpanglakato nyo. Grabe, good. Ikaw, yeah, Mr. Guapo, pila na edad mo nag-start ka nagsok-sok-sok-sok sa mga muniman nga bayo?
4: 13 years old.
0: 13 years old. Oh. So, amo gining imo yung fan man nga magsok-sok sa bayo.
4: Oh.
0: Pero iba niya, di makakita, sinito na hadlok kid man gali Sir Arnick, no? Kung damo, bala, no? Do halos itom ang ginasok-sok nyo, abi, no? Oo, halos ito. Okay, bantayan nyo, magbalik kami ah. Damo pa kita mga questions subong ang gabi. Ah. Kaya ipa-shoutout natin sila isa-isa later. Ah. Magbabalik si Macho Kalito, point ko di ang grupo nga. Matsing Boys. 80.7 K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: sa bawat higop hanggang muhang saya. DTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5, K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.

0: Alas 10:43 na mga KK5. You're listening to the best radio stations, the number one K5 News FM. Nag-aantan ng chansang aton nga kaupo diri. O, sino mga gusto mag-shoutout sa mga gabi sa Matsing Group? Shoutout ka muna, Anay. Thank you so much kay Anthony Machokolit Dugay. Ito nakagusto makita. Nakita tagiman ka. Abno ni Roan. Hello, galing kay Christine Cardoso. Kabataan pa na sila. Abi mag-formal. Are. Masaon tanay ha. Bani Christine na Cardoso. Oh. Abi mag-formal ka mo and avoid magpabugal kay muna ang roots ang kalainan. Aya ba, wuugid kung magsugata ko sila, makulbaan gid ko, labi na gid ko sa isa. Oh. Ma'am Christina, actually, forma mo lang na nila, pero ang tagipusoon nila, mga babuot ni sila, ma'am. Actually, mga muninga forma, mabinuligo ni manakita, abis sila nagkailinaway, maintra mo na sila, kundi mabunan gid sila. Dapat ang obraho nila, sila ang mabulag, no? Kaila pagkasumpagana, yung intra na to, bye! Ibot ka na gila. Ito talaga ng bata ginahunos na ang knife halin sa ilang at ang kugo. Alright! No! Tami mo si mama mo kay Galantaw sila subong sa TV.
1: No, shout out sa pamilya. Da nga gata na subong. So, salamat kita sa support na niya.
0: Ayan. Happy Father's Day! Happy Father's Day kay Sir Arnick.
2: Father's Day sa mga tatay da.
0: At isa no mo pala. No, yung magtatay. Eh, kalawaya mo na. Hindi ka pag-return, no? Alright! Sige! So next atong question. So ang Matsing group is do namit ani sir nagubra kamo tani clothing nyo. Dito ka matamat na subong sikat ang Matsing.
2: Gan, nala kami sir ga-print-print ng personal. So soon to be sir. Pero may sample kami gaakamin naman sir.
0: May sample kamo sang bayo.
2: Yes, sir.
0: Bao grabe. May sample sila sang bayo. Bao gitagaan ni ko ni Toto bao. Kita ko amo dako ba. Huh? Abi check ko di mga ka-K5 kitagaan ko din nila subong sa Matsing, be. Check ko ane, be. Grabe ni Galeo. Kanami isang... Be, check na, be, mga ka-K5, ha? Oh, Sir Andreo, may bayo naman ako. Ilang grupo, ho, Matsing, ha, be. Naamo ni Matsing, pwede na makita, sir. Ako, hindi ko makita, guru, sir. Okay. Yun, ha, amo ni ilang bayo. Oh, Matsing. Oh, Matsing, sir, Matsing. Matsing ilik, grabe. May amo. So, ano ba silingon sang amo ni sir sang inyo nga ano? Nga. Sige palapit, sir. Yes.
2: Sir, mo na lang, sir, nga mga kulit. Oo. May gamitan mga kulit. Pero, mga, ano ba, mga alam, bala.
0: Amo nga alam.
2: Oo. Aba. So, sa street ka, sa dalan. Oo. So, mo na ginano naman nga kami ga-represent sang mga ano. Pero hindi yung mga tununto.
0: So, ang logo, galing nga amo, naghamba sa inyo nga mga amo, ka mga kulit.
2: Oo.
0: Pero kung hindi ka mo makapangi, amo, magyapong gamitin yung amok si Celine. Grabe, galing, no? Pero hindi appreciate sa bayo ang ginhatag sang ilang manager. Thank you so much. Di what if may kung magpaobra sa inyo or magpabakal, how much ni sa sir sa inyo nga mong muning clothing?
3: Mga 550 lang, guru boss.
0: 550. Wow, nami, no? Ito nagsulogin ang driver namon. Ba daw ito kay Gok inisimo, sir, no? grabe, oh. Na, so, kadami, kiti at least may clothing ka mo. Bulig-bulig man sa iba nga grupo. So, ano ang mga vlog nyo subong nga nagsikat subong sa inyo nga mga vlog? Ado, batian ko, doon may nag-sturdy sa inyo?
4: Sturdy.
0: Oh, amang third day ka, ano na po silingon man do? Amo nang
4: saot nga do, ga sipa-sipa bla.
0: Mhm. Why ka man ga plano nga mag-intra sa football? Ga sipa-sipa. Oh. So, bali apat na ni sila Sir Arnick, may vlog na ni sila subong.
2: Sige,
0: sabalipat.
2: May mga content na sila Sir nga ginobra. So, active na sila subong sa Facebook, kag sa TikTok.
0: Alright, grabe. Pero kabay pa, sige, plug yung inyong Facebook account ka para din ka mo makita sa vlog. Di syempre, bago pa lang sila mga K5 nag-start, no? Bawal diri ang tawag na ito. Mabash ko yung makabasa ko. Di ko mabash sila wagon. Dagit ka. No? So, ibuligan na ito na. Sige, mga kabataan, i-plug yung inyong Facebook account. Oh, sige, ikaw una, guro. Sino may ipili mo una?
4: Ay, follow nyo lang ulit sa TikTok, manong JJ, kag sa Facebook.
0: Sa Facebook. Oh. Si Christopher gatutok sa atin. Sino pa gusto mag-plug? Okay?
3: I-follow nyo lang ko niya page nga Jan Lester Sukayan, kagma nung dyan dyan.
0: Dali lang i-balon or i-follow?
3: Follow.
0: Ah, i-follow. Abi ko i-balon nyo ba? Or next, next, next. Or ikaw naman.
3: I-follow yung account, i-page ko sa Facebook, Mohamed Javier.
1: Follow nyo ulit sa account nga, account Nico lang sa page.
0: Nico, Nico. And si sir.
3: And of course, i-follow nyo ang account nga, active nga account, Arnick Ortega.
0: So if ever, be sir, no, kung gusto sa mga parius man sa inyo, nga, ano tawag sa inyo nga pamorma ganit, sir?
5: Drip, swag.
0: Oh, sige, palapit sa microphone, sir.
4: Drip, mga trip, kag swag, kag streetwear.
0: Okay. So kung gusto nyo magparehos ng porma, diin sila pwede ka bakali, sir, sang matsing nyo, sir. Oh, basi, pwede nyo ma-plug, sir, kung di ng lugar sa mall, no?
3: Sa may, ano, no? Sa may Shapel, sa may Zone 12, sa may Kalaparan lang, guys. Kag...
0: Sa Shapi?
3: Shapel.
0: Ah, sa Shapel! Abi ko sa Shapi! Tapos, sorry, sorry, ha. Abi ko sa Shopee, kag sa, ano pa ganyan, Lazada. Okay, tapos, ha. Okay, tapos, tapos. Oh, next. Okay. And then, kabay pa nga magdamo ang inyong followers. Right now, pila ninyo followers ibang sa inyong mga, or viewers sa vlog ninyo?
3: Nga kalabot, mga may million, kisa lang. Pero, pero kisa, wala man na ya. Kaya mo magina, normal na mo.
0: Normal na. Dumihugot ka bala, sir? May pamangkot lang si Machocolate si Imo. Anong feeling mo, sir, kay Ara, kagini subong sa K5? Ara ka pa sa tunga subong. O, ano ang feeling mo subong kaging guest ka di? Kay tapos ang imong anti para nag-shine-shine pa. O.
3: Mamba ko lang. Doon na first time lang ha, kag doon na excited na nga nalipay nga nakasulod sa K5 ha, K5 okay.
0: Kay. Balaan mo di permila na mabaybas ang makita namon. Subong, imo naman itsura ang makita sa K5, no? May gusto ka tamyawon yung imo iloy, amay, oh?
3: Gusto ko lang dahil shoutout kaya ang akon niya mama, no? Kag sa akon niya mga tito, da nga taga Bacolod, shoutout na sa inyo. Kag sa IDS nga mga grupo, da kag SYK Unit, mga idol na kaging kama.
0: Alright! Basi may gusto din, sir. Basi tamyawa na imiga mo, asawa mo, Sir Arnick. O, oh, tamyawa na. Basi magsunggod sa
3: kaya ron. Tamyawa ko din ang asawa ko kasi po ipo yung sa balay da. Happy Father's Day sa tanong yung mga tatay da.
0: Alright.
3: Love you all.
0: Alright. Okay, si Novdi, tuwain din ka sabat-sabat sa ato, no? Ano imo yan, no? Ano, gina, ano ang rule mo subong sa inyo nga, ano, nga vlog subong?
1: Kis, director, kisa kontrabida.
0: Amo, mayo, mayo, gali, mayo. Ay, nalipat ko mag-send ka, Sir Anday, sa nga Madam Usang. O, pagkatapos, so grabe, gali ang imo, ano? As in, nag-enjoy git ang tanan-tanan sa inyo, gali, subong ang gabi, no? Ipaliwat ko lang ni Goro, Sir. And, hello, magali sa kay Albert Machokolit na galantaw. Kami ni subong sa imo nga program. Kanami, ima na sila. Hindi ba't silingon kung nagabayo ka pa rin sina tunto ka, ibang ganit gabayo, isang tarong, tunto pa sa ila, o. Oh. O, di bala, tsakto, iba nga na yung nag-galibot-libot sa mall? O, nag-galibot-libot sa mall? Kawatan, gali, no? O, te, ano ma-advise mo, Mohan? O, ano ma-advise mo sa makabataan nga sabad?
3: Hindi ka mundo mag-riot sa mall. Kay kami firme yung ginapasal ang kag-firme lang ka mo, pis.
0: Duwa ka, pis, pis, pis, galupad ka mula. Yung kung lagson ka mo sa polis. Lupad-lupad sila. So, basically, hindi ka mo nag-riot, sir. Kamu mangyapon ang gina, ano, no?
3: Oo.
0: Ninapasibang da, no? Oy, grabe, gadya. Pero anyway, at least naintindihan ta sila. No? So, as the manager, be Nov, dapat hindi ka mo pag-discriminate. Basi may i-open up ka, sir, sa mga pumuluyo na itong gawatsubong o nagpamati subong. Kati, oh.
1: Hindi mo man discriminate kay hindi mo na iya sa pamatasan ng pamayo.
0: Okay. Oh. But sir, basi, Sir Arnick, may idugang ka pa, sir, oh.
3: Basta ano lang ah, sa porma na lang, ari lang di kami ah. Ari kayo masuporta ka sa mga bataan nga gusto magporma, kontakan nyo na kami kay kami bala sa inyo. Kung gusto nyo magporma, ari ding matching boys. Kag mag, kung gusto nyo star di, ari ding matching boys. Basta mo na ah, tandaan nyo lang na.
0: Ara, gali! Grabe, gali. So pating asawa mo gali, abo mo na ang porma, pare-parehos ka mo gali. Ika mong kubdanay ka mo may kaduwa, masalaan ka mo may show. Oo. Oh. ano ginambal sa inyo?
5: Damo fans niyo?
0: Damo fans niyo? Ay, Todd. Like, ano nga fans? Bali si Kat ni sa sir sa ano?
2: Sa mga kabataan niya, Yaydad.
0: Ah, okay. Ano yung mga TikTok? Ikaw, malantaw to biyan. Ilang taon to? Imo TikTok? May TikTok ka?
6: Facebook lang.
0: Sa Facebook lang? Dira ka naga, ano? Ano yung mo Facebook, babe? Pa, kung okay lang.
6: John Lester Sokayan.
0: John Lester Sokayan. Lantawa niyo da. Pwede tayo yung Sir Andre Macek, babe. Lantawan to. May mga video ka da? Ano bra mo na sa video?
6: Mga pakadlaw kag mga day on na life na bla.
0: Ha?
6: Sa mga so WhatsApp mga ka-vlogger. Another day, another vlog na naman ah.
0: Amo na imo sige sige. Be. Intro, be, intro. Be. Oh, sige be. Ano liwat ngalan mo kay duga problema amo principal to. Okay, ano nga na maliwat?
6: Manong Janjana.
0: Ano Janjan? Ang gamo na. Manong Janjan. Amo na. Yawa ka na type siguro sir nag okay. Manong Janjan. Oh, si Manong Janjan. Yeah, sige be intro be Manong Janjan.
6: So what's up mga ka-vlogger? Off din nyo naman gali. Si Manong nyo dyan. Malagaw naman kami gali guys. Upo na nga ako nyo mga barkada gali guys. No, kagari kami di gali. Subongga. Gaka K5 no?
0: Oh, puro na lang no no. Di yes. Hello gali kay Cap Joe Benco Studios ang Uton. Mayang gabi Cap. Mayang gabi si Imo. Katutok sa K5 doon sa fam. Nga puro lang nong. Naisip ko ang no mo kagina doon. 42 na kabilog mo. Oh, what's up? Ikaw yung sir, ano intro mo sa imong vlog, ya?
7: Wala lang, mga saot lang.
0: Ah, so, mga saot lang. Ikaw, nag-vlog ka man. Wala. Ako
7: sikat lang ako sa TikTok sa mga outfit ko.
0: Ah, okay. Sikat sa TikTok. Ano yung mo TikTok, ya?
7: Oh, model. Mohamed Javier.
0: Mohamed Javier. So sikat, kagigigili sa imong mga paporma. Ano mga porma mo da ay, Sir Javier?
7: Mga drip kag swag.
0: Ah, pero parehos, man. Si Novia, no? Imo yung Novia nga, ano sa bang? TikTok or ano?
6: Sa ano lang ako, page lang ako. Wala ka TikTok.
0: Ah, sa page lang. Oo nga, yun yun, no? Kay mga kabataan naton ni amat-amat lang. Alright! So, sa mga K5 naton, o, tamyaw na kami kay wala ka na tsempo sa mga gabi. O, tamyaw na, magusto magtamyaw sa mga pinalangga nyo, nagpasakit sa tagipusoon ninyo, ang nagbakal ka mo asin, wala ka mong kitagaan, o, shoutout.
7: Shoutout gali sa mga pamilya ko da sa sagwa sa Dubai ang galantaw sa akong sumong. Shoutout da si Tita Fardos.
0: Ah, si Tita Fardos, kilalahay ka mo?
7: Behebik, children.
0: Hindi ko na sila kilala, no? Amo na sabong ang sa Dubai, ang family mo gali sa Dubai. O sige, may lingwahe mo, itamya, wabi sa lingwahe mo, big go.
7: Amo Tita Fardos, behebik, shadid, syukran na siya ni Tahdar Tini.
0: Ah, dos lang na yung chindihan ko. Ano ang law-ay sa inyo, sa inyo ginlang lingwahe? Ang law-ay?
7: Law-ay. Siena.
0: Siena? Diri sa mon, Siena Madre. Ano po text sa Bagyo? Ah, Siena, galing law-ay. Oh. Ang guwapa, sino? Ano?
7: Helwa.
0: Helwa? Ano perti? Ah, sige, bihan, balabi kagina, nagkanto ako sa mall, damo ko nakita nga law-ay. Oh.
7: Ana gabel machete al mall shufto wahda chena chadid chadid.
0: Oy, chadid chadid. Grabe gili Sir Andre. Si Ma'am Kisha, wala ba? Ano, wala Ma'am Kisha guwapa kagid o sa inyong lingwahe. Oh.
7: Ma'am Kisha, ite helwa chadid.
0: Ah, helwa chadid. Inti mo tapos na lumove da. Kasi mo na mo chowa niya, chowa mo na tanggok. Grabe gali, no? Kanami sa imo, no? At sana all maupod ka namun sa show. Kaya namin ni Guru maging artist niya siya, no? Di ba sa habing sikat ka sa K5 in your own language, be? Sikat ka sa K5. Ano, be?
7: Masurfi K5.
0: Makorfi K5. Ayan mo. Dapat tuon ka muna para nga kung ang guard magwa. Gwa! May sino maratso nyo maratso. Ay, kerte! Hindi ka na mapagwaos ang guard. Amang chiri-chiri chuchura mo doon karton guard. Ah, grabe. O, ikaw naman, sir, no, go. Pa-shoutout ka na kay Novida, kay Sam Hash. Oh, sino si Sam Hash ni?
6: Shoutout sa kasmet ko da. Idol.
0: Sam Hash Herbal Capsule. Kung ikaw yung mga problema sa imo ang ipon, mag-inom sa Sam Hash Herbal Capsule. Kasi sa sunod sa duwa kabulag, masunod ang pag-sog-og sa imo ang ipon. Oh, sige na, ikaw naman, Fernando Po Jr. Go.
6: Gusto ko lang dagali shout out ang akon yung mga supporter na no? Madamo nga salamat sa inyo nga padayon nga gasporta mo sa akon kag sa tungod nga ga-vlog ko gali amo nang toon yung story ako. Tungod sa mga vlogger nga tagay Lilo din no? Shout out lang dagali dahil do de vlogger kag sa mga Leganes brother da. Hindi ako nakita mag-vlog-vlog-vlog.
0: Okay, bla. Kabay pa nga magdamo, pag-ida ang imo nga supporters. Pari naman, palapakan naman nato ang bata ni Ricky Reyes. Okay, go. Sa David Salon. Okay, go, go, go.
4: Gali sa tanan ko amigo sa mga ga-drip, mga ga-swag. Halo ka mo, perme. Kag hindi, puro ga mo.
0: Hindi, para ga mo. Oh, say no, pag-ida, no?

0: ning guesting sa ato basi next day diri naman sila kung wala ka mo brahon to gani ka to kamo di kami ututoy takad lang oh para makita tagid no ang inyong performance no basi buwas no hello gilid sa kay Gary kay Arnick ni the house good evening shout out na kay Manong Janjan idol tagid ka shout out sa kay Tol Novi kay Elsed Abilo no pagreating no Vivi birthday ko sa 24. Oh, happy birthday kuno sa iya sa November 24. June 24. Happy birthday kay Sam.
1: So, shout out sa Sam, happy birthday man. Tolong to si Ma.
0: Ano kada sa mga handa-anda, kada sa mga kay makadto kami lang tanan. No? Tanan ng mga dead hungry, makadto da. What is the English? What is your, sa inyo, what is the English of dead hungry?
2: Dead hungry.
0: Patay gutom.
1: Mayedjo.
0: Ah, may patay gutom man dito sa inyo, gila eh. Ano tawag? Mayedjo?
1: Mayedjo.
0: Mayedjo. Ay, what the... Grabe, grabe, kid. So, sige pa salamati, biyang K5 News FM. Kag mag-greet ka sa Happy Father's Day sa imong lengguahe.
1: Shukran le, K5. Asyan jabo ni nao. Asyan na malulin.
0: Uy, ikaw pa mo yayaw kay mo yayaw! Liwat. Okay, mamati. Antabi. 5, 4, 3, 2, 1, go!
1: Shukran le, K5. Asyan jabo ni na malulin na interview. O happy Father's Day to all fathers da.
0: Grabe no, gusto tagit kaya maupon sa mga muna. Kaya tuloan mo ko, kundak punta ba sa LTO? Tsi man na rin na marat na May mga gwapa na bala nga may mga legs bala nga nami. Bala nga marat sa mga habok niya boobs. Yung mga ka-K5, madama nga salamat! Good night and fun, good evening! Ako si Macho Kalit, kagupoy ko ang...
3: Matsing
0: Ball. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
6: A mask in disease na.
7: Mga kuko nga, hindi maayong
6: patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
8: Yes.
7: Duksan. Ha?
6: Bulak lang, ang bulak lang.
11: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulak lang.
2: So sa sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simtomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong

0: immune system, mahulog ini sa cytokine storm, no? Dire makabulig ang D3 bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
1: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 bio.
2: D3 bio with Physio. D3 bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
1: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
6: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yung D3 Bio no, pilas-pilas ka.
1: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
6: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Magabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Magabot ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: K5 News FM.
10: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
11: Bedtime Secrets with Madame Usang.
12: Good evening everyone, mga kikay-fi. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Yes, yeah. Naray nyan, pa good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bang gabi, Elia. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumus sa aton, damo nagahambal, hambaya sa akong, niya matamusang may agik man naman, no? Oh, yes, may agik naman, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang ang pagtokturo, okay, tataraak, o, diba? Kung lalaki, tokturo, o, medyo may power, pero kung lagi, tataraak, ay, bongga, kaya, ito ka weird sa atan sa mga naistoryahan, kung damo, kaala, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tuladugin mahimul, isya lambok, no? Well, sa mga friends natin, sa mga dagko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga nakifight natin, kadamo na mga aktividades sa bang sa syudad sa ilo, ah. Dali lang gid, dakay mo nagsulod sa booth naton. Inom ka mo galisang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. Mayang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton nga mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntun, wala mong kiss up on bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagid nga, naku daw ang nagsulod sa imo nga. Who? Wow! Mga nga babahin, halungan ginatawag na itong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga, bagmaangin mo pangabuhi, Paman na adretso, hindi ka naman tilaw-tilo. Kada mo pala subong sa mga edad yung mga 21, 22, 23, ba night out. Tapos mainom-inom. O di ba masuka-suka. Pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O di ba kung gwapo ang lalaki, mapasugot sila. Kagmag... Makanta sila sa umaraw. Di kung ikaw, babe, babahi, kag makita asang lalaki nga wala ang kaparespeto. Natuwang, ang lalaki na basi mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano karespetohon sa lalaki. Sa mga babae, natong dadumdumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki, manibala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig gid mag pindot-pindot. Karamaho, ginaamo sa pilakadlaw. Hindi porket niyang gwapo ka mo. Kag ngadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O, diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano para spitohon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Haba din ay wala, ako ganispeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos ang imong short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imong Sara Jeronimo. Oh? Titulukon nila sa lalaki eh. Tapos ang isyok-sok asang bayo mo ba? Dumagwa ang balaan bukid sa Gimaras na may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do appropriate mo ng imo bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawin kung isa abaw, managapangapigagawin sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala nabla sa mga gatuon, naga-research. Pag drop mo sila, chismis. Te, gagahod. O may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadaan po sumo sa mabay kung gisa nga, may nubyo na gid. May nubyo na gid ang... may partner na gid, kwaon pa nila. Ano man, ba sila siguro kasi may... May relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amo na ulo na namin ni 3874. Well, mga ka-game 5, madamong salamat. Magabalik pa si Madak Usang, all here. To your favorite radio stations, the number one.

0: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
1: Wow!
0: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga-Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

0: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, bongga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkamamati isubong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Ma-check at check ha naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings sa request, kamo di na hindi magkalipat, niya isend rin yung mga request. Ang hindi magkalipat, kung di ka nagatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kiyapon. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX ang pinakanami? DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako Ilongga, hungag. Dako mata. Gamay dulungan. Gamay buhok sang inong. Kundi tigok kay wala agin hawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natin. Kasi sa mga friends natin na nagalawilag-wilagaw subong sa my diversion road. Dilapat-lapat. Halongi ang mga bag. Ha? Basin mo kibot kay mo balakagin matit dilyon ang iyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga KK5. Gin, kuha. Mabudlay na. Masakit na. Iba't siyagoan kong ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo ganyan madula. Sakit. Ay hanpang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga naga-out of town, halungin nyo kitang inyo mga self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron nyo hindi na kong magkuha. Na? Kagamay pa sa mga friends naton, na mga pa sa iron, ma'am. Halungan maradot ng driver. At siyempre sila ang nag-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyo nga kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kay si Mr. ko. Di siyempre, ang Mr. ko si man mo. Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kay sa atwan niya bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nag-abaligya, dira-gali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Man ang driver, bungui ko pala sa mga drivers naton yung nagawamati. Kagbawembo talagi, nakadamot nagitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sina ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sa pesuhan. Hello, o inyong kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-bang-banggit ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budlay-budlay, git. So, mga friends natin, yung mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends natin, mga alambre. Kasi mga aton, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is sa inyong mga parentheses natin. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mga gigay-fi, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yun taning aton nga evening. Kay Sunday edeswan ini. Wow. Only here to your favorite radio stations, Number one, ang pinakabaskog, pinakanami, kang pinakasadyada istasyon. The number one, K5 News FM. Magabalik si Madam Usang.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta? Alas 12 na mga kakayfayan. Kinanglan ta na nga magpahuway-huway. Bato padasig lang. Do alas 11, so alas 12 na. Do padasig lang. Well, Sunday at the Swans on the program. Dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi makalipat pa sa Mighty C. Kamang hindi makalipat na may kinom sa GTX Coffin Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po. No, wala nagatindog ang ilang abiring. Why, bongga? Well, mga kagay-fay, thank you so much sa pagkupod niyo sa akoan. Sini Madam Usang Guas naman, the same time, the same stations, only here, to your feet, at radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na.

0: prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo

0: konsultas ang libre.
1: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Klinika Day of Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Day of Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Day of Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Day of Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katul-katul,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: kasing performance.
10: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: Yung
7: may
5: D3.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Mag-DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihit!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
2: ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman for Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
21: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
23: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: X10 Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tay.
21: Happy kanunay.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: Epektibo.
21: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
21: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
21: DTX 500.
24: Masaligan.
21: DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio.
24: Ang D3.
21: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
21: Yung may D3.
24: D3 Bio.
21: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga
0: mga tulunan?
1: Tungod sa D3 Bio.
0: Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3
6: yung may Visio.
4: Ang Visio
6: yung may D3.
4: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang May powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Masal rika.
2: Epic.
7: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may BCO.
2: BCO.
7: Yung may D3.
2: E3 Bio. With BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
2: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, gid ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gid ang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men
13: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO,
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO,
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow! My puso!
19: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: might be glad you stay.
1: K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calvivo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namod nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligat,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: 500.
11: Ikaw ba lang?
21: Ang may diabetes?
11: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar.
21: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
21: Asal rikas.
11: Epektibo.
21: DTX 500.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

kawalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan ng mga suki na termi nga nagapamati sa K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos na naghatag sa aton sa mayong atinpo. Kag sa sining ration, maubdanay naman kita sa aton ng palatuntunan. Kamusta ka mga nga? Kamusta ka mo, kabay pa nga? Kamutanan, yaraman sa maayong kamtangan sa mga inyong lawas. Kag sa pagtuo, kag labaw sa tanan ang aton gid na ginkinahanglan ang aton na kaangtanan sa Dios, kay amo na ang pinakaimportante sa tanan nga mga priorities naton sa kalibutan dari sa aton kabuhi. Dapat ang aton tagan first priority, the first and the last, the best in everything, amo gid ang aton nga relasyon sa Dios, kay ara lang gid saya ang aton nga kasiguruhan. Kag ang aton dira nga komunikasyon, amo ang prayer, di ba? Kaya mo muna, kay prayer, amo na ang pinaka nami nga komunikasyon naton sa Ginoo. Nang prayer from the heart. Bal ni Pablo, nga when I pray with understanding and with spirit. Ang balon, nga samtang siya nagapangamuyo, samtang siya nagapangamuyo o nagampo, permi siya nga, with spirit, na balang with feeling daw kangay sa nabalang nagapamilit ka na nga may ginpangayo ka. Amo na siya. Ang Ginoo mo na ang gusto niya sa Ginoo. Dayon, with, diba, I pray with understanding. Nga nga aton pangamuyo, hindi nang firme na lang ay balik-balik nga daw way, wala na lang sa aton mabuot, wala na sa aton muna-una. Nabalang aton giniintindi kung ano bala ang aton tinutuyo nga ang ngamuyo. Nga nga, importante ginahan, di ginapagkalipatan, mga tuturan, makabiyanan. Muna nga, nalayaw ng Diyos sa gihapon, dayaw ka siya bangod sa tanan ng mga pagpakamahayo nga ginabubo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. So mula na ang aton nga mga pangabay, kag mga pangusta. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa padayon na itong mga pagtuon sa mga pulong sa Diyos na itong ginatunan, mga mulo kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandalit kung ito kami ito'y lumulog sa inyong banalang luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig, patubay-tubay at sa pagkatangon na kung saan pinagalumo sa amin na kami ito'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banalang ng salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig simpilan kong ito. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News at FM Philippines at higit sa lahat ang CEO ng Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, personal protection at gayon din sa lahat ng mga pamani na nawa. Kami po ay makaunay sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala ng inyong aming kinakailangan. At pagpalain mo ang inyong banal na salita ng aming pag-aralan. Nawa ito ay mga katulong sa pamagitan ng banal na espiritu na siyang mag bibigay sa amin ng makalangit na karunungan at pangunawa o pangmanawaan namin at ito ay may sasakbayan. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Kaya aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa aton subong mapaturan magkabiyanan nga pagtuon, aton abrihan ang aton Biblia. Kung may mga Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Ecclesiastes Kapitulo 8, Versikulo 11. Amuni ang aton balisusing talata. Kaya nga, hambal diri ni Haring Solomon, bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatuman sing madasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bugos na nahamtang sa ila sa paghimok sing malaot. Grabe no? Ano ang butang malon diri ni Solomon? Kay ang Dios, pwerte ka may kugmaon, pwerte ka maluloyon, pwerte ka mapinaubuson kag mapasinsyahon. Amo na nga sunok sa iyang eksperyensya kay kawalo naman kita kung ano gid ka dako ang hinimoan ni Solomon nga kalautan nga amak mo na kawalo na ta kung pila ang iya asawa ang ginapakaslan si Tisientos ang iya concubine or ang iya kabit umaga 300 isa kalibutanan terrible dayon nagsimba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang iyang manggad, ang iyang alam, muna ang iyang ginpabugal. Pero wala sa ginsilutan dayon. Hindi dasig katama ang pagsilot. Although nga may mga penalties ang Diyos sa iya, pero hindi gin pwerte, hindi gin grabe. Ang muna nga sa experience, iyan na nahambal, iyan na sulat, nga bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatog ang simbarasig. Gani ang tagipusoon sang mga anak sa mga tao bungkus na nahamtang sa ila sa pag-imo sing malaot. Muna na. Pero, now, makauturan, hindi na ito ni pagpinsaroon na sang una, muna ang ilang eksperyensya, bisan kita subong, kaya damot na ito hinimuan ng mga malain, daw padayon malangyapon ang ginuunaloon sa ato, nagbubo sa mga pagpagkamayo, pero hindi na napag-abusuhon. Kaya kung kisa akong giabusar ta na siya, ginambusar ta, kung ang Ginoo, amon na dayon ang magtimalos, amon na dayon ang magpalundong, amon ang hindi kita matingala, na balik-balikon ta ni siya, ang mga nagkatabo sa bilog na kalibutan subong sa lain-lain ng mga lugar, amon na kuntisa, na hindi kita makalikaw, may mga baha, may mga sunog, mga wildfire na natabo nga gulpi na lang ang tingala ka kaangay sa natabo dito sa Los Angeles bangod kay godless town daw sila dayon dire sa atun sa Pilipinas kabalo na ta kung ano nang kalatabo kaangay sa Cebu sa Northern may linog sa Central Cebu may baha ng terrible talisay pag iban pang lugar bisan dito sa Negros kung taon tang natabo sa Canlaon terrible terrible. Kaya balik-balik mong panahon sa una, pero matingala ko nga ang ginhimo na nga suba ang ilang highway. Nga ang kanlaon tani, damo pa na dira nga mga bulubudukin. Pero nga ang dito nag-agi sa terminal kag nalubong pa ang mga basis. See? Ina siya, muna ang ginkabig naton dira nga hindi gid insigida nagsilot ang Ginoo, pero may mga paandam siya. Mga paandam. Kaya nga aman, hindi ta paghulaton nga matuman ang matabo. Suno sa aton mabasa sa Isaias Kapitulo 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Ngaman, ang aton mabasa diri nagasiling, ang Ginoo magalaglag sang duta kag himuon niya ini nga mamingaw. Iya pabalis karon ang duta kag paaplaagon ang iya mga tungdoy. See? Mas grabe ni, kung matabo ni, palabuton nato ni. Palabuton ta ni siya. Although nga, partially natuman ni sa una sa panahon nga ginsalakay sang Babylonia ang Israel sa Jerusalem ginbihag kag nabihag man dito ang 4,600 ka mga tao kalapit na sila si Daniel sa Sadrach, Meshach kag Abednego sa story pero partial lang to siya naman kay nangin kamingawan ang Jerusalem terrible nga pagkaguba biskan nga napatindog ng tuliwat sa panahon na ginpatindog na panahon na daya nila ni Himaya nila ni King Artaxerxes amo to ang Jerusalem nga nabutan ni Kristo Pero sa gihapon, naguba man itong Jerusalem nga ginpatindog ikaduha. Parsyal lang ko siya nga mga kalaglagan ang orsilot sa mga palaabuton nga matabos kalibutan. Nga himuon na gid nga mamingaw or kamingawan ang bilog kalibutan. Delikado ni. Sa versikulo 2, amo ini ang maabutan sang tagasakabasa. Mga pari. Priest man mga pari. Pagmalon, bisan pa mga ministro. Dahil mga pumuloyo. Mga ulipon kag mga agalon. Mga manugbakal kag mga manugbaligya sa negosyante, sa negosyo. Mga manugpautang kag manugutang. Mga manggaranon kag mga imon. Pagmalon, ang Ginoo, wala na sing mga pinasahi ng mga tao. Wala. Kaya ang Ginoo maglantaw kung magsilot ng Diyos. Hindi siya naglantaw kung sino ka. Ano ka kamangranon, ano ka kakilala, pero ang nilantaw sa Ginoo kung ano ka kabuot sa iya. Amen. Kaya kung kisa, wala man kita hinimuan nga malain sa Diyos, sa tao, pero sa Diyos, nagkalipat kita sa pagsunod sa iya nga kaubuton. Ang iya lang gani nga kabuton, ang iya ginkinahalantani nga mahimo or himoon or tumanon sang tao. Pero amo na ang sagibasa today, sa bilog ng mga pumuluyo, mga pare, o mga ministro, pastor, mga ulipon, kagagalon, kay normal man na, may mga agalon na nga, abusador sa ilang mga ulipon, may mga pwerte man kabuot ng mga agalon sa ilang mga ulipon. Dayon may mga manugbakal, mga dayon ang manugbaligya, grabe man yung manugbaligya, kung kisa kay naman, mga greedy, mga dalok bala sa kwarta, mga dalok sa pinansya, grabe. Pero ko'y kinanglan mo gid, ay i-grab pa nila ang opportunity kung kinanglan mo gid mo nang mataasang presyo, hindi mali pa yung Ginoo. Dayon, ang mga manugpautang, siyempre, may mga money lenders na sila, magahulam ka, dako ang interes kung ikaw ang mag, ikaw ang magpautang, nubo ang interes, normal na, isang sa right sa dollar, mga Yapon. Kung ikaw magbakal dollar, taas presyo. Kung ikaw ang baligya dollar, kay kinahanglanan mo, halimbawa, kinahanglan mo ang Philippine money sa atong Pilipinas, dayon, amo na gihapon, nobo. Why tamahin mo? Kaya nga aman, amo na ang negosyo. Negosyo din na siya. Para sa atong dere, kita nga mga native dere sa Pilipinas, kita tanan sa Pilipinas, sa mga tuntuon yun nga Pilipino, mga nitibo kita, hindi kita mahuya nga hangan, nganlan kita nga, tawagon kita nga, nitibo naman. Kaya nakakanta nga nitibo kita sa, ano na, I love my own, my native land. Di ma native land, Philippines. Kita man mga pumuluyo, nitibo. Pero sa mga dayuhan, sila pa ang magbuot sa mga presyo. Halimbawa, sa mga dagko nga negosyante ng mga foreigner, di ko nalang mitlangon, kabalo na ka mo. Kaya mo man ang dagko, gini nga mga negosyante. Foreigner, tagiya sa SM, mitlang tanong. Tagiya sa Robinson, tagiya sa Ayala, then tagiya sa ano na lang, di ba? Kung ikaw ang nagbaligya, sila ang magbuot sa presyo. Kung ikaw ang nagbakal, ikaw man gihapon ang ila man gihapon nga pagbuot ang presyo. Way gita mahimo, pero din ang nagabuot sang presyo ang manugbaligya nga mga ano sila? Mga dayuhan, mga foreigner. Utang talaga no, insik, hapon, di ba? O Amerikano, nalat na naman mga Pilipino, ay nagdigusyo na kay. Hindi man kita business-oriented nga mga pumuluyo sa Pilipinas. Medyo naka-idea na lang kita kay nag-eskwela man. Ang business-oriented gid nga mga tao nga bisan wala katapos eskwela, ning aton ng mga amigo nga mga insik. Hindi nila kinanglan ang ilang mga bata mangin kung suma kung laudi. Importante, makatapos mag-eskwela, kaya mo mag-manage sa ilang negosyo, kung businessman ang kurso, business ad, ay di ang mga empleyado, ang mga suma kung laudi, ang mga CPA, may mga counsel sila, ano man, ang mga bartap na sir sa pagkaabugado, naman. Kaya ginsuluhan lang. Pero ang ilang amo, wala nga nikatapos eskwela. So, muna dere, ang punto tadi mong autoran nga ginaisa-isa tanin Isaias 24, versikulo 2, nga agalon man o ulipon, manugbakal man o manugbaligya, manugpautang ka man o manugutang, manggaranon ka man kag mga imon, ang matabo ni sa panahon nga ang Ginoo o ang Diyos magasilot sang duta o sang kalibutan. Ang matamo mong kuturan, wala na tanan nga aman, kay balis karon. Pabalis karon daw sang Ginoo ang duta, kagpaaplaagon ang iyang mga pumuluyo, at siyempre, maglinap tanan nga aman, kay adlo. Sa versikulo 3, ang duta, mawagwag kag mabilin sa kalaglagan. Ang Ginoo, amo ang naghambal kag matuman ini. Sino naghambal? Suno sa versikulo 3, Isaiah 24. Ang Ginoo ang naghambal. Amo na nga, biskan nga, pawala-wala lang kita subong, kasakop kita sa aton obra. Pawala-wala lang kita, kasakop kita sa negosyo. Pawala-wala lang kita kay bisan ano aton bisyo. Pawala-wala lang kita kay labi na mga estudyante, sako sa ilang lesson sa eskulahan. Wala sila time para sa Ginoo. Kadamaan subong, halos wala time para sa Ginoo. Kung magadayaw man sa Ginoo, daw nagadayaw sa baba, pero ang tigipusoon wala. Delikado na. Kain mo na ang akig ang Ginoo sina. Kung basahon natin ang Kapitulo 9 sa Kapitulo 15 sa mga pulong ni Kristo sa Mateo. Mateo 15, versikulo 8, versikulo 9. Ang katawahan daw, ini nga katawahan, nagapalapit sa akon sa ilang mga ilabibig, hilababa, pero ang ilang tagipusoon layo sa akon. Muna, kaya nga aman, nagasimbang baba, pero ang hunahuna, ang tagipusoon, wala. Delikado, katama. Muna, kaangailan na sa kumpin sa asiskulahan, maghambal ang teacher. No class, you are physically present but mentally absent. Delikado na. Lagaw-lagaw man ang una-una samtang sila ara man presente. Muna nga amuni ang himuon sang Dios. Sa versikulo 4 ng siling, ang duta magamalakag malaya. Muna yung climate change. Ang mga tanong. Ha? Ang duta magamalakag malaya ang mga tanong. Ang bugos ng kalibutan magaluya. Ang duta kag ang langit madunod. See? Grabe na ni, ano ni nga duta? Maglabot ang tiyon nga ang atmospheric heaven ni, buba na siya. Sumunga ni, buba na. Balina kay sumo sa mga scientist, mangod sa damo ng mga pabrika, nagkalabuslot na ang mga ozone layer. Ang ozone layer, gamutanin na ang mga protector daw sa kainiton diri sa kalibutan, bangod sa kainit sang silaw sang adlaw, pero naguba na daw bangod sa mga buga sa lain-lain ng mga chemical sa lain-lain man ng mga factory na ang aso ilagambutso kada po katama pakanto sa babaw. Naguba daw ang ozone layer. Pero sa tuntun lang, natuman na niya nga versikulo kaya nga awan, bangod sa versikulo 5 ng siling, ang mga tao nagdagta sang duta paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos. Wow. Kag sa ila, wala pagtuman sang kasugtanan, wala sing katapusan nga iya ginahimo sa ila. Amo man niya ang dako nga, bali reklamo sang Diyos. Nga man, nga mo niyang ginihimo sang Diyos nga ginlaragway diri ni Isaias kung ano ang matabo sa kalibutan. Bangod kay ang mga tao diri sa kalibutan, ilang gindagtaan ang duta, ang kalibutan, paagi sa paglapas ang kasuguan sang Diyos. Labi na subong sa aton nga Christian period, ari kita sa Christian era. Damo maghanbal nga mga manugwali nga kadamaan sa mga magwali, ginhambal nila nga bangod sa bugay, wala na kuno ang kasuguan. Malipay tani kita kay damo na nagawali, damo na nagpanundo sang balaan ng kasulatan, ang Biblia, ang pulong sang Diyos. Pero ang masubo-subo lang kay laban sa mga opinyon, mga teorya nga bangod sa bugay, gamit sila pila ka bersikulo, agod pamatud-an daw nga kasuguan sang Diyos, wala na. Kagang kasugtanan sang Diyos nga walay katapusan, wala na. Now, amuna nga diri makuturan, tandaan tani sa maayo. Kay kung maghambal ang tao nga wala na kasuguan sang Diyos, dira ang Diyos mangaki, amuna nga magpaandam sa dayon, magpadundum sa dayon. May mga trahedya nga magkaratabo, dayon. May mga properties na damages. Property damages, property, grabe na. Mga man, balon na ta, linog, sunog, baha, bagyo, terrible na dito sa agwa, labi na. Kaya may ara dito, tornadoes, hurricane, grabe, magyan ang isa ka banwa, ubos halos lahat. Halos tanan kay bangod sa kapsog, kabaskog. Naman, kay ang reklamo balikon tanri, aton liboton, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos, kag sa ila wala pagtuman sang kasugtanan nga wala sing katapusan nga iya ginahimo. isa sa katsugtanan ng permanente ni ginaliwat kway gitsing liwan kundi ang adlaw ng inupuhay. Ikapito ka adlaw sang simana sang pagtuga kaginbutang niya sa tunga-tunga sang napulo kasugo sa iya kasuguan. Amo man lang na, amo na nga, bangon sina kung aton basahon ang versikulo 6, kapitulo 24 sa Isayas, gani ang Diyos nagpadala sang pagpakamalaot sa paglaglag sang duta. Ang iya pumuluyo, nagabayan tungod sang ila ginahimo, magaamat-amat yutay ang mabilin na buhi. O si, sabagay, sa Pilipinas siguro, malipay ang pumuluyo sa Pilipinas, bangod kay overpopulated na kita, 110 million kagamay sa mga isla. Dayon, malipay siguro. Pero, wala gid sing malipay kada pamilya kung may ara isa ka nimbos ang pamilya nga madula. Hindi gid malipay. Masubuan gid katama. Pero, hindi man aton mapunggan sa piyak nga parte, sa parte sang Ginoo, kung iya tumanon. Bangod kay ang tao nagpasaway. Manang kita, hindi kita magpati, mga turan. Hindi gid dapat kita magpati nga ang kasuguan sang Diyos na dula. Bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula daw ang kasuguan, pero hindi na siya matuod. Wala gid ebidensya sa Biblia, bilog na Biblia, basahon mo na from Genesis to Revelation, we cannot find even a single verse na nagpamatuod na ang napulo ang mga kasuguan sang Diyos na dula na. Kaya kung isa-isahon mo na, halos anan na mga grupo sang simbahan o relihiyon, nagahambal sila nga, nagatuman sila sa unang sugo, hindi ka mag-simba sa ibang Diyos. Ikaduwa, hindi ka maghimo sa mga tinibgan, sa isang anong mga laragway, sa langit, sa duta, dalang sa duta, sa dagat. Di ara ang bukumaron, wala. Wala sila mag-simba. Wala sila maghimo sa mga tinibgan. Dayon ikatatlo, hindi man ginagamit nilang pangalan sa Diyos sa wala pulos. Buto malon ara ana ang tatlo. Ang ikaapat lang diri, ang iningin mit lang diri nga, isa ka kasugtanan nga wala sing katapusan. Amuning adlaw nga inong pauway. Isa na siya, hindi ginamatapos na nga kasugtanan. Kaya wala kita ibinisa sa Biblia nga, ang Sabbath of Creation, ang adlaw nga inong pauway sa pagtuga, ay kapito kang adlaw sa simana, nga gintapos na ni Kristo sang napatay siya sa cross, wala na siya. Wala gina. Naawin mo na nga, kung masahong taman ang Roma 4:15, nagsiling ang balaan ng sulatan kay ang kasuguan nagatugas ang kaakig isang Diyos. Ngayon nga nagtugas ang kaakig, basta lapason mo na siya, bisang sino, bisang Amerikani sa aton sa Pilipinas, nga nga nag-inaway kontrahanay ang NPA kag ang aton military. Mangod kay kontrahanay ang ilang balaod. Ang military may kagulingon balaod ng aton sa Pilipinas. Karon kay nag-rebuilding man ng mga NPA. Kag hindi lang NPA sa Mindanao, naamo ito mga grupo nga sila armado man gyapon mo na kung kita ay apatya na gid bisan pa message fire kung kisa may magluib o mo na magtraidor. Pero kay nga man ang kasuguan ng katuga sang kaakig sang Dios maakig kag bisan pamilya maakig ang amay maakig ang iloy kung hindi mag sugot hindi magtuman ang mga miyembro sang pamilya normal gina siya maakigid nga man. Naghambal ang ginikanan, hindi ka magpagabiha, ikaw inday, labi na, babaye ka. O hindi ka magpagabi, ay karon magpagabi man. Adi, maaking si papa, maaking si mama. Ano, gusto mo, mabuntisan ka? Adi, aking na si mama, law-law, ay na, aking na si papa. Hindi, saway. Naman, kanya ara, family government. Amuna, labi na ang Diyos. Amuna nga, kay nga man, kay kun wala sing kasubuan, habali po sa Pablo sa Roma 4:15, wala man sing paglapas. Adi, isa pa na, kung tuntuod din wala na kasubuan, adi wala na sing paglapas. Kung wala na sing paglapas, adi wala na sala. Kaya ang sala mo ang paglapas ang subuan sa Diyos. Sa Roma 4:15. Kung wala na sing kung wala na kasubuan sa Roma 4:15, wala sing kasuguan, wala na sing paglapas. Adi kung wala paglapas, why na sing sala? Pero nga ang may ara pa sala, nga aman, kay tanan subong ng mga simbahan, nagawali man permis ang paghinulsol sang kasalanan. Agon nga mangin takos sa langit. Adi bala? Muna nga, sa totoo lang, ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Kabalo na kita dira. Akong basahon ang Roma, giapo na siya. Nabasa ka na 5 versikulo 12. Bangod sa kamatayon, misulod sa kalibutan. Ang kamatayon, misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Apang ginhatag ni Kristo ang iapamuhi, na ang tao dapat may isa pa ka pagdilaw. Natagan isa katsansa. Amulang niyang aton nami nga tsansa. Wala siya mapatay sa cross sa pagdula sang kasubuan sang Diyos, kundi sa pagsiguro para sa tao sang ikaduha nga pagdilaw. Ikaduha nga testing, trial, di ba? Naman, nadilawan siya dan. Nadisgrasya man, huwag man katimbog. Amun na nga, nihatagan. Dayon, sang ikaduha nga pagdilaw ang tao. Amun na wala, si Kristo mapatay sa cross. Sa pagdula sang kasuguan sang Diyos, hindi sa pagsiguro agon nga ang tao maatagan pa sang ikaduha nga pagdilaw. Now, wala siya mapatay agon himuon ang sala nga isa ka di mamalakyon nga kinaiyan. Napatay si Kristo sa pagsiguro sang kinamatarong sa paglaglag sang isa nga may gahom sa kamatayon nga among iyawa. Tinantos niya ang bugos na silot sang isa ka na lapas nga kasuguan para sa bugos nga kalibutan. Na ang ginaantos si Kristo na. Imbis nga ang tao tani ang mapatay, imbis nga ang tao tani ang silutan, pero sino ang nag-ako sa silot? Sino ang nagbato ng silot? Sa sala. Si Kristo. Agon na, mahatagan ang tao sang isa kapag dilaw pa, sa katisting period, kung mangintutom siya o hindi. Ginhimo ni Kristo ini, hindi agon nga ang tao magpadayon sa paglapas, kundi agon na magbalik sila sa ilang katutong kag tumanon ang mga subok sang Dios, kag ang iya kasubuan subong sang mansanas sang ilang mata. Ang maldari nga mansanas ni, kanga bala sa imo mata, may aran na siya eyelid, di ba? May aran na siya eyeball. Ang eyeball na gin-translate man sa translator nga mansanas. As an eye sa imo nga mata. As an apple of your eyes. Apple man din ini uban ng sanas. Kaya nga aton mata, di bala? Lang taon mo na sa tunga, may gamay na siya nga bilog. Dayon, sa palibot dayon, bilog ng giyapon. Amo na dira ang ginsiling apple o your eye. Amo na nga ang gingamit ni siya. Bangod kay, kung istoryahon ta ang mata, pwerte gini nakabantay nga may ara kita pilok. Kung may ara lang na makita naton nga muna, ay likaw ka dayon, ang iyong mata, nagpiyong dayon. Kay ginbantayan gid ang eyeball. Ang halos ang bilog nimo nga eyeball sa mata. Grabe gid na. Muna kay mandok muna sang aton mautok. Kay siyempre kon wala na ang aton utok naga function sang mayo, normal man nga hindi na nimo lawas sa mga function sang mayo. Kay ang governing power sang tao ara sa kaya utok. Muna power o bill. Pero ang aton nga oras gali kay 30 man kadasig. Dire lang anay kita subong. Basta kung pag binag-binag, pero padayon nun tayo siya po niya sa lason na aton nga timpo sa aton na palatotunan. Tapusong tanga po sa nubo nga pangamuyo. Daki lang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y dumulog sa inyong manal at matulukan. Pinasaklamatan po namin ang daki ng pag-ibig at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagpulog sa amin. Maraming salamat sa inyong salita na nagpalala sa amin. Nawa, kami ay makakaunawa nito sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu, nakinta ng malalim sa inyong puso't isipan upang masusunod namin ang inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at si Yoro Camiloy at pamilya, kayo din ang lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang makakapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual at financial revenue provision. Pagpalain mo man lahat ng mga nakikinig. Nawa, maging kapakinabang ang mga kinakailangan, lalo tigit sa espiritual ng mga bagay, upang kami ay malumago sa aming ugnayan sa inyo at maging tapat sa inyo, maging karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapala sa isang hiling sa pamahitan.

0: Iloilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Bantayan, magasugod na sa inilagid madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kala dusi, manyapod ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gid carrots.
6: Hindi lang carrots mga natural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa tingin ng babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano tayong consider ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
7: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
4: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
7: Yes.
4: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
7: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
4: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
7: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga ko.

0: Super agod, hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid. Agod, hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
1: Matapos ang isa tutong duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine sir GP, an sa gitawag chyme sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
1: Sobra pang iban, no?
0: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times ati.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nga lunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? dako gid mabulig kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices,
1: carrots da,
0: orange da, mga orange. Dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
5: Mm-hmm. Sir Kevin? Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy.
6: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at gudputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
6: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka depresya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MITC. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
7: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
1: Milig sa taguay?
7: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya, pinaedad, Sir Boy.
8: Dising ko no, dising.
1: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan to mo. Uy, 19 ha.
8: Nakakampiyon ni
7: Magpid. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So, wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala nga gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
9: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
11: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
8: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
1: Ah, wala magtaas.
8: Wala magtaas. Oh.
1: So, wala.
7: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
8: Confident. Confident.
5: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
1: Uh-huh.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
8: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
7: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
7: Natural sugar.
8: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang inatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
5: Kay engineer ya pampabakod, extend.
7: Iba na yung pabakod ya.
5: Mm-hmm.
7: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta,
7: Sir Boy. Circulation.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy.
8: Aha.
1: Oh, hindi man tanan nga fast lain na.
8: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
8: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
8: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
7: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
8: Oy!
7: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
8: Uy, messenger, no?
7: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
7: The work hand in hand, Sir Boy.
8: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo postlan.
7: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sina Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siyang gituwag insulator.
12: Insulator sa mga gun, no?
7: Kung sa kurinti pa,
12: covering.
7: Covering. Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi maglaktan. Wala ground.
7: Wala ground. Importante gid ka tama ining parts. Kay gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
5: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver, agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
7: Kung kainom ka di tribayo, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
12: Uy,
7: in
12: God,
7: short,
12: you know?
7: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
12: Dementia.
7: Oh, dementia. Kung once nga pala inom ka ditribayo. Kag nakanami pagid, kung gainom ka ditribayo, ga-support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
12: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawa tulaan, magbakod aton nga tulaan. Kag syempre, layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
13: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
14: D3 bio with Physio.
15: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng regular nga regla, isa agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma naging kamalipaton. Itry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, hindi ang immune system. Dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile. Lupok, tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, sir, boy. Ang immune system, pamuyong lang.
17: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang sang patay, sir, boy.
13: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue, dapat mag-D3Bio.
7: Mayara kang ito ang import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ay, ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sagang oras.
8: Ginadulong sa taskalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
9: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa itong sining pagpangalagad sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo, kinandala kong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Today is June 22, 2026. Adlaw kita mga ka-K5 sang Lunes sa bulan sang Hunyo, petsa 22 sa tuwing 2026. Kay gani sa mga aga para kay himos, aga panagabugtaw para ipreparar ang mga dalalaon sa ilang mga estudyante. Good morning, kid. Mayong aga, kid, sa inyong atanan. Plaster na samtang nagapangapi. Aga pa sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

0: thank you so much. Ano tawag sa inyo? Baby, baby ano? Baby, baby ko? Salamat gid, K5 dancers. Sa inyo sining pagpakita sang abilidad aga pa no. Amo na mga ka K5 bugta waga pa kag mag-exercise. Sa aton sining mga ka K5 do na namian ni sila sang dong digidigi dong digidigi dong na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton sining mga ka K5 ha. Sa mga bago lang bugtaw, bago lang imasmasan dira no. Samtang nagakatulog, nagapamati sa balitang K5 sa umaga, nabati kamo sang soundtrack ta subong aga. Basi gakatulog kamo da mga bata, juga katulog basi ga kiwil-kiwil blang ila sini nga balik ka ba balakangaw. No, sa aton sini nga mga K5, si mamo trending ni sa ka music mo. No? Good morning, guys. Aton sa mga kuturan, like, follow, share ang aton sa mga Facebook live. Live to live kita ka nagpangalagad sa inyo sa aton sa mga official social media platforms, ang Facebook. Magkanto lang sa Facebook, ang search ang K5 News FM Iloilo 88.7 and like, follow, share. Para mas madamo pagit ng mga K5 nato around the world. Ang magkapamati rin sa balitang K5 sa umaga. Good morning, guys. Kay Ma'am Jen Ray Simon, Winifreda Sarmiento, Betidaro Lilia, next comes Asha Ahmad. Kay Ma'am Ning Ilumba, Psalm 121:7. The Lord will keep you from all harms. He will watch over your life. Heavenly Father, thank you for another next new week. Thank you for your promises. Thank you for your, you are our refuge, our protector and strong tower. We are not afraid to any evil plan or any attack that rises against us because you are always beside us every moment of our life. You are our light on our darkest days. Keep our heart fixed and teach us to keep praying and trust you fully. Please guide and guard our every step. Cover us with your peace and give us strength that sustains us through every season of our lives. A blessed Monday sa imo ka K5 Rayo Malay and sa tanan ng mga nagka K5 nga nagapabati gid subong. Happy Father's Day sa imo. Oy! Happy belated Happy Father's Day sa tanan-tanan ng mga tatay kag mga nagatindog bilang amay sa ila sininga pamilya. Labi na gid sa mga nanay, sa mga single mom bala. Sa mga single mom, sila nang nagaserbi nga tatay man sa ila sini nga mga kabataan. Happy Father's Day sa inyong tanan. Alas 4:46 sa aga, paunta ang kapalikon taning mga K5 dancers ta. No? Aga pa ni sila narindahan, no? Amo na nga do kapag-6 sila aga pa. Nakamighty si sila. Nakamighty si ang alkaline base ka vitamin C. Kasi nakamighty si ka grabing energy mo na. Nagadong digidigidong dong digidigiding dong digidigiding dong. Dong digidigidong digidigiding dong digidigiding dong. Para lang sa iyo ang giling-giling ko. Para lang sa iyo ang giling-giling ko. Para lang sa iyo ang giling-giling ko. Para lang sa iyo ang giling-giling ko mapapao. Ka K5 Alira Apen and ka K5 Christina Karaikek Akaraikle Karaikek Christina Karaikle ang aton student intern ng West Visayas University kag ka K5 Alira Apen sa aton sining yam yam yam in the morning. Good morning sa inyo nga duha. Kamusta kamo?
1: Good morning K5 Ray.
2: Morning,
0: K5
2: Ray.
0: Okay. Sige. So, ang aton sininga yam-yam-yam in the morning, anong aton nga prepare para sa aton sininga mga pinalangga ng mga tagpalamati?
1: K5 Ray, kag mga ka-K5, ang aton subong menu, no? Pasabaw naman kita. Ti ang aton nga subong niya is kanse. O ko na mas, ano ini, no? Mas popularize iniya sa Bacolod, di bala K5 Ray?
0: Oo, sa Bacolod, damo dito kanse. Kansihan sa Bacolod. Pero diri, may ari diri kita nga pinakasikat nga kanse, no? Diri sa may haro, no? For the tawag ni trivia dira na sa napahamtang sang una sa kilid sang Robinson Saro. Pero subong naghalin sila dira sa may likod sang
1: katedral.
0: hindi pa gilikod sa katedral, no? Diri sa may likod bala sa Ledesma Mansion. Nakita niyo ng Ledesma Mansion, no? Nga dang dumatumba na ang mansion, no? Na, dira sa likod dyan, dira na daang kansihan. Okay, nga manamit. Alright, sige.
1: So, para sa aton ingredients, no? Te, syempre, ang aton subo nga intern, ang aton nga pabasahon, no? Sige.
0: Sige. Baka
2: so,
0: maumpisa
2: kita sa una. Syempre, ang pinaka-main ingredients o kung ang baka, ara siya sa 220 pesos. Ang mangka naman, ara siya sa 70 pesos. Ang batuan,
0: pero ang mangka, pwede pa ngayon sa tubad-balay.
2: Tama, pwede good. Basta sa uma ka lang nag-a-star.
0: Okay.
2: Ang atsuwete naman, may ara nga gabalor 20 pesos. Ang tanglad, ang batuan, may ara nga balor niya naman is 50 pesos. Ang tanglad, 20 pesos. Ang ginger, ang 30 pesos to 120 pesos. Ang onion, o kung ang sibuyas, 20 hasta 80 pesos. Ang mantika naman, ara sa 50 hasta 120 nga kada litro. Kag syempre, ang ara ang asin, ara ang peppercorns, katumbal nga haba, hindi na siya dapat madula. Kay, gaano na siya sang aroma.
0: Nagahatag siyang aroma, no? Sige.
1: So, para naman sa aton nga cooking procedure, mga ka-K5, no? So, of course, una, no, kinahanglan naton sa nga may Maillard reaction sa aton nga karne. So, una, ibutang naton ang aton nga matika, no? And then, ang aton nga atsuwete. Kinahanglan, gid, no, nga nagapula-pula, gid, ang aton nga mantika bago naton prituhon ang aton nga karne sa baka. Kinahanglan, mga ka-K5, big, ano na siya, shanks na sa nga baka, mga ka-K5, kahit mas manami iya sa karne, no, sa nga kansi naton kung sa paa inaya. Kag hindi man usually, kag mostly, no, beef shanks ginaya ang ginagamit sa amunga kansi. And then after sina mga ka-K5, magisa na kita sa aton nga bumbay, no, kag luya. After naton na gisa sa aton bumbay kag luya, mga ka-K5, dira na naton ibutang ang aton nga beef shanks para nga butangan sang tubig kag pabukalan. After sina mga ka-K5, ibutang naton ang tanglad and then pabukalan lang naton ang aton nga baka tubtub nga maghumok ini. Pwede kita makagamit sa nga pressure cooker, no? Sa pressure cooker naton 30 minutes nga pabukal sa nga beef shanks naton mahumok na ina. Apang kung wala ka muya sa nga pressure cooker, di pwede ka muya kagamit sa nga normal nga kaldiro ya kag lagaon, no? Ang inyong nga karne tubtub nga maghumok galing nga medyo madugay-dugay ina o galing tekong gusto nyo gid sang mahumok-humok gid, no, nga fall off the bone na gid ya nga nga karne sang baka ti kinahanglan nyo gid inaya pabukalan sang malawig-lawig. And then after sina mga K5, kung naghumok na ang inyong beef shanks, no, o ng karne sang inyong nga baka, ibutang na ninyo ang inyong nga mangka. After sina mga K5, ibutang nyo naman ang inyong batuan as your souring ingredients. After sina mga K5, pabukalan nyo lang liwat, no? Tubtub nga maghumok na ang inyong mangka. Kagtubtub nga mag-distribute na gid ang kaaslom sa batuan sa inyong sabaw. After sina mga K5, kung mahumok na ang inyong mangka, no? Kag na-distribute na gid ang kaaslomon sa batuan sa sabaw, dira nyo na timplahan sang asin kag peppercorns. After sina mga K5, dugang lang kamo sa nga dugang pagid, no, nga pampacolor, which is ang atsuwete naton o kunang istiwites. And then after sina mga K5, pabukalan lang naton sa makadali and then butang na naton liwat ang aton nga siling nga haba. After sina mga K5, kung maluto na ang siling nga haba naton, pwede nyo na sa puson para nga magkahang na, no, o kung pwede man nga hindi nyo na pagpuson, kag depende na sa sa makaon kung puson niya sa iyang sabaw ang siling nga haba. After sina mga ka-K5, pwede nyo na i-serve and enjoy ang inyong nga kansi.
0: Hindi madula ang natural sour sa mga Ilonggo, ang batuan, no? Amugin niya ang perfect match, no, sa kansi. Basta gani kansi, batuan gid ang pangpaaslom sa mga Ilonggo. Ka-K5, Malira.
1: Kay TK5 Ray, kung ano gani na ang salauya, ah, libas, no? Tilain man na iya sa ato, may harap pagkita iya sa iba niya. Lina, gani na iya.
0: Ano, laing gandiyang sabor siyang kansi. Ano? Tapos kung may gano'n ka naging bone marrow, may bone marrow, na dapat para at least, no, magsalagup-shop, gid lang iya, sininga kananam, no? Sa aton sininga mga ka-K5. So, perfect, may kansi ka na, pwede mo lutoon sa balay niyo, pwede dyan negosyo.
1: Actually, K5 Ray, kung sa iba niya may bulalo, diriya sa ato niya may kansi kita ya.
0: Ambal ni Ma'am Ning Lumban, manami kung may bone marrow ang aton beef. No, hindi lang unod kundi may bone marrow kay ang tulana mo ning gapananami. Bisan sa mga batchoy bla, maglaga kasama po sa baw sa batchoy. May mga buto-buto gina, may mga tulutulan gina kay amo na siyang nagapananam. No, sang tawag ni isang imo sini nga batchoy.
1: Mm.
0: Tapos ko magano gali, magi ano kabla sa nga swerte niyo. Nami di dapat kilig dai ginaprito mo anay nga makakasa niya pula-pula, no?
2: Parang
0: ang iba niya ginalunod pati ang liso. Kung maglaga sila sang luto sila sang ilaga, kapin pa si EJ Cordoba.
1: Masap ka na.
0: Okay, kaon mo, magalulutaw pa ang liso sa stiwites. Ang iba na, ang proper procedure man sa iban is ginabutang sa mainit na tubig. No? Kagi na
2: strain,
0: ginalugay. No? Sa ito, sanin nga mga kakipaybe. Ikaw yung kakipaybe, Christelle, no?
2: Christina.
0: Christina. Christina. Ano ngayon? Pilido?
2: Kara Ekle.
0: Taga diin, kagit gani. Taga
2: Sara.
0: Taga Sara.
2: Sara represent.
0: Sara represent. Taga Sara ka po doa. Nag-intern ka man dito sa K-5 Sara?
2: Sa dalom ni Manilin Abaro Palek.
0: Doa ka po din nag-intern si Sara?
2: Actually, tatlo kami. Si Jasper kag si Rina.
0: Okay. Din ikaw na pizza Sara nung barangay? Tanyawada sila. Kaya pamati, gina sila subong. Kaya baskong kita to sa Sara.
2: Sa barangay Castor, which is ang pinakagamay nga barangay sa Sara.
0: Okay, ganang bala mo ito ginikanan. Magpamati sila si Mode.
2: Wala gaya sila kabalo. Yung butong lang ko din. Ginamalira.
0: sige. So, ano ikaw ya? Kung ikaw ya papili o biyarong imo ya nga mga special nga mga putahi na ginaluto?
2: Actually, mas gusto ko ang mga may sabaw, pareho sina, sangkansi or digani, sinigang. Kagapon, amon nga sudaan kay tungod Father's Day!
0: Wow! Kabalo-balo, kagin nga nagkansi kakahapon. So, doon ka nagkansihan, nagkaon?
2: Ginluto lang sang amon nga, magulang.
0: Sa Sara, anong ila nga special being nga mga delicacy kung magkanto ka sa Sara? Delicacy, putahe, menu, ano ang mga magambal ka Sara? Anong sikat na pagkaon?
2: Ano? Mga typical siguro nga mga tinola nga bisaya nga manok.
0: Bisaya nga manok. Na, champion mo na. Sige. Alas 4:55, nag-upodin ka muna ka K-5 Alira, no? Sige, bago ka mo mag-extra nga dua, no? Performance sa subungaga, no? Para sa aton sini nga mga ka-K-5, ba? Oh, bangon na.
1: Presenting baby ko.
0: Ladies and gentlemen, the K-5 News FM Iloilo, baby ko! Kay mamu ang aras sa showtime, baby dolls mo. Are baby ko! Ari na, plastar na mga kakipay. Bangon na. Pukawa ni mga bata nyo, pukawa na. Ari ng aton sininga baby ko dancers para sa exercise subungaga.

0: Alright. Salamat na, salamat na. Tama na na. No? Sa itong siring nga mga kakipay, kasi sala na yung snipping nyo. Sige, thank you so much, Gade. Ka-K5 Cristel and ka-K5 Alira Apin.
1: Sige, ka-K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka-K5 Alira.
2: Ka-K5 Christina.
1: Ang inyong mga kusinera nga nagasiling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! In the morning, dari lang sa balitang K5 sa umaga.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Mga balantayan ng mga balita, mga ka-K5. Nadalong sa Toscalwan sa Klinika DTX sa 500 sa may mga diabetes hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500 sa mga pangulong dinalan. Malapit sa 14 milyones nga balor sang suspected sa buong na-recover sa barwa sa Uton. Pinakadako nga volume nga nakumpiskar sa nga RPDEU sa subog na mga 2026. Grabe, 14 million pesos mga kakipay mo. Hindi magpulihi ito sa driver sang kapitulyo ito nga 7.7 million pesos. Tatlo ka mga persona nga nakuhaan sa malapit na 14 milyones nga balor sang shabu sa Uton. Hindi masyado kilala sa lugar suno sa RPDEU 6. Miag-out church sa safe kakaduan kasunod siyang nagluntad ng linog sa Antique suno kay Mayor Richard Garin. Sa dugang ang mga balita mga K5RDRRMC6. Magapatigayon sa pre-disaster risk assessment bilang paganda sa Tropical Cyclone Francisco. Kaga! Elektrisyan arrestado sa ginpatigayon naman ng bypass operation sa Banwas ang Balasan. Masobra 600,000 pesos ka balor sa sabuna kung piskarman. Kaso nga morderi pasaka sa lalaki nga nagpanglutang sa pa, nagpanglutang patay sa distrito sang Mandurriao. Ini mga kakipay tong ginajutayan lang tumigo wala mga kakipay ang aton nga SWAT team nga nagresponde sa pagdakop sang sining suspect mga kakipay. No, mayo lang kay nakasoksok sa helmet. Kay kung wala mga kakipay to dasigid buslot gid uloya. No, kay sa helmet ya nagigong bala sang suspect mo. Sa aton sining mga kakipay. Kag sa latest nga lakat sa nga panahon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati as of 2 a.m. today, June 22, 2026. Mga ka-K-5, no? Nagsulod sa Philippine Area of Responsibility ning si Typhoon Francisco nga may international name nga Mikala. No, si Typhoon Francisco mga ka-K5 ang ginamonitor sa karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sang aton sini nga pag-asa kung siniin makabig nato nini mga ka-K5 nga isa ka low pressure area. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And the next 24 hours mga ka-K5 ginalauman nga magadevelop ini mga o kon na maga-low ang potential sini sa pag-develop sang ginatawag naton sini nga tropical depression sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. Diri na siya na tuon mga ka-K5 sa area malapit sa Luzon sa aton sini nga mga ka-K5 kay gani apisar nga malayo ang ining Typhoon Francisco sa Western Visayas makabalubatsyag mangyapon kita sang lapta-lapta nga pagulan tuga sang dala sini mga kakipay ba nga hangin habagata. Amo na ang aton sini latest nga lakat sang panahon base naman sa DOST Pag-asa Philippines mga kakipay. Pala 5:01 oras diri sa balitang K5 sa umaga. Diskusyonan taman pila ka mga balita nasyonal karon sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Mga balita international nga mga labing talalupang don sa aton sini nga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita mga ka-K5 matapos gid lamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.

Martes ka Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayu Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX.
1: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matinlo nga dugo,
11: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay,
1: DTX 500.
11: Masaligan,
1: epektibo,
11: DTX 500.
10: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Masaligan,
11: epektibo.
1: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
1: Ang D3
11: may Physio.
1: Physio.
11: You may D3.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
11: Ang D3.
1: You may Physio.
11: Ang Physio.
1: You may D3.
11: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: K5.
14: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
14: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
16: Oras mga ka-K5, 5:14 sa aga sa ato sa mga ka-K5. It's time na para nga i-remind ka mo sa inyo sa mga suplemento para sa ato sa nga ikaayong lawas. Sa mga ginaubot rin kaso si Pony Lana at mag-inom sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral, antibacterial specialist nga napamatunan na sa mga eksperto nga sarangin makatap na sa mga viruses kag bacterial infection nga gatuga naman sa nakalain-lain ng balatian sa aton. Kaya ganun sa mga ka-K5 naton, bagay ginini kay Inday, kay Toto, kay Nunoy. Sa mga kabataan, pwede mo ni, sa mga ginikanan, pwede mo busdutan ang kapsula sa Klinika D3 Bio kay soft gel ini kag putulua sa bibig o kung sa baba sa imo sini nga bata. No? Sa may mga ginaubo, ginatrangkaso, ginasipon, ginahilanat, basi tuga na inasang viral infection sa mga ka-K5, kay gani imna na nga gilayon sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio mga ka-K5. Naka-standby na sa linya ng ato sini K5 intern student para sa sitwasyon sa sudad sang Iloilo. Sa iya sini nga lokasyon subong, kamusta unta ang iya sini nga area? Upod ang aton sini nga ka-K5 intern student nga si ka-K5 Frenchy Perlada. Ka-K5 intern student Frenchy Perlada, good morning.
17: Good morning sa K5 Ray. Dili kita subong sa may Iloilo Terminal Public Market sa may ground level kung sa diin na nahampang ang mga fish, meat, frozen product sa iban pa nga mga native product kada subong no aton hibaloon ang presyo sa mga nagkalain-lain ng mga baligya dili sa maya Pasage Fresh Seafood Stall. Para sa pasayan ara sa 320 ang kilo, sa tuwai 60 ang kilo, sa green shell ara sa 80 kilo, sa karaw 160 ang kilo, sa bang roast gimaras ara sa 240 ang kilo, aloy 200 ang kilo, sa tuloy 140 ang kilo, kan sa bagungon ara sa 50 kilo ka K5 Ray.
16: Okay, amo lang ni ang mga ginaplastar na subong nga mga seafood, mga baligya da ka K5 Princel.
17: Yes, ka K5 Ray, kag madamo man sang mga nagkalain-lain mga isda kag mga seafoods ang nahampang diri no.
16: Sige, sa sulod ikaw subong sang Iloilo Terminal Market dira sa May City proper. Kay sino nga pwesto na dang ginapa gipamakutan mo sa mga presyo subong?
17: Diri kami subong sa may Pasage Seafood Stall sa K5 Ray.
16: Okay, si sir kamusta ra da ang manugbantay? Damo man nga mga customer ang kag mga suki iya ang nagabalakal subong o kon na medyo mahina ang baklanay subong sang iya sini nga mga baligya.
17: Sa karon do medyo madamo man ang nagabakal diri sa may Pasage Seafood Stall sa K5 Ray no. Kay bisan na madulong pa, madamo na sang taong nagakadto diri kag nagabakalan sa may Iloilo Terminal Public Market sa K5 Ray.
16: Okay, sige. So damit lang mo kinang bang Rosya sa Gimaras pa ni Alen?
17: Oo, ka K5 Ray.
16: Iban nga supplies ang Bangros din alinaw. Nga nga nambal mo nga sa Bangros sa Gimaras, no. Tamang ko tabi kung may ginakuan pa sang iban nga Bangros.
17: Ano ka K5 Ray?
16: Pamangkota lang si Sir kung din pagin sila gakuha sa supply nila sa Bangros sa Gimaras ng bala o kung may ginakuaan pa sila ng iban.
17: Sige. Kibaloon natin ang amoy ng detalye kay K5 Ray.
16: Isong-song lang kay Sir ang iya cellphone. Pamangkot ka lang. Iatag mo lang cellphone samtang nag-entertain si Sir sa iya ni customer.
17: Sige ka K5 Ray. Sir, pwede git sa pamangkot.
16: Mangkota lang diritsyo ha. Din na gabakal. Supplier din sa pagkakuha.
18: Kaya naman sa as a fishing port. Iba niya ang lugar.
16: Sige. Si Sir na, si Sir tagiyaw ka bantay lang da?
17: Do medyo busy pag si ka K5 Ray madamo sa pang customer.
16: Si Sir na gabantay tagiyaw na o kung ginabantay lang da? K5 Prince.
17: Nagkabantay lang siya ko na, sir.
16: Ah, sige. Do kagamay sa mga subungaw? Kagamay subong sa mga ginapang display daw? Sa ibandang area, bilibot. Di nga pagin pwede okay, na ta, lang tabi.
17: Sa atin gusto, mga stall ba ka K5 Ray?
16: Ati, way kong balo kung di na nga stall kay way kuda. O, ilibot lang.
17: I mean, sa gusto mo sa mga frozen product?
16: Oo, nanilibot-libot ka lang, David. Ang tawag yung sitwasyon na may nagatulo pa daw, way naman.
17: Wala man, ado, very dry, ginag ila floor, diri ka K5 Ray.
16: Pero kung may magulanda, dira mo na makita kung may nagatulo pa. Kamusta, duminimal lang tao, hindi kita makdamo, no?
17: Medyo madamo sa K5 Ray.
16: Kedri sa video do mo check ko do laka-laka ang tao pero do damo man galik kung ara da.
17: Sa likod.
16: O ara mo nang isda no na siya ano na siya isda ang dako-dako now.
17: Ano ini nga isda? Bingaw.
16: Ano ka K5 Prince bingaw?
17: Ang bingaw ko no sa K5 Ray 200 ang kilo, 280 ang kilo.
16: Nga bingaw ko lang ipon niya.
17: Basi ka K5 Ray, check on ko ba ka K5 Ray?
16: Nagpila kilo?
17: 280 ang kilo.
16: Oh, ang loko siya?
17: Ang loko, 300 ang kilo ka K5 Ray.
16: Magpamangkot ka ka K5 Prince, ibutang mo ang imo nga cellphone para mabatian naton. Pamangkot mo, mabatian ang sabat sang ano. Lagko man ang loko, so lagko ng iba, no? Locos man ako. May small, large, medium ang size.
17: Yes, yeah, K5 Ray.
16: Na iyan, ano nang isda na? Ang laba?
17: Bansa. Kung ano na K5 Ray, 180 ang kilo.
16: Anong isda?
17: Bansa.
16: Bansa?
17: Oo.
16: Ano sa English ang bansa?
17: Country.
16: Okay. Mayugid.
17: Do naghang pa ako ka K5 Ray, how?
16: Nanumdum ka pa,
17: ha? Dili kita bansa, subong sa Maya,
16: ang bansa Ray sa English
17: and Ambok nga stall ka K5 Ray.
16: Ano?
17: Dili kita subong sa may Ray and Ambok fresh seafood stall.
16: Baro amon kina ni ka K5 balira nga stallaw.
17: Basti,
16: ito K5 Ray. Dira, kagigili ng kanto sa pisto na mo, na?
17: Ano, yes, sir.
16: Ano pangalan, liwat sa pisto?
17: Ray and Ambok.
16: Ray and Ambok Store?
17: Oo, ka K5 Ray.
16: Kasi no, ganit pisto, ang balmo na?
17: Ray and Ambok.
16: Okay, sino nga pisto ganin bal mo?
17: Sa imo.
16: Kag kay sino?
17: Kay Ma'am Alice.
16: Pangadi ka na kuno karon magbalik ka di sa estasyon na.
17: Ako K5 hindi na ako magbalik ka K5.
16: Sige ah, ka K5 Frenchie. Salamat gid sa imo sini nga mga gindulong nga mga presyo subong sa mga seafood dira sa Iloilo Terminal Market.
17: Ines si K5 student intern Frenchie Perlada ngadikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
16: Salamat gid ka K5 Frenchie Perlada. Ay ginagdulong sa aton sang mga presyo sang mga seafood dito sa may Iloilo Terminal Market. Alas 5:22 sa aga, kuanta ni report sang pila naton sini ka mga unit 12 reporters kwa antes kay K5 Karen balikanta sa karon, kuanta ni report ni K5 Jenny Kayunan, update ni sa kaso nga murder nga ipasaka sa lalaki nga nagpanglutang patay dito sa bahin sang distrito sang Mandurriao sang gintalikdan nga adlaw. Sabado ni siya sang natabo no sa aton sini mga K5 ginlutang niya ang iya kasilingan pagkatapos ini nagpalagyo ginahat pursuit sa mga kapulisan may armas nga dala nagbato sa mga pulis kag naigo pa sa helmet ang isa ni ka membro sang SWAT team sang Iloilo City ka K5 Jenica Yunan sa report go ahead
19: K5 K5 Ray magapangatubang sang kasong murder. Ang lalaki nga nagpangpangluthang sa Barangay Zone 1, Barangay Airport, Mandurriao sa talikdan ng Biyernes, Hunyo 19. Inaanggin kumpirmar sa Iloilo City Police Station 10. Naibaloan na K5 Ray nga ginkilala ang suspect kay alias Ben Ben, kag ang biktima naman amo si alias Norman. Lunsay igala ang pangidadon kag residente sa nasambit nga barangaya. Base sa pagpangusisa sa kapulisan ng K5 Ray, may daan ng hiligutanon ang duha kag nagbugnuhan ay paante sa tabo ang insidente. Sa karon, yara na ka K5 Ray sa establing nga kondisyon ang suspect na si alias Ben Ben matapos nga natiruhan sa kapulisan matapos nga nagpinalupok ang suspect sa sunod sang iya nga balaya. Samtang kay Favrey sa balita naman sa Kapitolyo, ginpresentar ni Architect Paolo Alcazaren kay Governor Arthur Defensor Jr. ang isa ka proposal nga nagkaduso sa pag-reconfigure sa Siete Pecados Island nga nahamtang sa atubang sa Provincial Capitola. Sunod kay Defensor, maayo ang nasambit nga proposal bangod makabulig ini sa pagpaayo sa traffic flow sa lugar kag magabukas ang dugang espasyo nga mahimo-himoon nga gamay nga plaza para sa publiko. Dugang pa sa natungdan nga antes maaprobahan kay K5 ang among proyekto kinahanglan ini anay nga planuhan sa maayo kaupod iban pa nga mga ahensya. Nagkap na ang City Government, Department of Public Works and Highways kon DPWH, National Commission for Culture and Arts kon NCCAA, kag iban pa nga mga ahensya nga may kaangtanan sa among proyekto. Kang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Murder lang nga kaso ng ipasaka siya. Ano yung iyasin ni nga armas kaging gamit? Legal nga? Oh, dapat kasuhan pagid sa illegal posisyon sa nga armas. No? Sa aton sini nga mga kakipaib, kag ang paggitiro yato sa SWAT nga taga Negros Occidental, kung kita magsala, taga Don Salvador Benedicto to nga SWAT to nga naga-duty dire sa Iloilo City nga nagresponde. Upod man siya sa ding mga kopdanan nga SWAT sa Barangay Airport Mandurriao sanggin kasa nila ining hot pursuit operation sa pagkarakop sang suspect. Pagbato nagpalupok ka ang ining suspect mga K5, no? Sa aton sining mga kuturan na igo sang bala ang helmet ang ginasoksok nga helmet sang sining SWAT member. Mayo lang mga K5 ba muning bintaha kung may mga tactical operation ikaw, no? Nga fully geared ikaw bala sa aton sining mga K5. Kaya just imagine kung ito sa nagkasoksok helmet, no? May isa naman katropa, may isa naman kakatapos ang pulis ang napatay sang bulayog ni nga suspect. Sa aton sini nga mga K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, hindi na ni pag alias Ben, kinadakpan na ni sang mga kapulisan. No? Ang pangalan sini, amo si Ruben Dario Monserrate Picardo Jr., 50 anyos, kag matapos ka magbato sa mga kapulisan, nakaangkon man ni mga K5 sang pilas, no, sa aton sini nga mga kuturan matapos ang pagresponde sang aton sini nga mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, kag sang mga katapo sang aton sini nga SWAT mga K5. Sa aton sini nga mga kuturan, no, sa imbestigasyon sang pulis nakita sang saksi nga nagpukutay anay ang suspect kag biktima, no, dira sa may Barangay Airport Mandurriao antes matabo ang pagpaniro. Pagkatumba nila, una nga nagtindog ang suspect kag gintiro ang biktima antes pa man ini magpalagyo. Amo na ang natabo mga K5 sang gintalikdan nga Biyernes, no, sa aton sini nga mga kuturan. So pagkatapos ini nagkasasang hot pursuit operation ang katapos sang SWAT team kag didto na corner sa sulod ang ining suspect. Pero imbis ka magsungka mga K5, nagbato ini mga kuturan sa aton sini nga mga kapulisan, nagpalupok ini sang armas lutang. Rason mga K5 nga naiguan sa helmet ining isa ka miyembro sang SWAT team mga K5. Kagati gilayon man nga nadakpan kag tinguan nga makuha ining suspect matapos man nga magbalos ang aton sini kapulisan kag naiguan ini mga K5. Di mayo lang kay way madalayunan. Oh, kung iban-iban ni kag sa tiempo ni isang kilala nyo sang una nga presidente, base subong muok na ning tulog ya. Sa aton sini nga mga K5. No? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Oh. Amo ni siya ang suspect na si Robendario Monserrate Picardo Jr. sa Barangay Airport, Mandoryao. Alas 5.28 ang oras sa itong sining pagpangalagad. Counter report ni KK5 Karen Padilla sa sining 14 milyones na balor sang suspected shabu nga na-recover dira sa banwasang uton sa gingkasanga drug bypass operation, no? Sa itong sining mga KK5, kung di kita magsala sang Domingo inisang kagahon sang gina-raid, no? Sang regional drug regional police drug enforcement unit o kon RPDEO ang ining mga sospetsado. Sa dugang ang detalye sa ni K5 Karen Badilla sa report, Gwen.
20: K5 Ray, ini na ang pinakadako nung volume so far suno sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEO nga na-confiscate nila nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayo nila nga drug bypass operation sa subong no nga first quarter sa tuig 2026. K5 Ray, kung madumduman ang ining mga nagkaladakpan sa drug bypass operation sang RPDEO 6 ang ano ini na ginkandak ini alauna kahapon sang kaagahon sa may Florville Subdivision, Barangay Buray sa Banwasang Oton. Ang ining mga nagkaladakpan ginkilala nga sanday Christian Abilo. Christian Abilo.
16: Go ahead.
20: Christian Abilo Viente Saiz Anyos, iya maghod or magulang nga si Romel Zel Abilo. Romel Zel Abilo, 28 anyos, Lunsay residente sang Zone 3 Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, agang ilang abyan nga si Jude Paraico, 32 anyos, ang tumandok ini siya sang Zone 1A Barangay San Juan Molo pero temporaryo nga nagapuyo dira sa may Florville Subdivision sa balay sang iyang tiyo suno akon K5 Ray, no? Suno diri kay RPDEO 6 Deputy Chief ang Police Captain Glenn Suliman K5 Ray nga ang ining tatlo ka kabyan dira na nag-transact gid sa may Buray K5 Ray kay ang ining magutod nga Abilo magluwas nga nagapuli ginadisilaya sa ilang balay sa may Kalumpang nag-board pagid sila K5 Ray dira sa may Barangay Buray. Pero ang suno sa Deputy
16: So ano na da ka K5 Karen? Ano ang status sina sa mga pulis na da bodega? Dira ang ginapang proseso ang mga droga nga ginapang sulod per sachet ka K5 Karen Padilla o kon na natabuan lang at dira sila nakpan?
20: According sa kay Police Captain Glenn Suliman K5 Ray, during ni pag-transact sa mga suspect, especially sa kay Jude Paraico K5 Ray, pag-open nila or pagsulod nila K5 Ray sa kwarto ni Jude, dito nila nakitaan nga damo K5 Ray, no, nga mga suspected shabu ang ara sa sulod sang kwarto niya. So posible suno sa kay Suliman K5 Ray nga ginahimo nila nga storage ang kwarto dira ni Jude sa may nasambitan niya subdivision sa Barangay Buray K5 Ray. Kaya tinbis ang kapulisan ta nakibot manigani nga amo ni gili kadako sang volume sang illegal drugs na ginaduso ni sang mag-abyan K5 Ray. So dako man ang posibilidad suno sa kay Suliman nga hindi ang direya sa uton ginapang distribute sa mga suspect ang ilang supply kundi bilog na ni nga probinsya kag syudad sang K5 Ray, no? Kaya based man sa monitoring sa kapulisan ta, especially sa RPDEU 6 sa magutod ni Abilo, ang ila ni nga ginikanan, kag ang duha pagid nila kautod K5 Ray, nadakpan naman ni nga daan sa drug bypass operation.
16: Puros pamilya, gayon gali sila?
20: Yes, correct, K5 Ray.
16: Big happy family, one business.
20: Mm-hmm.
16: Oh, sa itong sa mga kakipay. Pero ano sila status nila ni distributor, reseller, o kon sila gid mismo ang makabig nga big fish o kon na drug lord, no? Hindi pa maniguro amo na guro status dira sa drug lord nga titulo ka K5 Karen, but silingon ano ni nag ano sila distributor, may ginakwaan pagid sila nga bodega sini probable.
20: Yes, correct, kay 5 Ray. So, no, si Captain Suliman, may arapagid sang tawo, no, sa likod si ni kay 5 Ray. Kaya ang ining mag-utod niya, Abilo, sila ni ang distributor. Then si, sino itawag, si Jude Paraico, siya ni ang runner, kaginakabig nga, bodega roman sang mag-utod nga Abilo kay 5 Ray.
16: Hmm. Pero taga-Kalumpang, yun sila, no?
20: Ang mag-utod nga Abilo taga Kalumpang, then si Paraico taga Barangay San Juan. Gingatuan ta ni kahapon.
16: Bunsay sila pangayaw da sa uton.
20: Yes, correct.
16: Amo ni gidaw braso bung sa mga drugista, no? Mangayaw sila dito sila sa probinsya nga arkila sa mga balay-balay. Amo na gani nga kung nagaparkila ka mo sa balay nyo, si Saon yung background sa mga nagarkila. Kapin pa kung mga do hindi bla pamilyado, matingala ka mo na mo. Mamangkot ka mo, sino ni upod mo, sino amo ni mamo. Kalaw ay nga nagparkila ka mo sa balay tapos ang balay nyo mabansa ganda nga bugimimo nga bodega sa droga. Kakipaim ka rin?
20: Yes, no,
16: tapos sini mga badak-badak ni nga mga monitoring ni sa mga barangay bala. No, ang iban sini nga barangay kung may mga pangayaw sa barangay nila. Gina monitor nila mo kag kunong mga activities nila da, ang in and out nila da. Oh, ang barangay dira Buraida sa Uton daw ay gi ka monitor sini di nga may mga illegal kamo da nga mga nag-rent sang balay nga nagahupot gali sang illegal nga droga kakipaib ka rin?
20: Yes, kay 5 Ray. Kapon, gingatuan ta ni ang Barangay Buray, especially ilang nga kapitan, nga si Cap Jose Sendil kay 5 Ray. According siya, why kini sila idea nga nagaduso ni gali?
16: Why ang sila idea kay why sila galibot mo? Why sila ka-monitor? Oh.
20: Hmm.
16: Pero kung bala mo gani may mga pangayaw mo sisa kagita, tagadiin ka to, ano, bra mo to? Sino ka to? Oo. Oh. Mamuna bla, kakipan ka rin? Para ma-counter check mo man eh. O, oh, mambalbi sila nga taga Kalumpang Molo. Molo, gimana? No?
20: Yes, yes, oh, correct.
16: Taga Kalumpang Molo, kami kap, di marinta kami diyo. O, oh. Sino nga alaan mo? O, oh, amon si Juan de la Cruz. O, oh. Di kung ikaw kapitan nga nag-obra ka sa trabaho mo, medyo duda ka sa mga pangayaw da. Mamangkot ko to bla, nai bla sa polis, bla to si Lilor, mamangkot ko bla to sa mga miyembro ko nga kapitan kay te hapos malangga na magusisa ka kay kapitan kaw no may mga federasyon man ang mga bilog nga kapitan sa Pilipinas kag sa probinsya sang Iloilo kakipay ba Karen lakip ng syudad oh pwede ka tok mamangkot ka pangayo ng Berto nga makatingwa ka pangayo ng Berto sa kapitan sa Kalumpang oh mangkot ka kap kilala mo ni si Juan de la Cruz oh nagibod di sa kon di sa uton di na no background niya siri okay man oh kuno pagkampan sa kapitan nga mabaw, pamilya yan na, puros gina sila, lunsay gina sila mga nagladakpan sa legal nga droga. O kung di may background ka na bilang kapitan, mabalabantayan mo na ilang activities, kakipan ka rin?
20: Ang sa record ni nga nakuha sa Barangay Buray nga official K5 Ray, ang ining si Jude Paraico, ang ano ni subject for verification man ni K5 Ray, kay sang 2016 daw 15 years old pa lang ni siya K5 Ray, may ari ini siya ginbuno dira sa may Barangay San Juan man kay gin atake ni ang or gin sulong bala sa
16: determine man diya may nagarambol sa San Juan Molo dumduman mo sa una.
20: Yes, yes.
16: Oh. Mga gang-gang bala na da, kalabanan sa mga kabataan da, sa aton sining mga K5. Kung amo lang panumdom naton sa mga barangay officials, kung nag-obra ka mo sa trabaho ninyo sa insakto, no? Mamo, bisan pangayaw na ng tao, kay tungod nga dira sa barangay nyo, ginhimo yung nga buriga sa droga da, no? Malain gya po ng imahe sa inyo. Amo na nga dapat na mga kapitan, no? Manginaktibo gid sa inyo sining mga barangay, sa pagmonitor sa mga pangayaw, sa mga bag-uulhot, sa mga pumuluyo nyo man da mismo eh. No? Kakipayb ka rin, Badilya? Kay kamo dang frontliner mo. No? Antes pa man mabalaan sa pulis na, kamo na dapat ang makaibalo. Sa aton sining mga kakipay bilang mga barangay officials. No? Kag ikaw man bilang barangay kapitan. Sa aton sining mga kakipay naman, no, eh hindi na tanan-tanan mabalaan sa mga pulis mo unless otherwise mga kakipay te ma-jackpata nila nga ang ila sini nga mga tawag ni mga agent no makakuha sang mga informasyon nga dira ginakuha ang ining mga illegal nga droga. Just try to imagine 14 million pesos no kakipay Karen ini sila ni why kuniga pati nga may 14 million pesos ni sila or million nga kwarta para ikapital sa droga. Ang ginaubra ni, ginabagsak ni sila, ni mo sila distributor, pero ano ni, deposit man eh. Oh. Di sa status nila, muna ka status sila nga, doon may milyon gin sila haw.
18: Mm.
16: Di ba? Ang guwa sila na ginahaboy sila sa mga sinunda nga drug lord dati na monitor ni sa pulis kundi di halina ang mga milyones ni. Kaya ang iato sa kapitolyo to, driver sa kapitol to, 7.7 million. Ano ni, isa lang sila ka mga ginapangkwaan, isa lang sila ni ka source sa illegal nga droga, kakipayam ka rin ba nila?
20: Sa kahapon lang, according sa kay Captain Suliman, may mga information sila regarding dira pero nagpaiwan ni siya nga maghatag ng detalye kay Five Ray kay ano ni ang ginaimbestigaran ni nila kay Five Ray kag para hindi mabulilyaso ang ilang nga operation.
16: Pero dapat amo na dapat ang ila sining sa mga pulis ba naton amo gina dapat ang jackpot nila no kung yes. Ilang mga source wala ang ugat din mismo sa ginakuhaan sa illegal nga droga. Kay kung hindi ni ma ano madadakpan do kasubong na nibla nga nagaliwat-liwat kakipay ba Karen no sa aton sini nga mga kakipay no ang 14 million pesos ni sinsilyo lang ni para sa mga drug lord eh.
20: Kung madumduman kay Five Ray, may aras ang mando si PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa tanan nga operating units naton diri sa Western Visayas nga dapat hindi lang ginagmay ng mga personalidad kay Five Ray ang pangdakpo nila sa drug by bus operation kundi dapat mga inablang mga dalagkuan gid kay Five Ray no nga mga personality like ni sa Uton dito sa drivers ang kapitol amo na nga kung manotice naton sa Subo puros milyones. Yes, oo, puros milyon ang nagaka-confiscate nga valor sang drugs diri subong sa aton kay Five Ray bangod sa mando ni RD Tuanyo kay Five Ray.
16: Sige. Salamat kid ka kay Five Karen Badilla.
20: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol sa K5 Jason Talaron kag WVSU intern Frenchie Perlada ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Alas 5:40. Sa aton sini nga mga ka K5 grabe milyon dula kanubo milyon ang mga nagkaladakpan subong kag mga operation subong sang RPDO. Sa aton sini nga mga ka K5 ti sa minilyon nga mga illegal nga droga hindi ni garanti nga ma nga way na may nagasuyop pa hasta subong kadamo pagyapon but silingon damo pa din nga dakpanay abrahon sa RPDO. Sa aton sini nga mga ka K5 din na good job sa RPDO ano sa sining na kumpiskar nila nga 14 million pesos worth of illegal drugs. Sa ilo kita sa K5 kamustahan.
0: Iloilo Roa Santiki kag Kalibo. Naka-indicate na mga ka-K5 ang aton sini nga mga sister station. Nakatabid na ang Antique. Unahon na ito ng Antique, ang tambalang ni Smar. Silmer Mar, Antique!
21: Good morning mga guwapuhon ta nga mga amigo dyan sa Negros, Daddy Babes and Sir Roberts, and of course sa mga friends ta sa Western Visayas Med Ayad Gidnyaga. Nakapuro pa nga, pido kami aga pa, nagauran-uran dyan sa probinsya, DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Ah.
0: Ang nanamian ko lang si mo, Sir Melmar, kay gasugid kagid sa ang insakto. Salamat gan Sir Melmar! Antike! Katuan na to ng Iloilo, nakatabid ng Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, Iloilo!
16: Good morning, K5 Western Visayas! Mayong Monday sa inyong atanahan, nakainom na kita sa klinika DTX Coffee Mix, kaga energy kita subong nga abga, kay nagpapaulala! Para lang sa iyo ang giling-giling ko ka K5 babes ganta lang.
0: Salamat ba tinago kag gidman niya papang. Kamustang imo nga palangga di si Carlo Tabilasco.
16: Ay. Tinago mo na. Regards ako na siya, regards ako siya.
0: Galing ka ginagaw sang migo mo nga ngoho. Gitumangkot mo siya, no? Din ka niya makatok sa mga pangamigyan. Ano siya namigyan mo na si Kalot, Melat, Salamat din sa Ray Espia Umalay. Katoan na ton ang kapis. Ang pilar kapis, o daga pakuribong lang ni.
16: Pero damo na kwarta.
0: Kaki 5, Sergio Bert Lago, kapis.
22: Good morning, K-Pop Western Visayas, Sir Babe, Sir Robert, EBP, si Sir Michael, kag si Sir Nestor. Yung aga lang sa Elmer Mara, sa inyo tanan-tanan. Ang kapis ka sila sa Rojas, makanay ka na yung aga pa na ka mighty sina kami diri. Kag masako ang mga tao, kay balik eskwela naman. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago, kadtoan nato ng kalibo, ang kalibo di ba magpaulihin ni Sir Michael Celorio, sir.
2: Morning K5 Mr. Visayas Negros Island Region Champion ang signal. Okay, gamanayana yang panyempo dia. Kag naka-detect coffee mix na kita. Sir ABP, good morning. Antique, Bacolod, Kagroas. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Michael. Pero unahaw na to ng Iloilo. Man kabalog ka. Pronsit gid sa Yaperme mo. Man kabalog ka mo ni Jer. Iloilo, titabok na bang dito sa ako. Sa ako mo, lapitay lang kami. Si Ray Spia, umalay, sir. Anong madalag ko ng mga balita, da?
16: Mayong aga, pre, mayong aga gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, no? Ati amo niyo, maswerte ni ang inyo sini nga kasi Mario da ka sa Negros Occidental nga na-assign diri bilang SWAT, no? Sa Iloilo City ang ining aton sini nga pulis nga tumandok sang Salvador don na ano ni Salvador Benedicto, no?
0: Benedicto.
16: Oh, sa aton sini nga mga K5 kay ti nagresponde sa upod ang katapos ang SWAT Iloilo City sa sining suspect sa gin patigayon nga hot pursuit operation matapos kining suspect mga K5, no? Gintiroya ang iya malang sini mga K5 nga kasilingan, no? Sa aton sini nga mga kuturan dira sa may Barangay Airport Mandoryao sangging talikdan nga Biyernes sang gabi ka K5 Babes Gantalaw K5 Western Visayas sangging respondihan sang mga katapos sang SWAT ining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Jr. Pero ang spelling sang Pichardo ya yeah, Pechardo bla, pero kung magpronounce do Pichardo or Picardo mo lapit nang magpakardo. Oh, mayo lang kay dit pakardo. Pag-responde nila dito, nagbato, ining suspect, nagpalupok. Naigo mga ka-K5 sa ulo kuntani ang ining kasimaryo yung pulis kay taga Salvador Benedicto, pero mayo lang may helmet, no? Kay kung wala helmet, buslot gid ang bagulya sa aton sining mga ka-K5. So ginabalusan sang SWAT team ining suspect kag naiguan man mga ka-K5 kag natigayon nga madakpan kag gindalag layon sa ospital pangyara na sa estable ang kondisyon mga K5, no? So sa kaso nga murder ang ipasaka ni sa sining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Jr. Samtang 14 milyones nga balor sa ilegal nga droga. Amo ni so para pinakadako nga volume sa ilegal nga droga nga nakuha sa isa ka drug bypass operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang gintalikdan nga Domingo mga ka-K5 sang kagahon dira sa may barangay Buray Uton Iloilo. Nadakpan ining duha at tatlo ka mga suspetsado, ang duha lunsay magutod. Ining tatlo ka mga suspect naga-board lang sa isa ka balay dira sa subdivision sa barangay Buray, no? Pero ang mga residente sine o kunang ila sining mga puluyan diriya sa may siyudad sing Iloilo ang magutod sa Kalumpang Molo kag ang ining isa ka board nila taga San Juan Molo. Sa aton sining mga K5, 14 milyones ng illegal nga droga ang nakumpiskar sa sining mga suspetsado. Amo mga balita na mo diri mga K5 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira K5 babes.
0: Salamat gid Sir Ray Espejo Humalay sa Iloilo. Katuan nato ng kapis si Sir Jobert Lago, Pilar Kapis.
22: Mga nagapanguna ng mga balita once again diri sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas.
3: Nang lapsi lang kad namuti ginkakibot ni barangay kapitan sa barangay Banati Pontevedra Capiz Arnel Barrientos matapos nga nakabaton ini sang pamahog sulat mga K5 nagikan sa New People's Army Coronacion Chiba Walingwaling Command Central Front Committee sang tinalikdan nga adlaw ini matapos may kaangtanan sa kaso sang duta sang pamilya dira sa may Barnua sang Pontevedra mga kakifay nga gindangop sa iya sini nga talatapan ang kaso sa duta ni sa pamilya Mulo kag sa isa pagka pamilya ang pamilya Santiago mga kakifay nga wala mausgahan tubtob sa karon daw justa sang naligad ngadlaw nakaabot siya sini nga opisina ang sulat mga kakifay nga ginapahog sa sang New People's Army nga hindi mag-intra sa nasambit nga dispute sang duta. Kay Tugtob sa karon, hindi pa mabalaan kung diin ang mga ebidensya nga nabakal sang pamilya Mulo ang propiedad sang pamilya Santiago. May nagreklamo mga ka-K5 kag ini karon na gina-verify sang aton mga tapos sa kapulisan kung bala matuod gid man nga iya sang New People's Army ang nasambit nga sulat mga ka-K5. Samtang dito sa Banwas ang Sigmao, isa ka mangunguma mga ka-K5 patay matapos nga ginkastigo sang wala makilalaan nga suspitsado ang 44 anyos nga biktima dira sa may barangay Manguso Sigma Kapis mga ka-K5. Ay, wala gid makwan, wala gid mabuligan, wala gid makitaan kung sino ang naghimo sini mga ka-K5. Piti makwan, madulog kaagahon sang natabo ang insidente kagindala sa sudan sang Iloilo apang wala gid ma sapar mga kakikin. Ari na tatlo naman diri sa amon ka mga kabanuhan ano Laki Pangoro City positive sang African swine fever ang amon sini nga province. Back to you, Bakulod.
0: Madamo kay salamat ka kay 5 Jovert Lago sir sa Kapis. Kato na ton ang antike Sir Melmar antike.
21: Magatalo pang doon kay nagapanguna nga balita diya sa probinsya kang antike kay 5 was Sir Visayas masubo gawang amon kadyang weekend diho. Matapos una kang Sabado ritos may San Remigio. May mag-iloy kay 5 Western Visayas nga naanod sa tubig baha. Sa suba, matabok na adyasanda. Ugaring gulpi lang bumulos ang mabaskag nga current katubig. Sus naanod yung mag-iloy ho. Ang bata nga minor de edad nakaluwas pero ang anang iloy sa masubo nga palad ginbawian gid kang kabuhi. Samtang kahapon naman may nasapuan nga bangkay kang isara ka 46 anyos nga lalaki nga gautaw-utaw man sa suba diya sa may barangay Durog San Jose de Buenavista Antique. Ang diyan 46 anyos nga lalaki kang Biyernes pagali diyan nag-alins balay nanda nagwa kag may ginbakal lang susway ron makapauli na ayawan kapangitaan ng mga himata igo sapuan returns binit ka suba nagalutaw-lutaw. Kaduda naman ang anang bugto ka dyan nga may naghimo na malain kay Suito man kano ka bugto na dyan ang lugar. Nakainom kuno ka sang kalapad kag tunga. Pero bisan nakainom kuno man, anaman kuno dyan na lugar nanda. Inaulat pa ka dyan ang autopsy kang bangkay kung bala. May mga pilas dyan lawas o kung ano ang gintunaan kang anak ka dyan nga kamatayon. Mura so far, mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo Daddy Babes.
0: Salamat gid Sir Melmar sa Antique mga kaki 5 alas 5:51 na katuan na to ng aton nga kalibo Sir Michael Celorio kalibo.
2: Morning liwat kay Member Sir Visayas Negros Island Radio nagapabilin nga negatibo sa kaso sang ASF ang banwas ang kalibo amring pagpahayag sa amon municipal agriculture officer kay ni Sir Oriel Las Piñas sa ma-interview naton mga kaki 5 no. Kay naghatag ni sa Gakulba sa pila ka mga grazers diri sa probinsya ng Aklan matapos nga may nagpositibo dira sa Rojas tatlo ka mga banwa pero diri sa banwa sang Kalibo so far negatibo ang ESF mga ka-K5. Dugo naton yung mga balita may preparation man ang amon LGO Kalibo para sa palabuton nga San Juan de Bautista nga kapistahan ka gabi June 21 to 23 ginumpisa na ang kalan-an sa kalye kag by 24 June 24 may sumbasaan kag pahampang ni San Juan kag may boxing pagi dito sa Pook GT Port kag may iban pa nga mga aktibidades mga ka-K5. Operasyon sang kapulisan kontra illegal nga sugal nagapadayon tatlo ka babae na dakpan niya nagatungit sa. Balik sa imo Bakulod.
0: Salamat gid Kalibo Sir Michael Celorio mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bakulod nangin successful ang ginpatigayon nga bloodletting activity dire sa may Arroyo Foundation Multipurpose Gym kahapon mga ka-K5 kagamay gid man lang sa amon expectation pero naglabot sa 200 ka mga individual ang nagpasaakop sa ginpatigayon nga bloodletting activity damo sang mga naga nakapasar sang screening that's why naglabot sa 200 ka mga individual ang nakuhaan sang dugo kahapon so nangin man dinalago na ang pagpasalamat man sa Arroyo Foundation sa atong sininga mga supporters sa mga KSS, mga kaki-five gag, ang mga naga-support nga nagapakuha man kag nag-donate sang dugo. Dako ini nga bulig para sa aton sini nga mga kautoran nga nagakinanglan sang dugo, especially ang mga kautoran nga nagapalapit diri sa Arroyo Foundation.
4: Samtang isa ka hipig in relieve sa pwesto pagkatapos nga nag-violate sa one strike policy, no? Sa diin kung ikaw gani hipe sa isa ka banwa kag may isa ka unit nga nag-operate sa lugar mo nga may nadakpan sa illegal gambling.
16: Oras mga kakipera, 5:53 sa aga na batian ang K5 Western Visayas, K5 kamustahan. Pupura nga itong Sininga Negros Island Region kag ilog nga Islas ang Panay sa mga balita. Good morning again kay Tito Ernesto Shock Elizan. Good morning kay Tito Shock Elizan, ha, sa mga Trupa Pips kay Turiki Pareño. Managa pamati gidra kay Tupulong. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo, ha, sa mga Ram Boys. Gira sa may Barangay Batuan, Iloilo. Pototan, Iloilo. Managa pamati gid. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw. Bangon na, imos na. Alas 5:54 na, dugay-dugay may klase, may opisina. E gani sa mga estudyante nga nami pang barikotot na may pangtulog. Inilintion nga kita magbugtaw, yari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon, ruko mo dyan. Kagmagpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanimaho ron tinyo. Bugtaw ron! Bugtaw na mambibing bibyan pagtulunan. Tristan Watgulay, Rose Maria Gramon, Mary Jane is Roswello, Mama Cherry Lapating Branya, Agusto 5 watching from Kuwait. Idol, good morning sa imo. Ma'am Beth Idar Lilia sa Kalinog, kay Sir Alex sa Sabo sa Mayagaw, kay Sir Werim Tosino sa Mayagaw. Good morning din sa inyong atanan. Igiling-giling na sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman ang inyong lagad sa kainan ko po din sa tag sa kaga. Ako naman si K5 Reyes Peha Umalay nga nagapabilin sa mga tinagangarang siling the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. May
7: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang my PC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa my PC.
7: My PC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang my PC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: My PC, babaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
26: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
26: Klinika Diofresh.
13: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin.

0: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tindlo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio with PCO.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: na nagapanubo
1: sang imo blood sugar!
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Ara mismo!
0: DTX 500!
1: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauhan!
1: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: na nagapanubo
0: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka, mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye.

0: body odor, stay high sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Hood Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Hood Superman for Man. X10 Hood Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalikan.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
3: Yung may D3.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Ang oras sa Pilipinas, las 6:11 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
12: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
14: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes, Hunyo 22, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
15: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Ted Aujero Francia.
15: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño.
11: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag ka pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, the superior antioxidant.
16: The story of the day.
11: Impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte pada yunon subong adlaw Lunes. Sa balita lokal, kaso nga murder, ipasaka sa lalaki nga nagpanglutang patay sa kasilingan sa distrito sang Mandurriao.
15: Lima katawo nakuhaan sa masobra 2 ka milyon nga shabu sa estansya.
11: Sa balita regional sa Antique, mag-Iloy nga nagtabok sa sapa, ginanod kang baha.
15: Sa K5 Network News, sa search operation sa missing hiker sa Bukidnon, nagapadayon.
11: Balita national, masobra 1 ka milyon ka mga tao affected sa mabaskog nga linog sa Mindanao.
15: 24 ka mga Pinoy nga napreso sa Russia sang 9 ka bulan nakabalik na sa Pilipinas.
11: Balita international, beach hotel sa Dominican Republic na sunog, linibog ka mga turista nagkinarankaran.
15: Sa balita sa negosyo, diesel mahimo nga magnubo sa 11 peso sa kada litro, samtang gasolina posible magnubo sa tubtob sa 1 peso sa kada litro buwas nga adlaw Martes.
11: Balita sa inampang sa NBA, Phoenix shooter Colin Gillespie nagpirma sang bag-ong kontrata sa Phoenix Suns.
15: Aktor nga si Dennis Padilla nagahandom nga makaistorya ang iya mga kabataan.
11: Sa balitang extra special, mga robot sa China nagapakalimos. Lasay-skinse na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, ipare sa imong breakfast, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes, sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka barangay, kakon ikaw magapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation subong adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Harumaan Martes, sa matagakalinog, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, asa sa Kapis. Kada Martes kada Biyernes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Pasi Branch, kada Huwebes ang libreng consultation. Kada Domingo naman ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Niagao Branch. Sa Matagasara, Iloilo, kag Northern Iloilo. Good news! Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Magtumar sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio.
16: The story of the day.
11: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginapaabot ni House Prosecutor Attorney Jose Manuel Tadeo Ikasano Jokno o kon Congressman Chel Jokno sang Akbayan Party List nga matapos ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte subong adlaw Lunes, Hunyo 22 o kon buwas Martes, Hunyo 23. Nagsugod ang pre-trial sa Hunyo 18 kag ini ang una nga pagtilipon sang duha ka kampo amper sa formal nga magatipon ng impeachment court sa July 6. Ginapangatubang ni Vice President Duterte ang mga kaso nga ginalagipan sang paglapas sa Philippine Constitution, graft and corruption, pagtraidor sa pagsalig sang publiko, panuhol kay iban pa nga seryoso nga krimen. Kun madumduman sa Mayo 11 gin-impeach si Vice President Duterte sang House of Representatives
16: representatives sa ikaduha nga tinion. Ginpahayag man ni Attorney Diokno nga ang hearing amo ang opportunity sang vice presidente agud i-present ang iya mga ebidensya kag sabto na mga allegation sang korupsyon kag paglapas sa Philippine Constitution. Last is just i-otso sa aga, mga ginikanan kag guardians. Inyo kabataan, antes magpadulong sa eskulan subong aga, sa managaedad isa katuig sa 15 anyos, patumara Mighty C Syrup for Kids. Kung ikaw na trangkaso, pagtumar na sang D3 Bio.
17: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
16: Ang balita lokal ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Magapangatubang sang kaso nga murder o kung pagpatay. Ang lalaki nga nagpanglothang sa Zone 1, Barangay Airport, Mandurriao, Sudad sang Iloilo, siningkaron lang. Ang sospek mo si Ben, samtang ang biktima mo si Norman Feldonea, ligalang edad, residente sang among barangay. Sa pagpangusisa sa nga pulis, may daan hiligutanon kag nagbugduhanay pa ang duha antes sa tabo ang insidente. Yara na sa stable nga condition ang suspect nga si Ben matapos nga matiruhan sang pulis, matapos nga pinalupok sa sulod sang iya balay.
15: Sa dugang nga balita lokal, nagpatigayon sang pre-disaster risk assessment o kon PDRA scenario building ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC6 agud mapreparahan ang potential impact sang Tropical Cyclone Francisco sa Western Visayas. Ini ang ginpangunahan ni RDRRMC6 chairperson kag Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez sa Riinaga Centro ang pagsinapol sa pagpanghanda sa lokal nga level. Amuman response strategies. Una na nga forecast ang DOST Pag-asa Iloilo among nga maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall ang rehiyon sa maabot nga Martes kag Miyerkules. May mga naka-standby naman nga family food packs sa given pa nga mga relief resources ang Department of Social Welfare and Development kag DSWD. Ginalauman nga igabatak sa blue ang alert status sang rehiyon subong adlaw Hunyo 22 sang hapon.
16: Alas 6:20 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Miag-aw Catholic Church sa Miag-aw Iloilo, safe nga katuan sang publiko, sunod kay Mayor Richard Garin. Karen Badilla sa report.
18: Mga ka-K5, safe sa gihapon nga gatuan ang Santo Tomas de Villanueva Parish o kon ang Miag-aw Church, sunod iya sa kay Mayor Richard Garin.
19: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
20: Ini matapos nga may 2 square meters nga palitada sang pader ang nakakas, kasunod sang magnitude 4.7 nga linog sa Antiques ang tinalikdan nga semana. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mayor Garin, ginpayag sining ang porsyon nga natiphag ang yara sa idalom sang cross sa diin nagtupa man ini sa atop. Wala sang major structural damage nga na-record sa simbahan, rason nga safe ini nga gatuan sa mga sumilimba kag sa mga turista. Naibaluan nga nagpatigayon sa initial assessment sa simbahan ang Miag-aw Local Government Unit kaupod ang National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA kag National Historical Commission of the Philippines o kon NHCP agud may baluan ang kondisyon sang simbahan. Ang Miag-aw Church ang ginakabing nga UNESCO World Heritage Site rason nga tuman ang pag-amlig sang lokal nga panguluhan sa mga simbahan nga gintukod sa tuong 1731.
21: Ang natabo sang paglinog may more or less around 2 square meters sang plastering niya, sang cover, nga nag-peel off, amo na nag-peel off, din siya nahulog, dira sa ato. No major structural damage. So therefore, we declare that the church is safe.
18: Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Sa piyak nga bahin, arestado ang 5 ka tawo sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa mga katapos ang kapulisan sa Clement Street Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, pasado o kon las 2:11 sang kaagahon. Sining karon lang, ginkilala ang mga nadakpan nga Sande alias Pirot, 43 anyos kagrakabig nga high value individual o kon HVI, residente sang Clement Street Poblacion Zone 2, Estancia, alias Joe, 52 anyos, residente sang Zone 1, Estancia. alias Yan, 38 anyos, residente sang Barangay Takbuyan, alias Deo, 36 anyos, nga residente sang Clement Street, Poblacion Zone 2, kag alias Berto, 26 anyos, nga residente sang Barangay Bulakenya, Estancia. Sandig sa report, nakuha sa mga sospetsado ang lima kasa siya isang suspected shabu, nga nagabugatanan sang 364 grams, kag ini ang may market value, nga 2.4 million pesos. Nangin madilalago naman ang operasyon, pinaagi sa tracker team sang Estancia MPS sa pagpanguna ni Police Lieutenant Adrian Baligod, kaupod o maoperatiba sang PDEU Team 3 kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company sang Iloilo Police Provincial Office. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Estancia MPS ang lima ka mga arestado samtang ginapreparar ang kaso batok sa ila may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: The 6:23 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, kag nagapulaw kun gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan, wala sang side effects, effective. Sarang maka-avail ang imol ng mga Ilonggo sa medical assistance, subtob 50,000 pesos sa ilalom sang health assistance sa Pumuluyo Laboratory, kag-hospital nga serbisyo kon Haplos Program, sang Iloilo City Government paagi sa Adipan Center. Sa idalom sang Haplos Program, magamit ini para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, bulong, kaiban pang medical needs. May napulo ka hospital partners ang Iloilo City Government. Agud mapadasig ang paghatag sang bulig medical sa mga benepisyaryo. Lakip sa napulo ka hospitals, amo ang Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center sa Ungka Haro, St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors Hospital Incorporated, Medicus Medical Center, Healthway Qualimed Hospital Iloilo, The Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas State University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center sa Distrito sang Mandurriao. Sarang maka-apply sa Haplos Program, pagi sa Atipan Center, magpasa lang sa nagkakaigwang dokumento, kangay isang valid ID, social case study, gikan sa City Social Welfare and Development Office upon CSWDO, final hospital bill, ka medical abstract, agud mahatag sang guarantee letters sa idalom sang amo nga programa. Si Mayor Raisa Xu.
0: With this program, ensures nga kung residente ka sang Iloilo City, mahatagan ka sang financial assistance. If hospital ka, maximum to 50,000 pesos. And with laboratory, kung may mga request ka, maximum to 10,000 pesos. We made sure that this is para sa tanan ng mga Ilonggos. Kaya balanggid na ito, nga dako nga burden sa mga pamilya subong, kung hospital ka or kung may mamasakit sa inyong
15: sa piyak nga bahin, dakop sa mga operatiba sang Iloilo City Police Station 6, ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa drug by bus operation sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City kahapon. Ang subject ang ginkilala sa kay alias Florence, residente sang Santa Barbara, Iloilo. Na-recover sa suspect ang tatlo tanan ka sa siya isang ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 3 ka gramo kag nagabalor sang 20,400 pesos. Sa karon, yaran ang subject sa custodial facility sang ICPS6 samtang ginapreparar ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Gin-present ni Architect Paolo Alcazaren kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang proposal nga nagaduso nga pag-reconfigure kon pagpatahom sang Sete Picados Island nga nahamtang sa atubangan sang Iloilo Provincial Capital. Sino kay Defensor Jr., maayo ang proposal bangod makabulig ini sa pagpaayo sang traffic flow sa lugar kag magabukas sang dugang lugar o kon space nga mahimo-himoon sang gamay nga plaza para sa publiko. Dugang pasang gobernador, antes maprobahan ang proyekto, kinahanglan anay ini nga planuhan sang maayo kaupod sa iban pang agency sang gobyerno, lakip na ang Iloilo City Government, Department of Public Works and Highways sa kon DPWH, National Commission for Culture and the Arts, kag iban pang agency may kangtanan sa proyekto. Padayon ang pagpatigayon sang consultation, antes aprobahan ang proposal.
15: Samtang masobra 300 tanan ka mga bikers ang nagpasakop sa ginhiwat nga Iloilo Duathon 2.0 sa tinalakdan nga Domingo kon kahapon Hunyo 21. Iri ang kabahin sang kahiwatan sang 12 Bike Festival 2026 sa Iloilo City. Ang mga nagpasakop ang nagpaindis-indis sa 3K Run, 15K Bike kag 3K Run Challenge. Ang duathlon ang may nagkalain-lain nga kategory lakip na ang mountain bike, road bike relay kag fathlete sa diin. Ini ang gintunga base sa edad kag gender. Nahibaloan nga ang duathlon ang isa lamang sa madamo nga mga aktibidad nga ginhiwat kadugan sang bike festival.
16: Alas 6:28 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Sa Dumangas, Iloilo, dakop ang durugista sa anti-illegal drug operation nga ginpatigayon sang mga pulis sa Dumangas, Iloilo, sining karon lang. Ang suspect amo si Ramil Rojo Doromal, 56 anyos ang edad, residente sang Dumangas, Iloilo. Suno sa pulis, nadakpan ang suspect matapos magbaligya sang isa ka sachet sang Cebu sa pusher buyer nga ginpangunahan ni Police Major Ken Albert Lepsa, ang hepe sang Dumangas sa Police Office. 550,800 pesos ang balor sang illegal drugs. Alas 6:29 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Inatrangkaso ka, mag D3 Bio! Sa katapusan nga balita, nagahilapit na ang Dalagan para sa Bululigan 2026 Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Inimay kang tanan sa ikalima ka tuig anibersaryo sang K5 News FM Iloilo sa Hulyo 5, 2026. Hiwaton ini sa Sunset Boulevard, Las 4 sa kagahon, July 5. Ang proceeds sa kunkita sang kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang beneficiaryo. Sa detalye, makigangot lang sa K5 News FM Iloilo kag bisitahon ang Facebook pages K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Las 6:30 na sa aga sa mga estudyante, mga empleyado, himos na kay Lunes nga adlaw kay ara sang flag raising ceremony. Las 6:30 sa aga sa mga taga-syudad sang Iloilo, subong adlaw Lunes, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Natrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magdumar sang D3 Bio.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
16: Ang Balita Regional, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Antique, mag-iloy nagtabok sa sapa, ginanod Jimmy Gregorio sa report.
2: Mga kaka-K5, ginbawian gid kang kabuhi ang isara ka nanay samtang pilasa naman ang anang 13 anyos nga bata matapos nga ginanod kang tubig baha samtang nagatabok sa sapa ginabanta alas 5 sa hapon katong Biyernes, Hunyo 19, 2026 sa Sitio Timbaban, Barangay Trinidad sa Banwa kang San Remeo. Ang biglima amo si alias Nenya, 44 anyos, isara ka market vendor. Anang bata nga si alias Sean, 13 anyos, estudyante kag lunsay, mga residente man kang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Charles Richard Casala ng acting chief of police kang San Remeo Municipal Police Station, na pauli rin ang magnanay nga nagbulig kang himos para sa sangka okasyon pagkaaga Hunyo 20.
22: Nagbulig dyan sa may okasyon. Kagasang nagpauli rin, gatabok dyan, no? Imautan na kayo ni nanay na ang minor nga bata na abutan ka baskag na tubig sa tunga. Kagadya si nanay na, no, despite nga gakaptanay ito nakabata sa gulpiada nga pagbaskog at pagdalom katubig, nakabuhi yung anang nanay prong bata nakamanage nga maglangoy pagto sa piyak kang sapa. Kagamod niya na anod ang anang nanay.
2: Lasa is 20 sa gabi na recover ang lawas kang nanay sa dalong kang ginabanta 15 feet nga kataasan kang busay 50 metros halin sa anang ginanudan. Gintingwaan pa nga daraan sa San Remedio Polyclinic ang nanay apang gindeklarar nga dead on arrival samtang nakaangkadamaan kang kapilasan sa lawas ang bata nga gindaraman sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naman an mga ka-K5 nga katong Biyernes mabaskag ang pagbubo kang uran nga nagresulta kang pagbaha. Ka-K5 Jimmy Gregorio, K5 News FM.
15: Sa dugang balita regional, masobra 50 ka mga baboy nagkalamatay bangod sa ginapahayag African o kon African swine fever sa Capiz. K5 Myla Fuentes sa report.
4: Masobra 50 ka mga baboy ang nagkalamatay matapos nga ginapahayagin igo sa African swine fever sa isa diri ka baboyan sa Banwa sa Pontevedra.
5: Sunod sa hag-racer nga si Jelord, nagsugod ang problema sa nagligat nga simana sa matalupang dansini nga wala nagana magkaon kag nagaluya ang mga baboy. Bisan nga wala pa sa mga butlig-butlig nga isa sa mga kilala nga senyales sang ASF, nagpadayon ang paglala sang kahintangan sa mga kasapatan. Ginpahayag man sini nga nagpangita siya sang iban nga mga bulong kag remedyo agod maluwas sa mga baboy apang sa sulod sang duha tubtob tatlo kaadlaw isa-isa na nga nagkalamatay ang mga ini. Sa kabugusan 24 ka mga urok na pulo pa na yon, duha kalais kag masobra na pulo ka fattening pigs ang nagkalamatay bangod sa pagdamo sa mga napatay nga kasapatan. Ginluto kag ginhatag niya na lamang sa iya nga mga kasilingan ang iban nga mga nagapangluya pa nga baboy samtang ang iba naman ginpakaon sa mga isda sa fish pond. Dako ang epekto sinisuno kay Jelord ilabi na nga may mga bago pa lamang siya nga nabakal nga mga baboy. Matandaan nga naapektuhan man ini sang ASF sa nakaligad nga tuig na nagresulta man sa dako nga pinansyal nga pagkadula. Bangod sa asod-asod nga pagkalugi, ginakonsiderar na ni Jelord ang pagpangita sang iban nga pangabuyanan. Ilabi na nga wala pa na deklarar nga ASF cleared ang probinsya sang Capiz. Samtang wala man siya sang may mabaton nga buli gali sa lokal nga gobyerno, bangod wala nakarehestro ang iya nga mga kasapatan. Naibaluan una na nga nagpaandam ang mga otoridad sa mga hagre nga magparehestro sa ilang nga mga kasapatan at magsunod sa mga biosecurity measures batok sa nasambit nga balatian.
4: Inisika K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
11: Lasays 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Bukidnon, hiker na hulog sa bukid, missing. Kay Buscaino sa report.
7: Nagpapatuloy ang search operation ng missing hiker na si Alcarja Zamayla sa Mount Kalatungan, Pangantukan, Bukidnon. Ayon kay Police Regional Office 10 spokesperson Major Joan Navarro, gumamit na ang rescue teams ng thermal drone. K9 nag-deploy ng karagdagang personnel sa masukal na bundok. Pahirapan pa rin ang search operation dahil sa masinsing kagubatan, may taas ito na humigit kumulang 2,880 meters o 9,450 na talampakan, malamig na klima, matarik na dalisdis at walang signal ng cellphone. Panglima ang Mount Kalatungan sa pinakamataas sa Pilipinas. Huling nakitang buhay ang 31 anyos na industrial safety officer at occasional hiker na si Zamayla, June 12, 2026, malapit sa Camp 1 ng Mount Kalatungan. Napag-alaman na hindi kasali si Zamayla sa official permit list sa Freedom Climb event at ibang ruta ang kanyang dinaanan.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: Sa dugang K5 Network News, masobra 3 ka milyon nga suspected shabu na kumpeskar sa Bybus operation sa Negros Oriental. K5 Rufa De Vero sa report.
24: Nakumpeska ng mga otoridad ang 511 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 3,474,800 pesos sa isang Bybus operation sa Purok 5 Barangay Liptong, Valencia, Negros Oriental, kamakailan lang. Ang operasyon ay isinagawa ng magkasalib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA NIR at ang lokal ng pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang alias Jeric, 31 anyos, binata, tubong sa Buanga City, na kinilalang isang high-value individual o HVI. Bukod sa mga ilegal na droga, ilang mahagamitan sa droga rin na nakumpiska mula suspek. Dahil dito, kasalukuyan na siya nakakulong sa custodial facility na Valencia MPS at kinasuhan ng paglabag sa RA 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
6: Balitang National.
8: Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Nagalabuot na sa 1.6 million ka mga tao ang affected sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa among nga numero, inigilabugusan sang 375,664 ka mga pamilya nga affected sa Davao Region kag Soksarjen o kon South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat kag General Santos City. Nagdangat naman sa 77 ang patay kag 31 ang missing.
9: Sa piyak nga bahin matapos ang siyam kabulan nga pagkapreso, nakapauli na sa Pilipinas ang 24 ka mga Pinoy nga ginapahayag biktima sang illegal recruitment. Nagbiyahe sila gikan sa Krasnoyarsk sa padulong sa Bangkok, Thailand. Konsariin nagsakay sila sa connecting flight padulong sa Pilipinas. Una na nga nagabot ang anom ka mga Pilipino mga alas 11:40 sang Sabado sang gabi, samtang mga alas 4 naman sang kaagahon sang Domingo o kon kahapon, nagabot ang 18 ka iban pa. Suro sa Department of Migrant Workers akan DMW, wala sila sang nagakaigo nga mga documents nga magtrabaho bilang cleaners o kon manugtinlo sa Russia. Magahiwat naman sang investigasyon ang ahensya kaupod ang Department of Justice akan DOJ agon matumod kon biktima sila sang human trafficking kag kon sino ang ilal illegal recruiters. Madumduman nga ginpalabot ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia ang sitwasyon sang nasambit ng mga Pilipino nga siyam kabulan nga napreso sa detention center sa Russia. Makabaton sila sang post repatriation assistance kag livelihood assistance para sa ila reintegration.
8: Alas 6:40 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Bukas ang Pilipinas nga pasangkaron ang pag-import o kon pagbakal sa produktong petrolyo gikan sa Russia bilang kabahin sang tikang sang gobyerno nga pasangkaron ang ginakuhaan sang energy sang pungsod. Ini ang isa sa mga natalakay sa bilateral meeting nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Suno kay Marcos Jr., wala pa sang final agreement apan nagpahayag ang Russia sang kahandaan nga pasangkaron ang cooperation sa Pilipinas sa energy sector. Inpatsag sang presidente nga nagumpisa sa pagkuha sang petroleum products ang pungsod gikan sa Russia sa maluntad ang krisis sa pangkalibutanon nga supply bangod sa giyera sa Middle East. Suno sa kay Marcos Jr., temporaryo lamang sadto ang importation kag wala sang long-term arrangement.
9: Sa piyak nga bahin, ginhaylo ni Paranaque 2nd District Representative Ryan Riamsuan ang PhilHealth nga pasangkaron ang outpatient coverage sini para sa dialysis kag iban pa nga pagbulong sa sakit. Sa bato, agon mabuligan ang madasig nga pagdamo sa mga pasyente. Ginhimo ni Riamsuan ang panawagan kadungan sang pagsaulog sang National Kidney Month subong nga Hunyo matapos ipakita sang data agikan sa Philippine Renal Disease Registry nga 57.44% sa mga may chronic kidney disease o CKD ang yara sa edad nga 20 tubtob 59 anyos nga mas madamo kun ipaanggid sa mga senior citizen. Agon masabat ang krisis, ginduso ni Yamswan ang House Bill 6310 nga nagatuyo nga siguruhon ang sabat sang PhilHealth ang tanan nga gasto sa dialysis, bulong, bayad sa doktor kag ospital sa idalom sang no balance billing policy. Magluwas sa libre nga operasyon para sa kidney transplant, ginaobligar man man sanghag na ang mga ospital nga magtigana sang pasilidad para sa peritoneal dialysis nga mas barato nga sahi sang dialysis nga mahimo naman himuon sa balay agud mabuhidan ang binilyon nga gasto sang gobyerno sa hemodialysis. Suno sa National Kidney and Transplant Institute kon NKTI kag PhilHealth, ang sakit sa bato ang isa sa mga nagapangunang rason sang kamatayon sa Pilipinas kon sariin masobra 30,000 ka bag-o nga mga pasyente ang nag-umpisa na nga mag-dialysis sang nakaligad nga tuig.
6: Alas 6:42 sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Patumara, Mighty C Syrup for Kids.
10: GTX 500 Morning Newscast.
12: Balita International. International.
6: Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagkakutoy-kutoy ang tiyan mo, may dysmenorrhea ka, tumar Clinica Spore Biotics. Sa Dominican Republic, patay ang isa ka babay, kag 1,700 ka mga turista ang nagkinarankaran. Kagagin evacuate matapos ang sunog sa Beach Hotel sa Bayahibi, Dominican Republic. Sa report, madasig nga naglapta ang kalayo bangod sa roofing materials kang mabaskog nga huyop sang hangin. Samtang, siyam ka mga tao ang gindala sa ospital kag anom ang padayon nga ginabulong. Padayon ang investigation sang otoridad sa gintunaan sang sunog.
9: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, nagdeklarar sang state of emergency si Bolivian President Rodrigo Paz kasunod siniini sang pila ka semana nga hublog protesta bangod sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag krisis sa politika. Ang mga protesters kag nga supporters na ni President Evo Morales ang nagapanawagan kay Paz nga magabuya sa pwesto. Madamo naman nga mga karsada ang ginsiraduhan nga nagtugas ang kakulangan sang pagkaon, langis kag supply sang bulong sa nasambit nga pungsod. Ginpahayag pa ni Bolivian President nga ginpahulag na niya ang mga polis kag militar agud mabalik ang kalinungan. Depensa pa sini nga ang pagdeklara niya sang state of emergency ang nagatuyo nga mabalik na sa normal ang kahimtangan sang Bolivia kun sariin lunsay organized group lamang ang nagahimo sang kinagamo sa lugar.
6: Alas 6:44 sa aga. Adungan sa imong breakfast, ipadulundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang negosyo.
10: Negosyo.
6: Ang business news ginadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Bag-o nga oil price rollback ang magasugata sa mga motorista buwas Martes, Hunyo 23, 2026. Suno sa oil companies, maganubo ang presyo sang diesel kon crudo sang 11 pesos kada litro. Ang gasolina maganubo sang 2.6 pesos ang kada litro. Sa reference rate, 60 pesos and 74 centavos ang US dollar, 69 pesos and 65 centavos ang euro, 80 pesos and 19 centavos ang British pound, 75 pesos and 22 centavos ang Swiss franc, 47 pesos and 2 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 87 centavos ang Canadian dollar, 42 pesos and 61 centavos ang Australian dollar, 197 pesos and 18 centavos ang Kuwaiti dinar, 161 pesos and 4 centavos ang Bahraini dinar, 157 pesos and 91 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 64 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 68 centavos ang Qatari rial. Mighty C Morning kay Manong Boy Berhamin sa Barangay 2, Roja City, Capiz, Sir Tabski Javiliana Diaz, Sir Mario Diaz sa Pasig, kay Noy Nilo Servas, Vice Mayor Elizar Chavez, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, and Ma'am Lele Pilales sa Tipulo Duenas, Sir Dan Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine and Ma'am Terry Grace Calvo sa Duenas Iloilo sa Barangay Balibuyong, nakaulit doon sandahlin sa Batangas, Gemma Cristales Sumido, Monica Sumagaysay Galarpe, Remia Panes, Edgar Badbadon, RB Chris Caceres, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Laura Sumagaysay, Sari Istansya, Winifreda Sarmiento, Eropsi, Panay Chapter, Ken Shanyorka,
8: Quinta Pabilonia sa barangay San Ramon, Pilar Capiz. Nadula ang iyang Android phone, Infinix Zero, yellow ang color kag may dark blue nga case. Nadula sa main road sa Carles, Iloilo, sa Gintikgan, Carles. Sa nakakita o nakapulot, maliog tawag kay Kint, K-I-N-T, Kint Pabilonia, 0909-997-9679. Kint Pabilonia. Alas 6:47 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap.
9: Sa ato naman balita sa showbiz, nabaton na ni Dennis Padilla nga wala na siya sang may mabaton nga greetings gikan sa iya mga kabataan kadungan sa Father's Day. Sunod sa iya, wala pag ihapon siya sang nabaton nga mensahe halin kanday Julia Barreto, Claudia Barreto kag Leon Barreto. Ang iya lamang nga handom amo ang makaistorya ang iya mga kabataan, ilabi na gin si Claudia nga nagfile sang petisyon. Agon niya kakson ang apelido nga Valdivia sa iya nga pangalan. Ginpahayag ni Dennis nga hindi na niya inipagkontrahon sa korte apang nagalaom siya nga mahatagan sila sang kahigayunan nga makaistoryahan nay. Sunod pa sa iya, nagpa-interview siya sa isa ka show agod nga mapalabot ang iya mensahe sa iya mga kabataan.
8: Alas 6:48 sa aga, MTC Morning kay Sir Joe Marie Bayuran sa National Housing Authority sa Tipak, Lahoy. Katunog sang radyo niya. Sir Joe Marie, thank you sir. Kay Sir Julio Parcon, tumarka mo DTX 500 ha. Ken Shine Llorca, Llorca Family, Pundanero Family, Ma'am Rosemarie Agramon, kay Ma'am Antonina Manay, belated birthday greetings ma'am, and Sir Ricky Manay, Sir Digol Tribunal sa Tintintro Toro, sa Bangka Cabo Airport Mandoriao. Ma'am Adelfa Lagdamen Kanha, sa Joy and Jade Carinderia and Batsoyan, gaserbi sila sang Lumi, Linaga nga Baka, Baboy, Kaglaswa, Nonoy Ganansyal, Rowel Jojo Jr. Kag Iwik, Sir Warren Rojo, Ma'am Maricel Casiple, Mighty C Morning. Ang sports news kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Sa NBA, National Basketball Association, Colin Gilspie, nagpirma sang bagong kontrata sa Phoenix Suns. Enrico Zurita sa report.
13: Planong magpirma sang apat katuig na kontrata si free agent Colin Gilspie sa balo na 48 milyon dolyares sa Phoenix Suns. Ginkuha sang Suns Gilspie pinaagi sa 2-year deal sa nagligad nga Hulyo 2024 matapos ginatagan si isa ka tuig nga kontrata sa nagligad nga season agud nga mapaayo ang iya game sa Phoenix. Nangin maayo ang hampang ni Gilspie sa nagligad nga season sa Suns kun sa diin nakahimo ini sang record sa 3-pointers nga may 232 kada kahampang ini sang 80 games, 4.6 assists, 12.7 points per game, 4.1 rebounds, kag 1.2 steals. Ang inyong balita na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto nyo man healthy, ilong kamusang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Mighty C Morning kay SB Bebot Baez and the team sa Iskof Dingle, Tita Ambing Baez Kabasak, Manong Boy Berhamin, Ma'am Anik Berte, kay Sir Leo Lacson Espera Hernade, Alex Asabo, Ma'am Florenda, Bingbing Pagtulunan, Rolando Pamplona sa Pasay, Magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Dan Calvo, Manong Boy, good morning. How's life treating you right now? Sa balitang extra special sa China, sa moderno nga panahon, madamo na sang naimbento sa China nga lagap hapo sa kabuhi. Kabisan paghulag sa mga tao, kung sa din nahimo ini pagi sa mga robot. Ang invention sa mga robot sa China, pinakabalakan nga magabulos sa trabaho sa mga tao, kung sa din mahimo nga robot na amang inimpliyado. Ang pinasay pa bangod bisan ang mga manugpakalimos sa igad sang dalan sa China, Sir Jun Bidan, Maneldi, Mighty C Morning, mahimo madulaan man sang diskarte bangod pagabuslan man sila sang mga robot. Sa karon may pila ka mga robot nga makita sa mga higad sang dalan manungdan sa China nga nagapakalimos kon sa diin may nasulat sa ila atubang nga matinaga nga nagasiling please pay my electricity bill. Ang humanoid robots nagaagaw na sa teritoryo sa mga manugpakalimos sa higad sang dalan sa Beijing, Chengdu, kag Snart. Ay Snart. So ay nagawas ang gapakalimos di sa Snart kag sa Jimbasa no. Sabo nga nagapakalimos ko na sana moderno na. Sa text na lang. Ara sa gobyerno, ara pa da, pila aton da. Hindi pa na kontento sang 10%. May isa gani di nga 27% kin ang ginapangayo niya mo. Alas 6:53 na sa aga, oras sulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Lasay 53 aga Philippine Standard Time. Oras dulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ted Aujero Francia.
14: Kag ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
8: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
14: K5 News FM.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
20: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
21: Mga bad cholesterol.
20: Or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa kana.
21: Di mo tambay.
20: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
25: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
20: Mm-hmm.
25: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
20: Wow.
25: Magnesium sa
20: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
25: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
20: Mm-hmm.
25: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
17: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
27: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid.
0: acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
20: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
0: nitric acid mo,
20: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
0: Uy,
20: meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
0: Kampiyon.
20: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
0: May turbo boost na lalapad pang highway, no?
20: By turbo.
0: By turbo.
20: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
0: Extend, kampiyon. Sa rurot kita.
20: High blood kapasin na, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
1: D3 bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
1: Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong.

0: taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3.
3: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: O, si Karen. Kadaan mo, isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Go bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
1: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
3: Masalrikan.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes,

0: kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
5: Tigasin!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Malakas mga butika.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may

0: Nutrimates, kinilig na sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: My family history, bala ka mausong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
5: Garantisado.
2: Epektibo.
5: Aramis
2: TDX 500.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauha?
5: Masi may diabetes ka na?
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Ang oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
17: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
16: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Lunes, Hunyo 22, 2026. Gara sa 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, manayanaya ang panahon. Partly sunny, diri sa sudad sang Iloilo. Nagata kita katahuran kortisiya sa managapamati sa radyo. Nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C morning sa inyo! Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. State of National Energy Emergency mahimo nang adulaon sang gobyerno. Mga pahayag sa Ateneo men's basketball player kag coaches sa CIDG investigation sa kamatayon nanday Divine Adili kag sang Ilonggo nga si Rene Clert Noha Baterbonya nagasaligmato suno kay DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya. Mga baboy sa Kapis positive sa African Swine Fever o kon ASF. Ano ining African Swine Fever? Ang balatian nga nagatapik sa mga baboy. Sanbay ka mo diri sa Foro de los Pueblos, las 7:08 sa aga. Kag sa health news, anong epekto sang chronic loneliness? Ang sobra-sobra lang kasubo, Pastor Bobby Iriman. Mamimi katulunya Iriman sa Tafta Paskapis, Pastor Ardi Celeste. Nga hindi mo na makontrol ang kasubo bala Ma'am Raquel. Ma'am Aisha Amad, Sir Jesse James Carvilles. Kay Idin Durana, managpamahaw dara kay Sir Jesse James. Oh. Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Andali Bahade, Ma'am Remia Panes. May ginatawag nga chronic loneliness. Tanan kita gabat sa giman sa kasubo. Kung kisaway man ka rason na Sir Warren Rojo, Ma'am Karil Rojo, nasubuan ka, di ba? May nakita ka lang karon sa social media nga naghinibi kay may napatay. Ikaw nga way mangini kalabot-labot, nagabatsag ka mga internal and external factor sang loneliness. Igabatsag yung makita. Muna lang may highs and lows ang kabuhi. No? Highs and lows sang kabuhi. May matinuon man nga pagsik ka, nagapisik-pisik ka lang ma'am na dilin sa utong. Daw, kan ka mo daw, pasayan ka bla. Pero may matinion man nga, nang nasubuan ka, kag maluya ka, huay ka pwersa. Munatawan nila nga, lonely bla. Lonely, you're Mr. Lonely. Bukot ako ah. Kita mo ay kong inhambal nga, I'm Mr. Lonely. Lonely, you're Mrs. Lonely. You have nobody of your own. Put a smile on your face. We will start this day. We will start this week with a smile. And we will condition our mood and our mode sa positive nga outlook. Kita mo aga pa si Ma'am Rosemary Gramona sa Jahanta na din ha. Alas 7:20 na sa aga, oras dulong sang Klinika Spore Biotics. Ang State of National Energy Emergency nga gin-declare ni Presidente Marcos Jr. paagi sa Executive Order number 110 sang Marso 24, 2026 bilang precautionary response sa nagalala nga geopolitical tension sa Middle East nga nag-apekto sa global supply sa petroleum products ang mahimo na bawion. Tiang good news ang Biyernes, ginabrihan ang State of Hormuz amo nang mayor nga dalan dagat nga sa diin ang mga tanker, mga barko nagakarga sang petroleum products nga gina-deliver sa mga nasyon sa kalibutan gibuksan na sa Biyernes. Pero do pila lang galito kadlaw gin sarado na maliwat bangod sa mga tension. But anyhow, ang good news lang kay by tomorrow bangod nga nagamatamat tagin man nubo ang presyo sa petroleum products, may oil price drop naman boss beginning la sa isang aga. Ang diesel, ang krudo, so good boss, Martes, June 23, manubo sa 11 pesos kada litro. Ang gasolina, manubo naman siya, 6 pesos kada litro. Anyhow, tiang ining National Energy Emergency, sino kay Energy Secretary Sharon Garin, may mabawion ang declaration sa third quarter sang subo nga tuig kung makita ang mas positive nga development sa oil supply flows kag presyo sang gatong. Hindi na maglawig pa sa isa ka tuig ang State of Energy Emergency. Ang decision sa pagbawi wala nagadepende sa recommendation halin sa agency hambal ni Secretary Sharon Garin. Kay manti kung nagabakang emergency but silingon nga you are in dire need sang petroleum products. Alas 7:22 na sa aga.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
16: Nagasaligmato ang pahayag sa mga player kag coaching staff sa Ateneo men's basketball team May kantanan sa nagapadayon ng investigation sa kamatayon sang duha ka mga atleta. Sanday Divine Adili, isa ka Phil or foreigner from Nigeria, 21 years old. Kag ang true-blooded Ilonggo player, Mr. MVP, Rene Clert Noha Baterbonya. Nga ang pamilya taga Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Suno kay DILG Secretary, Department of the Interior and Local Government Secretary, Juanito Victor Katibayan Rimulya, nagasaligmato. Why naging pagwa sa public na Rimulya ang eksakto nga discrepancies nga nakita sa mga investigator apang ginsiling sang Tiglicom nga nagasaligmato ang pahayag sa mga ginpangbuyan sang kada isa sa vantage points sang players kag coaches sa ilang recollection sang natabo. Titikon wala sang foul play abia granting for the sake of discussion Mami Asun Pineda, Sir Eric Gose, Ma'am Laura Sumagaysay. Ha? Ang ilang statement either isa lang na, no? So, by doing this investigation, subungin patawag sila Sam sila nga nagadto. Isa sa nagadto ang Ilonggo tublangin naman nato nga point guard nga si Ayan Espinosa. Si Ayan Espinosa is related sa previous nga mga politiko from Guimaras. And he finished his elementary education sa Ateneo de Iloilo. Salamat gid kay Mr. Game Time Sir Ruding Villarus sa information kay una nato hambal nga Assumption. Although nga sang mga first years niya sa elementary sa Assumption School gid man siya pero nagsailo siya sa Ateneo de Iloilo or Santa Maria Blas una. Now, nagapadayon subong investigation kay ginalantaw ang possibly violation nga nahimo sang coaching staff si Thomas Anthony Baldwin or Tab Baldwin. Kaya ang TAB, amon ang initials sa ilang American Kiwi coach, American New Zealander coach, nga si Thomas Anthony Baldwin or Tab. TAB, amon ang Tab. Kay stands for Thomas, ang T, Anthony, ang A, kag B. Tab Baldwin, ang apelyado sa ilang coach. Natiambal niya ay failed as a coach. Pero wala niya Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, dira sa Jalt Itiri. Sir Leonito Acopio, why niya ginpatag sa mga ginikanan sa manag kalamatay ng ini? So, subong adlaw, subong simana, ginalauman, ang dugang pagid nga kasanagan sa sininga hitabo. Si Kiefer Alas, why kita gambang nga suspect sila or guilty sila? Kasi si Sam Reyes, ang ilang podcast interview is more of self-preservation protection. And damo sa nagapamangkot, nga ang away sila ito yung nagkadto sa CIDG. Siya man nagkadto, no? Excluding Kiefer Alas and Sam Reyes. Sino si Kiefer Alas? Anong yung sining significance, sabi, sa kay Rene Clert Baterbonya? Tanan sila are competing for the final roster sa Team A sa Ateneo Men's Basketball Seniors that will play for the season 89 sa University Athletic Association of the Philippines. Damon sila sang recruits, Sir Tristan Wyatt Gulay. Hindi lang nga Team A lang. Biloga Pilipinas, ginapang pudzot, ginapang uha nila, kaginatanyagan. Sir Ray Maestri Campos, sir, salamat sa imo appreciation sa atong program. To God be the glory. Si Jesus ang madayaw, dari nga nagaprogram kita, dari. Ha? Gina-recruit nila mga maayo na. Tanyagan nila na sang scholarship. Pareho sa kay Baterbonya, Sir Ray Maestri Campo, 40,000 pesos ang iyang bulanan. Ang muto nga may nagpirma sa kontrata. Nagambal sa kay mama niya, Roveline Noha Baterbonya. Habal niya, magpirma na ako ni kontrata. Ang 70% imo ang nabilin akon. So the 40,000 ang kalabanan sa iyang kita. Kontani, sang bata, sang manog isda sa Talakugon, Agusan del Sur, ihatag ito sa ginikanan niya. Kay may utod pa siya nga anong kabilog nga mga magagmay pa. Ha? Tingin mo na ginapang tipo na sila. Mga maayo, mga baka player ini sa kada lugar. Tingin mo na nga may na team building para pang tudson ang ilang mga ego. Tingin mo nga hanginon, maning iban may limantanan. O, tingin ko ikaw, abitaga Western Visayas, ikaw ang MVP, di? Ikaw ang sought after nga player. High school player nga manog college. Tip mo noon mo, may mga maayo magtonin sa Mindanao. Mahihalin pag ito abay sa Ilocos. Mahihalin ito abay sa Tawi-Tawi. Tip mo noon mo na sila. Tip kung tingbon mo ng puro superstar, Sir Ray Maestri Campo,
0: gamay ang tsansa nga mayaran na sa Unity. Kaya may competition gina. Ang hinisa ay ang mga fried chicken nila eh. Hindi nga fried nga F-R-I-E-D. Fried Bugalda. Ako pa. MVP ko. O, ta isa to. Ang inon man. Ako ya. Phil Foreigner ako. Halin ako ya sa Amerika. I'm a rich kid. From a rich family. So, ang roster spot nga ini. Amo na nga gina-simplify itang discussion nga ang nagagawa subok ang ginatawag nga kahisa, no? Ang jealousy. Kung nga ang napatay si Rene Baterbonya, kay nga Sir Richard Campbell Cabillon, Ma'am Bings BSJ, Ma'am Zenia Palma sa Otong Huplo, Sir Renanti Palik, nga may mga lagob dia si Rene Baterbonya. O balik kita to. Sino si Kiefer Alas? Sino si Sam Reyes? Si Kiefer Alas is a sought after rookie, no? Sa Iasing High School. Batay ni siya sang temporary coach subong sa Ateneo nga si Louis Alas. Utod ini sa manghod ni Kiefer ani Kevin Alas nga sa to main players sang Letran sa NCAA kag subong nagampang na sa NLEX Road Warriors sa PBA. Si ang roster spot, no? Agawa nila na. So may competition among them. So di ayhan nga ginukbuhan sila sang bad spirits, sang kahisa. May kibulok ang envy, E-N-V-I, E-N-V-Y, amo na nag-ot-ot sang imo, tagipusokon mo. Kung may isa ka gani, sa isig mo kataho, pangitaan mo na, sala. Up to the point nga, you have to eliminate him or her, or demolish him or her. Tanan nga pamagi, tanan na lang na iya basta naisaan mo, kaga kontra mo, blai na. Why na sa mayo na? And, may nagagawa, subong, nga natabo ato, in dito sa secluded nga lugar nga out of sight sang mga dito sa kilid sang dagat sa Hermanos Beach and Leisure Surf Camp sa lipit sa Dipakulaw, Aurora. Amo ni nga nagabat-amat na klaro ang ini nga hitabo si Rene Bobet Baterbonya is from Barotac Nuevo Iloilo. Gin-discuss nato ni Nisang Biyernes diri only here sa Foro, ang iyang lolo, grandfather, ang iyang pag-discuss na to bala, no? Ang iyang late grandfather, lolo niya, Saul Baldivarona Baterbonya, na bunag kag nag-star sa barangay Santo Domingo, Barotac Viejo. Isa siya sa apat ka makabataan, nanday presentasyon, Pisin Baldivarona Baterbonya, kag Alfonso Blasa Baterbonya nga tumandok man sa barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Pag abot pag sinultiro niya, gindala siya sa iyang pakaisa nga si Antonio Tonying Baterbonya Baldonasa sa Agusan del Sur. Kay man si Tonying, Sir Bembo Ilumba, nagatrabaho dito sa mag-asawa nga sanday Loida Luwing Baterbonya kag Vicente Etek Cruzal. Si Vicente Etek Cruzal, kuan ini siya ng government surveyor. Tapos nagbalik sila sa Santo Domingo, Barotac Viejo. Agod nga hingyoon, i-convince aya pakaisa nga si Saul nga magtrabaho man dito. Fortunately, si Saul kagiya nga pakaisa nga si Tonying nangin miyembro sang Philippine Constabulary. May ginsan ko da sir pull ng picture mo, no? Nga nang PC to sila do ka tawo bla nga brown ilang uniform. PC sila. Tapos si Saul, later, nangasawa siya kay Meliora Perez Mondihar. Meliora Perez Mondihar sa Agusan del Sur. Si Saul kay si Meliora, may lima ka mga kabataan, Pastor Bobby. Si John Ray Mondihar Baterbonya. Ikadwa, Sandy Baterbonya. Ikatatlo, Chanda Baterbonya. Ikaapat, Norman Baterbonya. Kag ikalima, Rene Mondihar Baterbonya. Amo ning tatay ang amay ni Bobet Baterbonya. Tatlo ka mga utod ni Saul nabilin sa Santo Domingo, Barotac Viejo. Ang nagtaliwa na nga si Saulo Nono Abal Baterbonya, ang iyasing kapid nga si Saul, nagpangasawa kay Mercedita Agramon. Kag may 13 sila ka makabataan, parinti mo ni Ma'am Rosso? Nakapangasawa si Saulo kay Mercedita Agramon. Kag may 13 sila kabataan, si Sammy, si Arnel, si Jerry, si Nora, Nora Baterbonya Iskanillas nabi kay tinakapamana na. Ikalima, Rivena Baterbonya, ikaanom Analin Baterbonya, kapito Mary Jane Baterbonya Hilbaliga. Tapos si Laila Baterbonya, ikasam Amer Baterbonya, ikanapulo Janice Baterbonya, ikaonse SM Baterbonya, ikadose Marisa Baterbonya Agner, kag pangtrese si Jepsy Baterbonya. So si Bobet, ha? Taga, kuan gininisa taga Barotac Nuevo Iloilo taga Santo Domingo. Ayang award ng MVP sang 2025 palarong pamansa, kag gold medalist bilang kabayan sa Philippine team sa ASEAN School Games 2025 sa Brunei Darussalam. Ang ambasang tatay niya kapon kadungan sang Father's Day. I miss him calling me papa. I miss him calling me papa. No? Daw ano balak nga daw ginakusi ang blood sagon sa isa ka amay sa isa ka tatay. Amba niya nahidlaw na ko sang tingog niya nagtawag sa kon nga pa, din ka pa, no? And niya this is the first Father's Day without my son Bobet. Mamangkot pagi kamong ang number 2 ang jersey ni Bobet taw, no? Only here sa Foro de los Pueblos. No, anong istorya nga ang number 2 sa, no? Anong kasaysayan sang iya nga jersey number?
20: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Mambaka nga ang mga tawo, ang mga Pilipino naga kasubo sa kamatayon ni Bobet Baterbonya. By the way, he will be buried na by June 24. June 24, that will be on Wednesday. No? Why does Rene Baterbonya's passing feel personal to so many Filipino? Because we don't just see him as an athlete. We see him as a son. Ginalantaw naton sa Ma'am Adoracion Beb Celeste, Bishop Lerio Celeste. Bata nga nagapaningwa, ginalantaw nato sa bilang utod. And we see the young version of ourselves pagi kay Bobet Baterbonya. Ang bata with a dream bigger than his circumstances. Ma'am Violi Belenson, a kid who believed that hard work could change his future. A kid who carried not only his own aspirations, pero ang paglaom para sa pamilya niya, sa iyang komunidad, kag sa tanan nga nag-cheer para sa iyang madangatan. Ang story, familiar para sa tagsa ka Pilipino. Most of us, nakaibalo, kung paano magdamgo. Ha? Samtang inapasaan ang mga kabudlayan sa kaimulon sa pamilya. Ti, para kay Bobet nga ginatagan sa sang skills and the talent sa basketball. Kinalimbawa siya nga the younger version of Yanis Antetokounmpo and the younger version of Freddy Abuda, the scavenger, defensive player sa una sa Philippine Basketball Association. La 7:35 sa aga, this news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
20: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, check tang aton nga connection sa Rojas City. Kaya African Swine Fever, nag-igo na to sa ila. Sa nagligad nga simana, may nag-text sa aton si Ma'am Lasibal, taga Duenas, nga dapat may border control na. Anong imuon sa provincial government sang Iloilo, including Pasay City, kiti border nila sang Kapis? With this African Swine Fever outbreak sa Kapis, Pontevedra, Panitan, Kagroha City, gina-igo na. Kagining reklamo sa isa ka private school sa sudad sang Iloilo, nga ginpahalin ang ilang mga student athlete kag hindi sila magatag sang statement of accounts sa mga balayran. Banila picture nyo lang da. Laura Sumagaysay, Beth Idalilla, Mighty C Morning. La 7:36 oras sulong sang Mighty C, magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: mag-exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabahan sa mga butika.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, naka-sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tayo,
18: happy kanunay,
15: DTX 500.
18: Masaligan,
15: epektibo,
18: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar,
18: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes,
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar,
18: DTX 500.
15: Masaligan,
18: epektibo,
15: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3
18: yung may BCO.
15: Ang BCO
18: yung may D3.
15: D3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3
18: yung may VCO.
15: Ang VCO
18: yung may D3.
15: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: D3 Bio.
21: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
18: Ang D3
15: yung may VCO.
18: Ang VCO
15: yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
0: ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
4: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
23: Happy kanunay.
5: DTX 500.
23: Masaligan.
5: Epektibo.
23: DTX 500.
24: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: Ang oras sa Pilipinas, las 7:46 sa aga. Oras kinatulong sa The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C.
27: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
26: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa mga natrangkaso, tumar ka mo D3 Bio, ha? Mighty C kag DTX 500. Kung elevated ang imoblang blood sugar level, Sir Romar Makmak Hablo Gunay, kay Sir Reming Castor. Sir Makmak kay Sir Romar Hablo Gunay. Mighty C, morning, sir. Kagwa na sa balanya si Bosta Rimeng. Rimeng Castor. By the way, ka pala matigali sila si Sir Ricky Alejo, Sir J.R. Villalba, Sir Francis Satirania. Mabanilaga, pamati kami sa programo kag sa program ni Boss Jansap. O perti, Boss kanyang tawag nila kay Sir Jansap Yomo. Alas 7:47 sa aga, this time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
29: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
26: Padayon sa Foro de los Pueblos, sugod subong adlaw, June 22, ipasaka, ibatak sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Alert Status Blue, ang Region 6. Agudan daan ang possible impact sa Bagyo Francisco sa Western Visayas. Although subong Sir Steven Aradino, good morning Mr. Superman, Sir Tibo, kumusta ikaw sir? Why pa man sang direct yung impact rin sa aton. Pero suno kay Director Raul Fernandez, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson kag Regional Director sang Office of the Civil Defense, nga mas maayo igahandaan ang possibly yung epekto sang ulan. Ikaw may ulan, worst case scenario, may landslide sa bukid, or may mga stranded nga mga residente nga nag-i-star sa low-lying areas.
28: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
26: Last 7:48 sa aga. Check na nga itong connection sa Pag-asa. Agad may baluanta ang latest weather bulletin. Anong dapatay mo on? Pareho sa anak mo, Ma'am Beth Idar Liliano, si Honey, nag-adto diya sa Iloilo City. Subo kay mapa-enroll sa CPU. May di ba yung klase si CPU doon? Subo na nga adlaw, June 22, no? Ang ila bagong CPUR President sang Parliament, 22nd CPUR President sang Parliament, amo si Rihanna Guanzon. Congratulations sa mga taga-CPU na nagapamati man sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
26: We have Engineer Ferdinand Rubin sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rubin, sir, si Ted, Mighty C Morning.
31: Yes, sir, Ted, mayroon agaw sa ating mga tagpalamati. Sa latest analysis natin sa subong na adlaw, ang ating dinamonitor ng bagyo nga si Bagyong Francisco, yara na sa 715 kilometers silangan sa Tavira City, Cagayan. May dalay ni hangin nga 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagmadlo sa Destinies na posibleng maglabot sa 170 kilometers per hour. Sa karon, west northwest ang hulag ini sa kagasigong na 30 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo malayo man sa aton sa Western Visayas, wala sang direktang epekto diri sa aton rehiyon, pero makatakos sa hangin nga habagat nga ang mga epekto sa Visayas Mindanao ug Palawan. Bangon sa sistema Western Visayas, may ara sa mga nagalunong nga kalangitan nga posible nga makadalaman sa mga laptalaptang mga ulan sa laptalaptang sa hapon o sa kagabihan. Hinatagdag sa mga nahangin halos sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay kututurangan at mga pagkulong sa kaligatan. At ang temperatura, 25-33°C. Hadlaw, nagbutlak alas 5-9 sa waga, matunod din alas 6-14 sa hapon. amo niya itong latest with update.
26: Engineer, sir, Sir Ferg.
31: Yes, sir.
26: Sa east of Tuguegarao City, Cagayan ng sentro niya, so ay inis ang direct effect dari sa aton sa Iloilo City or sa Panay, ng mga pag-ulan na abida or pagmadlos ang hangin?
31: Mga pag-ulan nga mabasada na itong sir habagat ni saya.
26: Saan noon ni sir, sir magkasugod sa mga adlaw?
31: Possible, sir. Sa isubo may mga pag-ulan na kita sa Antique, sa ibang ito sa Antique, sa Guimaraan, sa even sa Antique, sa ilang region.
26: Pero why man siya sa ruta niyang Iloilo, no?
31: Ang inibagyo, sir?
26: Oo.
31: Wala, sir. Magwa niya sa Babaw, sa Extreme Northern Luzon.
26: Saan o siya magwa?
31: Sa Friday, Bernes.
26: Lawig ako? Lawig tiner niya ako?
31: Yes, sir. Kayo, layo pa siya sa kadagatan natin. Sa layo pa siya sa likod. Pero aran siya sa may Northern Luzon area, pero ma-recurving pa niya sa Babaw.
26: Mag-recurve, mabalik siya?
31: Ma-recurve pa Babaw, sir. Kay sa karon northwest ang iyang hulag. Recurving pa Babaw, northwest, pagkanto sa northeast.
26: Mm-hmm. At least hindi rin mag-agi sa aton, pero expected lang amihan ng ma... agang contributory nga ulan sa aton, hindi mo nang amihan?
31: Habagat, sir.
26: Habagat, habagat. I stand corrected. Kapo naman yung the longest day sa tuig, no? Santo sa record ninyo, Sir Ferds, no? Nga daw
31: yes,
26: lawig, lawig ang daylight kahapon, ang daylight period. Pila ka oras ang adlaw kahapon? You know, lawig man?
31: Yes, sir. 12 hours, sir. Amo ni siyang aton nga summer solstice, no? Na kung sa diin nag-umpisa ng aton nga summer, there is a northern hemisphere, 12 hours and 50 minutes na almost 13 hours, sir.
26: 12 hours and 50 plus, sir?
31: 50 minutes.
26: 50. Okay, 24 hours mo lang isang adlaw mo. Dapat 24 sa 12 sa adlaw, 12 mas gabi.
31: Yes, sir.
26: Pero iniyamay aman nga 50 minutes.
31: So baligwa ya do hindi siya totally 50-50 ang aton niya adlaw kagabi, ang oras ng adlaw kagabi.
26: Ngamay nagkatabang
31: mas lawig na adlaw kaysa sa gabi.
26: Ano explanation sing natawag nga summer solstice? S O L S T I C E, Engineer Rubin.
31: Yes sir, longest day na siya sir kay kumbaga ang aton na binakwan na kalibutan, no, ga-tilt na siya 23.5 degrees from its axis, no? So, ga-revolve na siya dayon around the sun.
26: So,
31: once nga ga-tilt na siya, so, tendency is ga-libot na siya, ga-revolve around its axis, kagdayon ga-revolve man siya sa around the sun. So, tendency, abi, is from time to time, gabag-o ang iyang orientation, ga-wobble na siya, gabag-o ang orientation sang iyang axis, no? So, may times, no, nga mas lawig ang gabi diri sa northern hemisphere compared sa southern hemisphere, kag may times man nga mas lawig ang gabi sa northern hemisphere compared sa southern hemisphere. So kuan na siya mangud sang ining tilt sang aton nga kuan pag tilt sang aton nga kalibutan. May ara kita sang seasons, amo ni siya ang summer, winter, fall, kag spring or autumn, no? So amo ni siya nga may ara kita sang mga seasons mangud sa tilt niya ni kag of course, no, pangud man diri sa iya nga pag-revolve around the sun, amuni nga kwan may summer kita.
26: Kundari sa aton niya, dry and wet season mo lang sa aton, although nga nanda na aton taon nga summer, pero aktalo hindi ganina siyang correct term, Ibla?
31: Yes, sir. Dry season lang.
26: Dry.
31: Hot and dry and cool and dry season. Kita di ka rainy season. Nakita kaya ra kita sa tropics.
26: Very well said, Engineer Ferdinand Rubin. Sir, salamat ha. Mighty sea morning sa imo.
31: Thank you, sir. And salawat. Good morning, Master.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
26: Daniel Ray Gayas and Mighty C Morning, Sir George Ocampo, Beth Idarlilia, Sir Steven Gerardino. 7:54 sa aga. Anong aton nga refleksyon sa kamatayon sa Ilonggo nga si Rene Clert Baterbonya? No? Sanbay ka mo diri sa aton nga pagpangalagad. Una sa tanan, death can come at any moment. Death can come any moment. Being young does not guarantee a long life. Habi mo kay bata ka pa, pinagustok lang da. Kasi pagkasandad mo karon mabugto, rangos, bulaw. Amo nang halungan, tagid aton kabuhi. This news is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
4: epektibo,
3: aramis mo. DTX 500!
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500
4: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants
4: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
8: Oh.
7: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ano, layo ka sa balatian.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio.
12: Red Horse Beer in Numan Whistle.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis mo!
17: DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga uno?
16: Masami nagkapangihi!
17: Masami ginauhan!
16: Masi may diabetes ka na!
17: DTX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Nga nagapanubos
17: ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: DTX 500!
17: DTX Coffee Mix!
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
32: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang